0: Simaka. Pero tungod kay dili ni palisiya may gala bilim. Nga, kwan, kana bang mao nang wagi patuman sa tanan? Na interview aktual dito ni Kaki 5K. Wala man tong problema tong ubang mga basis dito, wa may limit. Kung gusto gani sa senior citizen dito musakay pa bisagwa na lingkuranan na dito sa atop mga galan. Nisod san. Ayaw po din na eh. Senior citizen mas atop na mga galan. Nisod mahagbong. Para sa una bitaw, kita mga kabataan sa una, di ba? Ganahan ta. Mga sakyan nandito sa probinsya dito, ha? Mga mamuwak, may gala sa top. Oh. Wala na ba yung mga boss dito, may gala? So sige, standby mo na naman, son. Kaya ito rin na may gala, ipaglaro ka dito sa LT Fabric. Kaya nga matang ang patakaran, kaya subliyon ko lagi, may gala. Mga administrative body, matod pa sa Korte Suprema, cannot change the law. Cannot implement my gala policies, rules and regulation outside the mandate of the law. Maugi na siya may gala. Dili ka pwedeng mag-implement imong kaugalingon. Nga wa na, di na alayon mga gala. Dili na mga egson. Sakot sa provision sa balaod nga imong gipatuman. Kung gusto mang galing mga gala nga ipausab yun ha. Then go to Congress. Oh, go to Congress. Mag-isong mag-usuri yan, my God. Magpug nga naman ako tilaog, mga iso. Ayaw sa diya kumbati sa gaya panginabuhin niya ito. Ay, surrender niya tilaog. So, malagi na mga igala nga itong gingon ka ninyo. Kung gusto manggaling mga igala nga, usbo na. Kung ipatuman manggaling na, then, ato na ito na. Ipalabi na ito na sa mga kongresista nga. Isponsora na nga, aminahan na nga mga balaod. Remember mga igala nga ang atong DOTR, LTO, LTFRB, we are only implementing the law mga igala. Like Republic Act 4136, atong LTO, LTFRB mga igala, nagpatuman sa mga mandato mga igala, may tungod sa pag-regulate, nga itong mga igsoon sa atong mga pampubliko mga masakyanan. Which is ang pinaka-purpose mga igala is to serve. Servisyo gina mga igala. Service than profit. Mauman na mga igala, mga public utilities. No more no less. Hindi sila pwede dito, may gala, mag-mugna dito ilang kaugalingong interpretasyon sa balaod. O ganay giingon, may gala sa Korte Suprema. Because, kung ano na mga operators nga nagpatuman, mga gala, sa paglimit o di ba kapag-restrict sa mga individual, mga gala, para magkasakay dito, labi na ang ato mga PWDs o mga senior citizens. Bisan pa mag-lugar kaya mo nga mga pampubliko mga sakyan. And this is Tam Tanong, mga gala. Mao na ginay giingon dito, mga isyon. Na violation na may gala silang prangkisa, refusal. O, di ba ka mga Exxon? Discrimination, which is prohibit mga gala sa Senior Citizens Act and Magna Carta o PWD. Foro de los Pueblos. Nakan-barmendo. O, muna mga Exxon, timanan natin ang mga gala. O, sometimes lagi mga Exxon, kundi ito masayod yun sa ato mga katungod, o sayod ito matamag-damagan. Pero kung sayod yun ito mga gala, di kita matamag-damagan dito mga Exxon. Muna yung pinaka-importante o pagtulunan nga ito nakuha mga gala. Foro de los Pueblos. Ang ato nga mga isgutanan. Foro de los Pueblos. I believe nga doon nalang misinterpretation na mga Exxon. Oga, ado na lang miscommunication possibly sa former nga director sa LTFRB. But balikon ko, ang LTFRB dili maka-change sa balaod mga higala. Mao gyud ay pinakaklaro og ado na gyud mga nag-exist na ng mga jurisprudence sa atong Korte Suprema. Foro de los Pueblos. Nakan-barmento. Media sa mga mensahe dili mga higala kung saan hinanayon sa pagbasa. Atod pa din niya mga higala. O, asa naman eh. Nindot lagi ka mag-binaji, tingog isim. O, isig, Rikim, tumayong binaji mga higala. Kailan to si Rikim? Kuhan maning atong tingog mga higala. Mamasang mag-tingog. Ito si Rikim mga higala. May patingog o binaji. Kay murag itong teenager o tingog. Pwede na to, unay, matod pang Rikim, pwede nini unay, magtingog-tingog lang daw siya, maginahan na. Hoy, kuyosan. Di basta-basta may gala. Shout out to Kibawi, God bless. Hoy, God bless, ha, Sir Angel Agbon. Oh, mga taga Kibawi, good morning kini yung tanan. Salamat sa inyo nga pagpaminaw, paglantaw. Dari sa K5 News FM, Cagayan de Oro. Good morning, K5 Nathan. Walang iwanan. Shoutout ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines. O sa mga FB friends watching from Karen Zone 2C Studio. God bless you all. Oy, mga taga Zone 2C. Diyan sa may studio. Dari sa itong lugar, sa itong syudad. Good morning, salamat, salamat kaninyong tanan. Happy birthday, matod pa 13th birthday ni Joshua Unabia. Happy birthday, matod pa ni John Rowe. Yeah, pwede ugang din mga Exxon, mga minsahe. K5, shout out, Patpat Mambuaya. Oy, mga taga Patpat Mambuaya, yeah, may buntagan yung talan. Salamat sa iyong paglantaw. Yeka ni Ma'am Joanna Jane Nuera. Ma'am Joanna Jane, good morning kanimo niya. Oh, kaninyong tanan sa may Patpat Mambuaya. Good morning kaninyo. Salamat, salamat kayo. Hindi apay nugang din may gala. Good pa nga Sir John Rodri, kung di madalas antong dasalan, daanin sa sagtong paspasan. Guyaw sa ningi mo, Sir John. Amping always all. Oh, K5. Salamat kayo, ma'am. Si Sir Babski Barrientos, shout out ko, sir, sa tanang Acro. O kay Brad Rikin Pamesa Solita. O salamat, Dol. Ikaw ang idol, sir. O salamat ka ninyo, tanan, ha. Sir Babski, o sa mga kabro ni K5 Rikin Pamesa. Good morning ka ninyo sa itong mga kaigso ng mga Acro. Good morning ka ninyo, tanan. Salamat. Eh, standby sa mga may gala, gumikan kay karong totoon mga isoon. Ato na nga sugdansan, ato na nga tagag, pagtagad, kining isgutanan mga gala sa iro-iro mga gala. Dili iniro, kundili iro-iro mga iso. Lain man ko na may gala na nga iniro kaysa iro-iro. No? Now, usa man ko mga gala sa pirmirong report din eh. May atong paminaon mga iso na report ni Kaki5 Justo ni Pagulo. Dari ni naigo mga gala sa may kinibang Agora area. Oh. Eh, matod palagi nga nagkatag-katag na dito mga igala ang mga Irodian Dapita. No, kada bang nahasol na matod pa mga katawahan kay bisag asa na lang ni maghugaw-hugaw ni mga Iro at the same time mga igala delikado matod sa motorista o delikado sa mga ison nga sa mga kabataan o even mga hamtong mga igala nga mapaakan. Kay dire na nag-standby na ng mga ison diri sa may Agora area. But not only Agora, in fairness, mga Ikson. Nagyapoy daghan, mga igala, nga mga kanabang mga iro nga naglatagaw. Oh. Even mga ubang barangay gani sa mga Ikson naman sad. Pero na sentro lagi, kinaman lahi ang atong terminal, napod yung mga igala ang atong merkado publiko sa may Agora. So muna na sentrohan, mga igala, sa mga pipinaka-complain nining mga residente diyang Dapita. O. Oh. Atong i-play sa mga iso itong report ni Kaki5 Justini, may tungod ini nga maong nga problema mga igala sa mga iro-iro di sa mong area. But ano naman po pamahayag mga iso na yun ang city beat nini, may tungod mga igala sa gingong problema sa iro diri sa atong syudad. Kaya usually mga igala kanong mga sanay tawag anak nila kanabang kaysa amo manggod mga iso na tawag anak sa mga laaw. Oh, kana bang mga stray dogs, mga igala, kana bang mga iro, mga igala, nga way mga tagiya. Although, naman ginay tagiya. Okay, nga nung good taong na nidako pa na, wala na tagiya, namatay na, pag ito'y pa na, namatay na, wala na tagiya. Nani tagiya? I-abandon na lang na sa mga tagiya, mga igson. Mga nga naana na sila nagapuyo di ay noon sa mga kadalanan. Mga na realidad. But before na, para street-street na mga igala, may ako sa mong pahinumduman mga ison sa itong DTX 500.
1: Foro de los Pueblos.
0: DTX 500 mga igala, di na ito kalimutan ha. Kamu mga ison, karong naminaw ha. Nakasinati ba mo mga igala nga ang bisamis imong aping mga ison? Tubuan ay nung kagbugas-bugas. Nakasinati ba mo niya na mga igala? Mga kakifay, kamu karong nagladaw? Inyo ba na na-experiencehan karon nga doon ay mga bugas-bugas sa inyo yung mga aping? Ya, yeah, balik-balik, may galang mga skin allergy. Oh, pula-pula dito, medyo, imbis kay imong kutis dito, may gala, kutis, papil, dili, papil, diliha, mga gala, kay gaspang, papil yun, kutis, papil, oh, dili, kutis, papil, diliha, kutis papel yung mga igala, hamis yung hikap niyo hapis. Pero karon mga igso, nagkasi natin nagkapagbugas-bugas imong naong. O di ba ka, basig ka, pero minti lang yung kabugason mga igala. O nga, doon na pa inabagan sa mga skin allergy. Kinahanglan dito mag-blood detox na ka mga igala, kaya ka na mga bugas-bugas, gika na mga igala sa kahuga mga toxin, nga naaabi ang mga igala sa imong dugo. Nakagira sa dugo ni mo mga igala. O na mga igsoon nga gamit tayo kapag DTX 500 na. Kaya ang DTX 500 mga igsoon, maayo ni nga pang cleansing mga igala sa dugo, pang limpyo sa imong dugo mga igala. Limpyohan imong dugo para dito nga inig-circulate sa imong lawas. Wala ba daan dito ng mga toxins na may inungdan mga igala ni pagbugas-bugas o skin allergy. Ano importante din mga igala sa DTX 500? Kaya matod palagi mga igala sa pagtuon, ang DTX 500 puno ni mga igala sa gitawag dito antioxidant na doon ay pinakataas mga igala ng uwak o sa maning uwak kakaifive natan oxygen radical absorbance capacity. Muna siyang uwak. Mauna siya may gala mo absorb oxygen radical absorbance capacity ulak. Mauna siya mga gala. Mauna siya ay pinakataas ang antioxidant. Pinakataas ang antioxidant. Pinakataas nga ulak may gala ang DTX 500 na pangkontra dito mga gala sa sun radiation. Kani nga prolong exposure nga to sa silag naring adlaw. E naot naman sana ka na to may gala sa itong nga pamanit. O nga oxidation may gala sa atong panit. O toxins may gala mo. Pawasan na sa toxins. Allergens may gala ka ng mga allergens mo. Na yung mucus may gala sa atong allergy. O guban pa. Nga mga kanang hugaw may gala sa atong dugo. Iyan ang ipagawas may gala pinagi sa orak. O ang orak daad ya may gala. Ubay-ubay yung mga isoon. Pinakataas nga orak nasa DTX 500. Wala may gala nga kampanti ka nga di nakadayon bugas-bugason. Kampanti ka dito may gala nga di na dahil ka magka skin allergy. In anak epektibo ang DTX 500. Daghani siya may gala nga mahatang nga kayuhan ngadto sa itong kahimsog sa banglawas. Hindi agin mga gala, mga testimonya, pamahayag sa managamit mga isoon sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Good morning, Gatay. Unsa tong kompleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agbong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asamang ka?
3: Nata sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman. Wala, wala pong magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Wala, wasa mo taas, wasa mo... Kuwan ko, nag-minti na 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM kagayaan di oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Ipinsa yun, labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: Sa'y kalimot, may gala, DTX 500 para sigurado dito ang kahimsog sa itong panawas. O nga ito sa itong beauties at may gala para nga bisan pag idara na hamis ya po mga ison. Indot man ang hamis, good mga gala ang imong pamanid kay nighikap dito mga gala, mamod sa dating ba? Wow, mamod sa mga. Diligas pang. Para nga nindot dito atong pamanid, DTX 500 siguro hagi na mga kaki 5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Standby mo mga Ison, gumikan kay ganun to daon mga igala. Atong establish atong signal ganito mga Ison ni Lapasan punong barangay ni Honorable Captain mga Ison Jolito Ogsmer. May tungod lagi mga igala nining pipila ka mga mulo na nagkadaghan daw mga irod mga igala sa may Agura area diya sa may USA. Apil po na sa unahan sa Agura mga igala, no? USA. Taga na daw mga iro dito mga ison. Inoon, di man lang iro mo'y daghan di mga igala. Naman po yung mga daghang nag-iro-iro din na pinak.

Gala kay dili lang din tumatod pa mga usahay naman po yung mga batang tunog lang yung mga igala, no? Sa madlok po yung pagkano mga batang tunog kay usahay na iuban ditong siga na kay mata mga igala nagpilit ng rugby ba? Pilit ng rugby. Kundi lang dito mga batang tunog ang problema mga igala kundi lakip sad kana lagi mga iro dito kay ang iro sad dito mura po nagka-rugby mga igala. Wala na sa kay mata mga igsoon nga naghalahal ng agi ay ang uban naging way kaon. May manag isa-isahan sila mga igalag mga pagkaon sa mga mabisita din sa mong area. Kung dili mga igala din, wanay kaon. Manang usahay mga igalag, gamay bikin dito, mabuang na niya. Ay mabuang mga saling iro mga igala. Ang tao dito mga igsyon, pag mabuang, maghubo ang iro, mamaak. Wala yun na nakalahi. Pag ang tao dito, mabuang ang tao ay kumbiyansa kay labi nagbabahay ka niya. Sos. Naano may uban dito nga, kontento na, liguan na daw. Na, ginoo ko. Manang ayong kumbiyansa, kaunyin mo sa itong oras. Same po mga igala sa itong mga pet owners. Atong pagkaunog sa ito sa ng atong mga kahayupan. Ato gin mga igalang ati manon ang atong mga kahayupan. Di pala kaya magbuhi-buhi lang ito ng kahayupan o niya. Kuan ang pod, kanabang buhi per silang. Kanabanggi, buhi na gin silang nahimugso o niya pag human. Wala na mga higala, pasagdan na dayon, dito na nabuhi sa mga pagka kaw-kaw-kaw dito sa mga basurahan mga ison. O na, magkatag basura, mga hugaw na hinoon mga higalang palibot. E pangguyuron man sa mga iro mga higala. Apotoga, asa mo mga tag-iya, wala na, may lagi po pakialam. Kung nag-iuban po mga higala ng ila, pag yun ang mga iro, ga-excess pag yun, mauli po silang balay, human dito mga hugaw silingan. Hasol ba? Mga nareklamo dito mga ison. Although ang responsibilidad niya na may galang doon ay responsibility rather ato mga LGU, local government units kaya ang uban na nina may mga impounding area saan para sa mga iro mga igala pero di mo nagkaya agad kay speaker mo na mga igsoon nga daghan kay mga iro dito pagkauno ni mo matag-adlaw dito mga igala sa LGU inay nga padong dito may igala sa social services padong na po dinos iro mga igala ito may problema ng padong sa iro. But unfair man sa tao nga kunhuran dito mga igalang beneficios mga katawan para sa ilang medical sa ilang uban pang kinahanglanon nga dapat matabang sa local government nakuhaan mga igala padoong dito zero in the first place kanang mga iroa dapat ang mga tag-iya mo'y nagbuhi ana mamanay nagapait dili dapat ang taxpayers mo'y magbuhi ang mga iro kanto mga tag-iya ana mo'y dapat dito mga igalang mubuhi ang mga iroa wala nga balikon ko mga ison. Balikon ko mga igala. Balikon ko mga kaki five. Be a responsible pet owners. Hindi gina maayo mga igala nga sige lang nagbuhi-buhi nga di natakabuhi. O gani dito magbuhi. Subot pasabot imong buhion kaya magbuhi man ka. Wa man nagingon nga oy nairo o pagpatay. Magbuhi magiro, pagbuhi kagiro o magbuhi kagiro. O di man ito magpatay kagiro mga igala, magbuhi man. Kung kag magpatay kag iro, sige pag kuha kag iro dito para mapatay ng iro. Magbuhi man. The temples say may gala, matod palagi. Lisa, res epsa, lokitor. The things speak for itself. So muna ay gingon may gala, katong nga butanga, pulunga may gala nga, magbuhi. Mauna may gala ang nagpasabot o nag-istorya na mubuhi ka na kay responsibilidad kay imo man buhion di man ka magpatay so mo na siya res epsa locator a term per se ganin na may gala mo na nay nagpamatuod nga dapat responsable ka mubuhi ka kay magbuhi man awan dire oh kita ko mga igala ako igawa gamay akong eyeglass kay iniglayo pero ko eyeglass hanap na pud mga igsoon kay sa eyeglass Manator na mag-uning eyeglass may galag kaya kaya ang samin ani lubot ros baso gawin. Mga ko sa idool rapon mabasa na ko. Paglayo may galag, hindi na ko kita. So, atong ibaba gamay kaya nakita na to. Ay mga iro, no? Huwag yung problema mga igala na magbuhi tag-iro basta responsable lang kita. Katungod man sa dato mga igala, magbuhi tag-iro. Pero be responsible lagi mga igsoon kahit tanan mga igala nga ito mga aksyon. Ado na ginay responsibilidad.
Even ang atong pagpakabuhi ni kalibutan na may gala, doon na responsibilidad. Watag yatagan din may gala o absolute freedom. There's always may gala limitation of our freedom. Even mga igalang kahit asan, naghatag nato dito mga igsoon o limitation sa atong kagawasan o atong mga katungod. Dire may gala sa kalibutan. Walay such things as

0: absolute yun mga igala. Di man igi na ganunay. So mo na mga ison nga kung hatagan mo responsibilidad inyo ginambuhaton. Pero kung di niyo kaya, din ayaw mo pagsulod ang mga butanga. Kung di mo niyo kaya o wala pa mo i-capacity nga mubuhis pamilya, ayaw sa sulod kami niyo on. Magkalitsilits silang ang buhay natin. Ana na siya. Tanan niya imong sudlan dito, dapat nga kabalo na ka sa imong responsibilidad. Ayaw pagbuhi pong iro, balikon ko. Kung di mo kayang mubuhi sa iro, balikan ta na may galang nga dugi-dugi nga isgutanan. Dato sa Palutson, mga importanteng pinundom. Standby lang.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kayo sa atong liver, maling cube, atong sugar, taas. Medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa mag-ibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Masa mo taas, masa mo... Kuan ko nag 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking igpiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 na level, put supplement maayo. Ipin sa yun, labi na yung hiyan itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Papulanan, 75.
2: Tag-asa ka na yun.
4: Kanang din na sa kwan.
2: Para kilapasan. Unsa sa mga produkto ipalit niyo sa klinika
4: dito? Kani yung MyTC.
2: MyTC o D3 Bio?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Nang magkatulog na po, niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC!
5: I Dare Go.
6: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I Care.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Adenta diri sa itong panaguban sa Foro de los Pueblos sa itong oras may galala. So, so, imidya na sa Kamusagon. Inatulangan nun, may galala, sa itong linya si barangay, lapasan po ng barangay, si Honorable Jolito Oxmer. Kap, may buntag, ganin mo kap, live ka sa K5 News FM, Cagayan Duro.
4: Hello, good morning, Sir Nitan, o sa imong mga kauban o sa K5 FM, may buntag na itong tanan.
3: Yes. Kap, ako kang tawagan tungod kay doon na magwin na dawat nga pipilasad ka mga kuan ba, kanabang concern no, sa itong mga kaigsunan sa diya sa may Agura area. Niningi ingon ta nga nagkadaghan daw nga iro dihang dapita no, hugaw daw at the same time delikado daw sa kanabang mga magbaktas-baktas masyong paakan. Naabot pa po ni sa imong buhatan, Kap?
4: Yes, o K5 Nitan, no, kay kanabang area di Rilong, daghan jud ng mga residente diya sa Agura nga area. Then naasay na monitor namo nga naabot sa among opisina diri sa barangay nga naay dog feeder diha no, na idea kuno sa kababai nga gabahog sa mga iro nga mga stray ba kani mga iro. So ko man usa sa mga hinungdan nga nagdaghan diha no, no, nagdaghan area na diyan kay na ay mall diha, na ay mga public kwanlog diha, nga kada nga public places daghan jud nga mga katawhan pud nga gana. So mo na ay di man na sa kuy makiro nga mama. So actually na nay schedule na to by Monday ni initiation sa City Vet na mag-sikop sa mga iro. Diyan nga iriya. Kaya naabot na lagi. Timanap na may schedule nga kwanti. Lapad-lapad ba na diyan nga iriya. Nga wala sa na natiman sa mga nilabay sa mana. Kaya na, nasunugan man lagi. Nga na kay naamot ka na panamong anaw. Muna nga dili ang muna nang pagkita pamaagi yun Sir Nate. Sa akong schedule by Monday para gyud nga makontrolar gyud na ang pagdagan sa mga iro diha. Kay amo naman po nang gi-monitor katong dog feeder. Diha ga nagtuang gabi ga na maayo man yang intention. Of course dili siya i-tandiha diha public kwan po na places na naay mga tao, terminal na, mall or naay mga food chain diha. So dili gyud angayan unta. So noon, isuriyahon nga kumahin mo. Kung maging ana mga isa, dito sa salain nga place, ayaw lang diha. Kay mo na hinungtan nga nagdagan po ang mga iro diha.
3: I see. So yung mong paggato o kap ka ni mga ubang iro nga na diha is dili po na lang kahit taga diha lang sa inyong barangay. Posible nga nagiging ka na sa lain?
4: Posible. Posible, no? Posible. Kaya tungod kayo na ang lagi diha nga iriha. So, magkuhan man na, magkuyanap man ang isang kuhan nga posible nga mga na dayon diha higayon nga bawgan na sila. So ako sa akong concern itan ato na nang gi atimag ato na nang gi arrange na ang schedule ni ana para gayon nga operasyon na karong Monday.
3: How about kap ang ingon ta nga mga information pahimang no usab sa atong mga constituente nga kung di man lang galing makabuhat sa ilang responsibilidad sa ilang mga iro, di nilang tanak po magbuyag ilo. Na ato pa po na nga na-inform sila, anak? Na-remind?
4: Yes, yes. Regular kita, anak, Sir Nitan, no, sa atong social media, sa barangay, sa mga page, huwag na yung mga activity na mga unaagin na information and dissemination na yung mga IEC nga iamogin ang ipasabot sa katawan na kinsa tong mga irresponsible nga nag hawit sa ilang mga iro, no, bisa mairo, mairing, dili maayo pag-atiman, ay mga sanksyon ni ana o may bawaan nga na naakay pagpabaya sa imong mga gipang buhi sama sa iro giring. Wala kita'y pagkulang ni ana. Gayon nga natin mga kalihukan, ato ka nang ipang-disciplinate mga information nga kinadili giyod o gukurong yun sa balaod sa tong mga tagpabaya.
3: I see. Aside siguro sa national law o sa itong city ordinance, lang mapunta yung adaptation na ining mga ordinance para sa barangay regarding aning pagpamuhig irokap sa lapasan?
4: Aka na yung mga city ordinance o national, amo nang i-adapt sa barangay.
3: I see. Okay, good.
4: Mauna karon nga, na pwede ta ka initiate nga mga penaltihan sila gumikan kay na may ordinance nga atong i-adapt.
3: I see.
4: Oh. Na yung mga OBR ni Ana nga pwede na tuma-issue sa mga violator sa anytime.
3: Oh, good. Nice to hear that, Kap. By the way, imo na lang minsay, Kap. Imong mga basig na apod ko'y wak na pangutan na pero importanteng masayod o madunggan sa itong mga listeners sa may barangay lapasan. Bahid, Kap, imo ang panahon.
4: Una, makasalamatan kay ko sinita no, sa imong pag-inabi ka na kung patas gayod no tigitan og gid ang sitwasyon og unsa gyud ang mubuhat pud sa barangay regarding sa mga problema. Of course kaduha hago nato og atong paimangnuan ang atong mga katawhan dili ra makaisog diri sa barangay kun dili tibuok ng one lugar nga Cagayan de Oro nga kumahimo kanunay gayod ang pagtimbayayong cooperation og participation usa na sa mga hiyas o mga instrumento nga atong pagabuhaton mo ay makontribute na to diya sa atong paggobyerno labi na din sa barangay level kay mag-unsa man ang mga opisyal kung kaning ingani ang mga responsibilidad sa nitan shared responsibilities ni
3: Tinoon
4: dili lang kay sa barangay o sa gobyerno o sa pipila lang ang mga responsibilidad pero kita tanan kay angayan na magtimbayayong kay dili mahimong malampuson ang usa ka komunidad pipila na magliho kung mag-initiate.
3: I see. Sir Honorable Jolito Agzamer, salamat kay sa imong oras ug panahon nga gigahin diri sa K5 News FM Cagayan de Oro, sir. Thank you. Good morning. Ganimo, sir.
4: Salamat kay Sir Nitan. Salamat kay Sir Napasan.
3: Ninyo nabati maigala si Honorable Jolito Agzamer, ang barangay captain maigala diya sa may barangay lapasan. Sa at least ito, karong Lunes, doon na na-action, mahituon sa mga iro dito maigala. So, hipuso na itong mga iro, diyan napita. That's good news maigala. No? Doon na na-action maigala ang barangay, mahituon sa mga iro. Huwag ito mga nag-iro-iro, wala'y labot ang kapitan, hana. Padayon na mo ang mga iro-iro, natural man na. Ang problema ragi ninyo, ana, di mo masabon sa inyong mga asawa. Kanalang ang problema. Sige. Ato ang paminaon, maigalabi, in general na ni, dito sa dagbayan sa Cagayan de Oro, kay sa atong ingon, at least dito sa lapasan, ano na na-action ang barangay. Pero sa ubang barangay, wala pa po ni, kay napoy mga iro dito nga nag-saoy-saoy, maigala. Doon ang mga iro dito, maigson na kalabang na nag-gawiloy na, no? Baga, kapaako ng mga isoon dito kay mao nang kayong iro ko sumin yung paag ba sa guton. Hindi man. So, doon ay pasidaan ni mga igala ang atong city veterinary office mga isoon. May ato sa paminaon sad kay para masayod ta ba? Kay kita alabang kita nga mga nag-iyag mga iro, kita nga gusto magbuhi og iro, masayod ta may gala og unsa gyud ka importanteng ati manon ang atong mga iro. Okay. Ato ni paminaon may gala lang taon na ito po sa FB Live na to.
0: Mga pet owners sa Cagayan de Oro, gipay magnuan sa City Veterinary Office nga mahimong responsable sa pag-atiman sa mga binuhing mananap.
5: Listerine Bio, ang antiviral specialist.
0: Gipay magnuan sa City Veterinary Office ang mga pet owner nga mahimong responsable sa ilang binuhing iro aron malikayan ang peligro sa publiko ilabi na sa mga pampublikong lugar dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Matod ni City Veterinarian Officer Dr. Helen Antakandong, tolo bagon sa tagiya ang gasto kung ang ilang iro makapaak og makadisgrasya og tao. Naghatag usab og giya ang buhatan sa ustong pag-atiman sa iro sama sa pagpabakuna, paghatag og limpyo nga tubig og pagkaon og maayong puyan aron malikayan usab ang pagdaggan sa mga iro nga naglatagaw ning siyudad sa Cagayan de Oro.
6: Ang ako yung balik-balik nga panawagan nga dapat maging responsible pet owners kita aside sa pagpabakuna sa atong iro against sa rabies. So kinahanglan nga atong atimanon ang atong iro, atong pakanon kay kung dili sakto or dili enough ang pagkaon, mangita gyud na sila pamaagi ha, sila makakaon. So muna mangita sa reg area nga adunay pagkaon especially kay naay gabahok. So, mubalik na sila dito ng area. Aside, ana, dili na ito pasagdan na maglatagaw sa mga public place. Kaya under sa atong Rabies Act, That is not allowed nga maglatagaw and liable gid, accountable gid ang ato ang mga pet owners o ilahan ng buhaton. And then, kita po sa City Town, mag-continue ang atong pagpandakop sa mga stray animals para makontrol din ang problema.
0: Kinig si K5 News Story Pagulong para sa Kampyo na Balita. Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
3: Eka, salamat ka K5 Justine Pagulong. Una may gala ha ang pasilaan sa atong City Veterinary Office. May gala, may tungod din yung mga iro-iro. Ang yun, dyan abang be responsible pet owners, mga igala. Hindi na magpasaya-saya, balikon ko lang yung maigson. Kung dili kaya, di nang tamagbuhi. Di nang tamagbuhi kung dili kaya, mga igala. Kung kita gani mismo, nagpabuhi na mga igala, nga doon sa gobyerno, di na po nang magbuhi-buhi pag di na yung kaya mo. Tino, wala practical nga istorya na may gala. Kung kita mismo dito mga igso, nagpabuhi na gani, di na ta magbuhi kay kita gani, di ka buhi ko galingon, magbuhi pataglain. Oh, ay na lang. Dito na lang na sa kanabang kayang mubuhi. Oh, magkaingon ta nga marag gabi naman po nang ano, discrimination na no, that is not discrimination may gala, but is that is the truth mga igso. Muna ang kamatuoran. Kaysa akong prinsipyo may gala, it's better mga igso nga musulti ko sa kamatuoran nga masakitan ka kaysa lipayon ti ka pinagi sa akong palapala o di ba ka bakak muna. Mas may na lang na masakitan ka sa istorya sa kamatuoran kaysa malipay ka sa akong mga bakak. Mauna siya mga igsoon. Alang nga, practical. Kung kita mismo gibuhi na, di na ta magbuhi pa. Kay natural, logical mga igala. Pag naatay, gitawag lagi ditong common sense. Naatay dito, gitawag dito mga higala nga. Kanabanga wisdom. Kasayod ta mga igala nga. Di na kita makabuhi. Kay wali ganit kabuhi. Ikaw galingon, mubuhi pa ta. Practical mga igsoon nga pagkaistorya. Para di ta makahasol nga dito sa uban. Ano ba? Inanalagi na kasimple mga igsoon. Pero sahay lagi mga igala, kita mga Pinoy, lack of, kung ano ta, wisdom. Ambot na buang na kita mga igala na nang sugmed. Ano yung nagkapait? Pwede sa mga misahe. Shout out daw si Tatay Carlito Juanillo from Barangay Bugo. Oy, Tatay Carlito, good morning, galing mo di atay. Samantay mo, apil ka karon sa itong sumbagay, sumba sa barangay. Nga doon natay, kung ano ni, kanabang initial yun. O pinakauna na ito, may galang sumbagay. Di ta magsumbagay, di sumbas mangrangay ta. Gusto mo na magsumbagay mga ison. Di mo ang hadas bugo para magsumbagay. Kundi ni mga hami niya para magsayaw, para magsumba ta, para mo hilte ang atong lawas mga ison. O dito may gala, magpapuok. Hindi tayo mga igala, amot po di tayo na ang mga igsoon ng uban. O sa yung uban, manggod ka K5 Irwin, kaya mo, at lang diyan nga ng mga chigingan, mga sumba-sumba. Eh gusto lang pumutan na, lagi itong, mupapu! Really, ang ato yun mga igala, kahimsog sa paglawas. Magpahubag ta mga igala sa atong mga muscles itong napita, mga isos mugo. Magpahubag sa muscles. Ako na gisumpayan daan, kaya basig ma-misinterpret pa noon mga igsoon. So, Tatay Carlito Juanillo adiyan sa may barangay Bugo. Good morning, kanimo di atay. Siguro din lang kung mutatay si Jonathan, pwede ni mutatay, bata pa. Pero ako, di na, kuya na lang siya kung tawa. Ganun, basig pareha pa may idadanig. Kay, ako bitaw mga igala, basig ang uban, mutawag na nagog Tatay Nats. Ayaw sa Bugo niyo tawag ang tatay. Kay, di ba man ko senior citizen? Okay na lang ko ng uncle. Oh, Uncle Nats, ah, okay na ko ng Uncle Nats. Oh, madadana na siya. Angkol na lang, sa ayaw sa punang tatay, kaya mo lang sakit na po kayo ng atong tuhon ng tatay-tatay ng mga igala. Sige, sige, okay, matod palagi dito ni Tatay Carlito Juanillo, gano'n doon eh. Sa iyang comment, matod pa mga igala. May tungod sa isyo sa senior citizen, hassle daw kayo nga limitahan ang senior nga musakay. Actually, tayo nalayuban nga operators nga nag-implement na ni, but I believe. Diligyo ni Palisiya kay this is against mga igsoon sa intent sa Senior Citizens Act and Magna Carta 4 PWDs. Retired Army din ni si Tatay Carlito Juanilio. Ay ligoon pa din kay retirado man din ng sundao may gala 80 plus na pero ligoon pa gyapon sa tay. Ano ni kay anad man ning mga kasundawunan na to may gala ligoon ni silag mga lawas mga ison. Ano ni kay kuan man ni sila kanabang sa tawag ni ano health conscious man ni ato mga kasundaluhan. Exercise kanunay kay part magina silang trabaho. Jogging kanunay, fit kanunay. Kay lisod man atong kasundaluhan madto sa bukid dito nga dili fit mo lang nga fit yun ni sila. Kami pong media magigala. Aun sa man po ato inig retire. Usually kita inig retire na to kuan na pagaw na ato mga tingog. Kita na sa nabay kuan na to kanang advantage inig mag-retire ta murug wa man siguro advantage ato nito. Di man punta fit kay kalaganan na to, di man puntig kwan. Di man tiga exercise ganita. Ato rin yung exercise, push up, pero samput rin mo sa alsa mga igala. Mamunay kasagaran. You like it or not, mamunay kasagaran yun dito. Uban nga mga media practitioner, mag push up magaling, samput rin mo sa alsa mga igala. Nakinibawaan na nga mag-exercise sa kakipipe Erwin nga kwan. Kaya ba nga pasampu tayo sa asa? Nagkailan? Ay, nalang na isaba. Imo na nga kayo. Nabaw ano niya? Okay, sige, may nga buntag kanyang tanahan diyan sa may Barangay Bugo. Yan kita-kit sa karang Domingo diyan sa may Barangay Bugo. Alas 7 sa buntag. Mag-sumbagay sa sumbas barangay. Mag-kiat-kiat. Ay, dili kiat-kiat. Exercise. Nagilain mo ng kiat-kiat. Exercise na lang. Mag-sumba diyan. Ano eh... First time po na ako nga mo appeal natin mo sayaw na kaya di mong kuku dancer mga igala. O sayo ka nga sumba mo good guy. Kabao sa gaga mo sayaw. Pero for the purpose mga iso nga ma-healthy ta. Kaya karoon nagsugod-sugod na kong jang-jangi mga igala. So sunod lagi dito mga ikson. Magukod na ko, magpagukod ko kiro para kusog na kong dagan. Kaya hinay mo kong dagan. Kaya naiiro din mo, kusog siguro dagan mga igala. So diya, sumba guy. Sumba sa barangay. Diya sa may barangay Bugo. K5, sumpagay. Kita-kits na dito mga igala. Nagpasingot na dito sa inyong barangay. Diyan sa may Barangay Bugo. Sunod mga igson, kaya Sunday, every Sunday na ni. Nakatong sumpagay. Naputay parapo lang kay natay pangapunapun sa ganin yung mga free transition radio. So, magkita-kits na dito, dito sa Barangay Bugo. Karong Domingo, saan nga pizza? Pizza juice. Pizza juice karon mga igala sa Mayo. Kita-kits na sa Barangay Bugo. Yeah, next mga igala, mag-announce sa me. Every Wednesday, mag-announce na din. Tag-asa na po mga barangay. Kaya maglibot-libot mamis barangay mga igala. Para dito ta magsumbagay. Dito ta mga igala magpasingot. Pasingot punagi sa indagay dito mga igala. Kaya bang kijud-kijud. Kaya kijud-kijud. Bebo na sa'yo sayo mga igala. No? Akin-akin. Nakaubo na hinuko mga igala. Anounce na so, dito ta. Sunod daw. Dito na punta. Sige, basta magkita-kita ta sa may barangay Bugo. Yeah, next time, at ang ilan ninyo, asa na punta nga barangay? With the cooperation niya, may igala sa itong mga kabarangkayan. Ang K5 Zumbagay. Kaya may itong oras mga igala, alas 8:47 na sa Kabuntagon. Alanganin naman sa ng oras na ito mga igala. Time to say goodbye na saan. Pero di asa po mga igala. Di asa may Carmen Market. Good morning kaninyo. Naminaw ka na mga igala sila si Sir Vicente Villalobos. Huwag si Ma'am Feli Pellegrino. Good morning kaninyo diya mga ma'am, mga sir. Oga, asa na itong isa gani din na sa nungala ni Ma'am Bon. Diyagya po ni sa may Carmen Public Market. Bay-bay ni silang namina ako pang gilantaw ha kay nawa akong listahan ang bilin na yung utang muna na akong listahan. Okay, patay-pato sa niglad down mga higala. Ating layuan naman dito. Asa naman nung labi dito? ang listahan na to sa atong utang. Dali kayo magkitaan. Ngayon ang listahan ni Noon. May ganun. Sanay Noon. Sanay Noon to mga igala na missing. Masa si Mama Wilma Flores. Si Ma'am Wilma Flores dai. Dia gapo ni samaya. Carmen Public Market Pakar ya Maygala. T5 News FM. Cagayan di Oro. Ya samay kugman og samay gusa san Maygala. Ubay-ubay sa nang agalanta dia. Good morning kani yung tanan. Ako pangipangita tong mga listahan ninyo niya na lang sa 11 MBPS. Eh dia sa mga minsay pero kung nga naglantasan mo na amoy loan dia. Pwede na sa ninyong iagi. Oh, dili sa itong live na broadcast sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Atod pa dili sa akong partner, ako na lang buhi adol. Ayaw na ang iro. Di man ko pabigat. Oh! Sa di akong partner, may galang. Don't worry. I will. Mana, I will. Mabit ang wag ko nagbuhig iro kay baw ko nga ang mabuhat sa iro, mabuhat na ni mo. Ay! Ang iro mo, bantay sa balay, kanin mo, bantay punis balay, appeal pa atong mga kabataan, bantayan, no? Sa akong misis, ano na? No? Mamaak ang iro, mupaag sa nisya mga igala. Anong ano, manginanglan pa malag-iro, mga ison. Kung magbuhay man natin iro, ato na lang misis ang atong buhiyon, mga igala. Mupaghot mo dahil na siya, naman. Lagi na ka nang padulong nagtulong, ha? Aw! Mupaghot sa nang misis, oy! Labi nagdugay ka mo sa kwarto, ma. Aw! Tama na. Christmas, ma. Ana na siya, mga igala. So, I will. Ay, kagul. Pero may tungod aning di ka pabigat usay, pabigat gagay mo tungtong ka manggoda. Nagain ang paminaon to. Kada ba maghugoy-hugoy? Tungtong-tungtong magkada nga luluwa, hugoy-hugoy. Sige, okay. O niya, i-greet sa dato may gala sila si Ma'am Bayal, si Sir Freddy. Diya sa may Boulevard area. Diya mga gala sa may Puntod. O sa may Consolacion area. Good morning, kaniyong tanang. Salamat kayo. Happy na yung oras, Maygala. Saan ba'y mo maigsoon, kaya? Lain man yung amo orasan, diri, kung lapas ka, Maygala, laparuhon man ka sa iyo, orasan. Kaya ni, bago na yung amo orasan, mga igsoon nga, mabit ang mga angkor man na mo, diri, igmat yung orasan. Kaya, mo lapas ka ni kagamay sa orasan, tagpaon yung mga higala. Tagpagila. Parang igmat yun. Happy na ta, mga igala, matapos. Hindi na nato to. Dalikatan si Kaki5K, pamahaw na lang diyan, Kaki5K, basing magutman ka diyan, Kaki5K. Pamahaw na lang. O niya ta mag-ubag balik, mga igala, sa 11 Mbps. O, kita na po yung mag-uban gapon. Wata nag-uban, mga igala, tungkol kaya doon ay importante itong meeting atong giatiman, mga igsoon. So, wata kabot. Munang wata nag-uban, gagapong adlawa, mga igala. Kasi natinga mo, asa naman to. Kaya ako mga igala, muuban yun ko ninyo, bahala pag paus-paus na itong tingog mga isod, guanay, ayuayo na itong pagaw, basa kay ganahan yun itong programa kita mga igala. Basta wag yung kakulian. Gapon, kaya di na maging madala mga isod kay nga may special meeting ko na hikitawo, gapon mga igala. So, what a ka-appeal. O, what a ka-abot sa itong 11 Mbps. O, niya mag-uban, tagbalik mga igala sa itong 11 Mbps. Kwan ma, hopefully nga naasad mo, kaya basing ako na lang po dito mga igala, hindi lang kung umbalik mo si 11 Mbps. Importante nga naasad mo dito ha, sa 11 Mbps. Ay, naatay mga daghan dito mga igala na mo kanda na ba rin ka... Oo.

kanao niya mga Exxon at tanginan ninyo sa 11 Mbps. Ako niya, may gala. Ako niya na. Kay sa 11 Mbps na may gala. Okay, kuan man, ka na bang... dito man ang mga kantahan na mga higalang original lyrics from K5 News FM, Cagayan de Oro. Mana siya, sige, wala tayo oras. Standby na mo. Gusto mo makadungog, ana, may gala. Kana bang ang titulo aning atong kantaon niya, mga ison, Babaing Hilig Utan. Mana siya, may gala. Sige, si Onya na. Sa 11 Mbps, kung gusto mo mabati na may gala, Onya na. Sa 11 Mbps. Mana siya. Okay, okay. Babay na ta.

0: lang kay gusto mo kaon og hilaw nga utan. Onya na, onya na, babay na ta. Libertas descende anima demokrates. Managingon may gala ang kagawasan sa pagpareag mga espiritu sa demokrasya. K-5 na tan sa mento, may buta ka na itong tanan.
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kuso!
3: K-3 Bio!
4: Unog 21, 70 plus na?
5: 70.
4: 72. Na ito'y bahay din ito, lagong lungkot.
6: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
4: Tanang 50 ba yun? Okay naman ito. Na-peranak na ito'y ketip ng kidney.
6: Kidney?
4: Na-peranak ko. Karoon, after mga bilat na ito'y maintain ko lang.
6: Una
4: ko maintenance ka po sa kidney.
6: Hmm. Sa paggamit mo sa Tribayo, unsa man ang nakahatag sa Tribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
4: okay man normal man
6: ang normal. So miangay ang imong lawas sa Tribayo.
4: Okay pun kay naman ko maintenance.
6: Kidney stone.
4: Kada pa gyud na rin.
6: So okay na.
4: Katapay mo gyud pud ni kuan man. Eh bago ko na photo to sa kidney and pa-proposal sa lang dali kitong nga kuan.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Pitru, Vino, Pinu. Kalita kasi po yung supernatural ko sa kapalan. 62. May PC o galing distribayo.
2: Power trio.
1: So power trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Galang 2 hood, 1 hood. Yung para po doon na medyo banta sa atong immunity system. May PC kay medyo atong dati pinakasabong yung vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, basin, mungin yung kawala. Pero kayo, ilan yung nakibiyaanin.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, pag ako po sa kulti, on, mindas buhi po kita. Mag-power tree yung ta, kay, power tree yung morgana liya tanan kung panglawas, magka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna po ni, mungin po yun.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: Sakit ang tiyan? Mag-Clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan? Mag-Clinical Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, Mag-Extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: I Dare Gold.
4: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng I Care Gold at I Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi I Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, I Care talaga.
3: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: sa mga health topics.
1: Adlaw-adlaw,
0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Mayong mayong na yung bintag sa tanan, nabaringin sa Tomas Suking tagapamati ng ato ka programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At agyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inabanan sa itong mga epektibo mga produkto, labirin ng itong klinika, DTX Urbanid Klinika Ditribayo, Mighty C, Sporbiotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Klinika Ditribayo Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika Dio Fresh, Klinika DTX Beauty Salt, Klinika DTX Herbal Oil, ug uban pa mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Inyong yapong makauban, inyong alaga doon sa si naturopathic practitioner, Dr. Binisiri Naturopathy, Doc Lewitton Chavez. Makiguban alam ka ninyo sa pag-isgot-isgot alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Sa mga pagkaon nga angay likayan, mga pagkaon nga angay kaunon, aron malikay tas mga balatian. Inabanan sa itong mga produkto ha, aside sa itong mga main products sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, daghan pa ng produkto din ha sa itong clinic mga kagalaan. Doon na tayo mga specific supplements din ha sa ito ang clinic mga higalan. Bisita ka mo kay matag-adlang Domingo hangtod sa Biyernes. Open ang atong clinic mga higalan. From Sunday up to Friday, open tagikan alas 8 hangtod alas 5 sa hapon. Then matag Sabado, close ta mga higala. Kay dagan yapon wana din ha. Dagan yapon masalaag ha. Dagan yapon ang kining ma... Malipat ba? Nga ni an ha? Adlong Sabado? Ay, sirado man yung mga adlong Sabado, Dok, no? Yeah, close kita every Saturday, mga higala. Then Sunday, open ta, ha? Kaya ang uban po, Sunday, di sila mo, ha? Abi nilang sirado tag Sunday. Sunday, open ta, gikan adlong Domingo, hangtod sa adlong Biyernes. Ang atong consultation, mga higalaan. Atong libre nga konsulta gikan lang Domingo hangtod sa Martes. Dinitas Cagayan de Oro pag-abot sa Miyerkules natay na sa Hingoog City. Then balik ta dinhi Huwebes og Biyernes mga higala. So every Sunday to Tuesday nato dinhi sa Cagayan de Oro, then every Wednesday nata sa Hingoog City. Thursday, Friday, balik ka din sa Cagayan de Oro, makikilaan. Located ang atong clinic din sa may Agora Market City, din mismo sa may Barangay Lapasan, din sa siyudad sa Cagayan de Oro. Tapad tanian ng agapamaligyag itlog din sa may Agora, mga higala. Then, sa Hingoog City, nato din sa may Corner Adolfa Street, o Doña Graciana Street, Corner Adolfa Street, nato din sa may bus terminal, mga kaigalaan. Pangitalan ninyo, dako kayong karatunas Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, mga higala. Kita-kitsa sa mga klinik na ito. Kung doon na mo yung mga results sa laboratory, doon na mo yung results sa inyong x-ray, tanan, no? Blood chem, lipid profile, urine analysis, uban pa, dalaan ninyo. Mas labing maayo, dalaan ninyo. Bisan pag dili latest, aron nga makita na to or aron nga masubay na to ang history kung unsa ang inyong mga balatian. Aron nga di po ta magbintot-bintot. No, kay mo na din na, ay naamog ko'y laboratory doc, nabilin ni Dos Balay. O, dalagi din nyo ha. Gina-announce na to na din is radyo kanunay nga dalaan ninyo og mahimo ang inyong mga laboratory result. Aron usab nga maoy atong basihan sa mga inno ninyong mga herbal food supplements. Panalitan, tagas mong sugar, tagas mong HbA1c, tagas mong creatinine, tagas mong SGPT, SGOT, uban pa na din ha ng mga laboratory results. Dalaan ninyo, no, kay di na tamag base kung unsang mga inno ninyo ng mga herbal food supplements. Aside, ano nga ito ang mga produktong DTX 500, Ditribayo, Mighty C, kanunay naman tagayon naman na. Pero kung gusto tao supplementation sa inyong mga balatian, dalaan ninyo ang inyong mga laboratory results, mga higala. Ay, doon na ito ay bagong ka supplement, ha? Kanin pares mata, daghan ka pangita din sa itong clinic. unsaon nga ma-prevent ang mga balatian sa mata. Doon na tay Eye Care Gold, mga kagalaan. At ang ilang na ninyo din sa itong programa, ha? Ang kanyang bago na itong supplement sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, ang kining Eye Care Gold, para na siya sa mata, mga higala. Pero as of now, wala pa ta, na not available pa na siya, ha? Pero coming soon na siya, mga kagalaan. Sa katong mga nagpangitag supplements para sa mata, mga higala. Mga vitamins para sa mata. Eye drops para sa mata, no? Soon, no, available din na sa itong clinic, mga clinic branches na to, mga kaigalan. Alas, sige, text sa itong text, hotline number 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Kasi dili pa na ito, tubago na inyong mga pangutan, ha? Ato ang hisgutan, ang kining mga binipisyo nga itong makuha sa ito ang Clinica DTX 500, Klinika D3 Bio o guban pa na itong mga produktos Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Subun ko, ha, text sa itong text hotline number 0985-034-2925.
1: Tapat sa ating bayan, sa puso't isipan ng bawat Pilipino, Klinika
2: DTX 500 Health Alert. Health Alert DTX 500.
3: Ano si pangalan nai?
4: Gingging Tampos.
3: Gingging
4: Tampos.
3: Pilidad nai?
4: Mag 16 na karong parang nga.
3: So nai kani nga unsay mo ginapalit karon nga produkto ni Dr. Rabilo yung Clinica de Alternativo nai?
4: DTX 500 Mighty C o D3 Bio.
3: Nay kaming sa wala pa mo nagpaitana nay unsa bay gibati limon nay o imong bana.
4: Kuan pangapoy sa lawas, pangkuan lang sa tibu. Sa kalakaw baka nang proseg di atrangis ano. Karon kay nagminti na miyan ni nawala na yung kuan.
3: So nakahatag yung kaayuhan nay.
4: Kanang na makalakaw na gid check taro.
3: Mhm. So makalakaw na check tarong sa pagpagamit niya ana nga mga prada. So nay kaning pinapod mo katuig o buwan ba nga nagamit ani mga produkto
4: ni?
3: Lapay tuig pero ni ko ang nagit siya.
4: Oo.
3: So nay, so nay unsay man imo panawagan na isa to mga user na sa klinika na nga wala pa nagamit?
4: Aw, kamo nga wala pa mo kagamit sa DTX 500 D3 Bio, kamo pamalit na mo kay epektibo.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nini Valencia. Hindot chukayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mo taasan akong blood sugar o wala usab mo taasan akong BP. Bisan sige kong inom sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butiga. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. O sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat tulong kay Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert! Health Alert!
8: Cagayan de Oro! Magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: DTX 500 Health Alert. Health Alert.
0: 0985-034-2925. I-text sa atong text hotline number inyong mga concern. Dito sa itong programa, aron nga ito ng tagaan o pagtagad. Dugtubugan na ito na later ha. Sa di pa na ito tapusin na itong programa. Isgutan ta ang kining antioxidant nga naa sa DTX 500 mga higalanong. Unsa kini ka epektibo. Ang super antioxidant sa DTX 500 sa puso't isipan ng bawat Pilipino. Sa pagkakaroon, no? Ang super antioxidant sa DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant units nga naa sa market makikila. Ang ginasubli-subli naman ang ato din hi. More than 1.2 million of antioxidant compound or units ang naa sa ato ang ORAC units. No, nga naa sa ato ang Clinica DTX 500 mga kahigalaan. Kini tungod sa flavonoids, no, gikan sa desugared sugarcane or gikan sa desugared sugarcane extract nga gikuha kini gikan sa panit nga bahin sa tubo mga kahigalaan. Ang uban matingala, sugarcane man din ng DTX 700. So, makapataas ng sugar. No, mga kahigalaan. O dili, no, tungod kay ang ato ang Clinica DTX 500 is desugared sugarcane extract na siya mga kahigalaan. Unsibot pasabot niya na, no? Katubang gikuha na nga tamis sa tubo, katong gikuha na ang duga. No, pag-process sa sugar, ang nabilin na ang panit. So, na doon ay part sa panit. Ang pinakapait na part sa sugar o sa tubo, di na na makita ng flavonoids na doon ay pinakataas ng antioxidant content makigla. Based na siya sa research mga kagalan, ha? Supported na siya sa research, no? Laban yun, no? Nga karun ang DTX 500 is effective kayo mga higala. Now, ang flavonoids, usan na siya kaklase sa phenolic compounds na musilbi, no, isip protection sa tubo batok sa grabe kainit na sidlak sa adlaw sulod sa napulo kabulan bag-o kini harbison. Wala yung protection sa tubo, magigila na, na di siya madaot, di ba? No? Kita ninyo ng mga plantation sa tubo, dinas negros perting daghana, halos na negros island. Occidental, oriental, daghan kayong tubo. Now, din yung sa Mindanao, no? Din ang apart sa bukid doon. Pero mas dako gyapon dito sa Negros, makigilaan. Kita pa katubuhan dito sa Negros. Grabe kayo. No? Kanang maprotekta di ay sa tubo, muna siya ang kining ginatawag na itong flavonoids, makigilaan. So, muna siya ang proteksyon ha, sa tubo. Once na kini ato nang giinom, nabala process na siya, nakuha na siya dito sa tubo, kini mamahimong transferred antioxidant makikilaan. Nga maoy maprotekta sa tanan nga mga cells sa lawas, aron dili maguba tungod sa oxidative stress o tungod sa free radicals mga higalan. So katong proteksyon nga gikan sa tubo nga mga flavonoids, matransfer na siya din sa atong lawas ug maupod na yung maprotekta sa atong selula magkagalaan. Gikan sa mga free radicals, sa oxidative stress, that's why kung tumartag DTX 500 matagad lang, protektado ta magkagalaan. Sama sa kining tubo, nga bisan unsa ka init, bisan unsa ka ulan, bisan unsa ka tugnaw, di gina madaot ang tubo magkikilan. Gani, pag maharvest na siya, fully yun, 10 months. Tiba-tiba yun. Kwarta yun. Nindot gining itarya ang kining katubuhan. So, ang protection dito sa tubo, mahimo na siyang ginatawag na itong transferred antioxidant magkikilan. Ang aside mo nga ang flavonoids, usakin siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory nga mo ay maprotekta sa itong lawas batok sa cyst, tumors, bukol-bukol o labanagin ang kanang ikahadlo ka na itong nga cancer mga higalan. Alright, ha? Take DTX 700 daily ha for your cellular health or for your protection mga higalan. That's why we need DTX 500 at least once a day mga higala sa atong lawas. may gibati man ka or wala, no? Pwede kay kamo tumar sa ato ang klinika DTX 500 makigilas. Kung wala kay gibati, ah, mas may ganina, muinom na kadaan. Kay parang maproteksyonan ka. Pinoy manggod sa Canada yung Anas Clinic nato nga ang sugar tagas na kayo. Ang HbA1c tagas na kayo. Ang creatinine abot nag 10 above. Ang uric acid niya abot nag 15. Mo na siya no, mo na usahay nato nga kening sakit sa Pinoy ba. Pagwa pa ganing gibati, adi mo tumar mahal maging 14 pesos. Pero pag doon na nagibati, hala, bisan pag 3 times a day o ginom. Yun na naging na ang Pinoy makiglaan. Diyan ang sa'yo oras, ang saktong pag-inom, anytime na siya, pwede mo natin mainom. Pero highly recommended, after meal makiglaan. Eh, doon na magupoy mo inom nga wapay kaon, kauyon silas, DTX 700, pares nilas may TC. Wapoy problema na makiglaan. Sa libro, wala magyod na gibutang din ha. Unsa gyud na orasa imdon kay kung dili na nimo mainom sa anang oras dili na effective no bisan sa mga tambal sa mga synthetic medicine ha, wala na siya gibutang oras din na kay kung alas 7 imdon ang mauni nga tambal unya na inom nimo og alas 10 di na effective wala na siya yun na sa supplements di same gyapon depende na sa hiyang nimo pero highly recommended kami no nga dugay na din he. Obserbahan na mo nga mas effective siya or kadalasan, majority sa mga nagtumar sa DTX 700, lalo na kung imnon sa gabi eh, bago matulog or humagkaon, humagpanihapon 30 minutes after meal, alami kayo ang pag-relax-relax sa mga kaigalaan. Wala na siya ha! Ang pagtumar sa itong klinika DTX 700, at least once a day makigalaan. Kung doon na nagibati, hala, 2 times, 3 times, pwede kayo wala man tayong overdose. Kaya ka na siya, natural ra na siya tanan. I-extract ra na siya.

0: ni sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio makigilan ang usas sa mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center nga doon ay taas o doon ay taas nga chance nga maprotektahan kita pinagi sa paglikay sa mga balatian ng hinungdan kay virus, bakterya, fungal o guban pa nga mga balatian makigilan. Tinitungod sa iyahang content na vitamin D3 o virgin coconut oil makigilan. Gani na pamatudan during sa panahon sa COVID, pinagi sa mga researchers na to sa DOST o Department of Science and Technology nga aduna siya'y kaya or kapasidad ang VCO or ang virgin coconut oil na dunay kapasidad nga mupatay sa virus sama atong panahon sa COVID-19 makigilan. Simulang bagong pag-asa. Busa di tamahadlok kung dunay mga virus nga mo tunga. Natural man ang mga virus. Ah, karon gani, uso, sipon o gubo. Uso, trangkaso, walay panglasa, walay pangamoy. Kung katupan ng 2020, asymptomatic na ka. Sa ako nagkikaingon, ang virus, even before sa COVID-19, existing na siya. So ang ato ang Klinika D3 Bio makatabang na siya makigilaan sa pagprotect sa ato ang lawas gikan sa mga virus o mga bakterya sa makigilaan. So sa mga balatian hinungdan virus, balatian hinungdan bakterya, may capacity nga mupatay or mo eliminate ang atong Klinika D3 Bio. Parisan pa ginatog Mighty C mga higala. Kung asa makapaboost sa atong immune system, ang atong Mighty C alkaline based na vitamin C, the best na siya immune sa wala pa kay kaod. Idungan nimo sa atong Klinika D3 Bio every morning makigilan. Din usa pa kapares niya na ang atong Klinika Spore Biotics makigilan. Doon na siya 80 billion CFU or good bacteria nga wala sa uban ng mga probiotic supplement. Sa katumang nga nag-hapdos ang tiyan, no, sa mga na-hyper-SDT, sa mga nag-bloated ang ilang tiyan tungod sa fatty liver, sa gallstone, any mga problems sa stomach na to, na need o supplement ang atong gut health. Klinika Spore Biotics ang tubag niya na mga higala. Walay ang uban na aras sa mga 10 billion CFU, 20 billion CFU, 30 billion, ang ato is 80 billion CFU mga higala. So, kato mga na-hypersdity, di ka bawas, di ka pabawas sa ilang hugaw, sa ilang tiyan. Okay kayo, no, ang ato ang Klinika Spore Biotics mga higala. Now, ang mga kape na ito, Klinika DTX Coffee Mix, atong the best or kaning best seller na ito din sa clinic o sa mga parmasya. Ang ato ang Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, gatong bagong nga D3 Bio Coffee mga higala. Ay, daga na po na nakauyon, no, sa atong D3 Bio Coffee. Pero kung taas kay sugar, ako dili ko kayo mo recommend. Kasi medyo lami-lami mong tamis-tamis ang atong D3 Bio Coffee. So, likay lang siya. No, dito lang kas Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Kato kay pait-pait dito siya. Sa puso at isipan ng bawat Pilipino. Then, ang ato ang Klinika Deo Fresh. Sa katumbang nagpangita din na og kaning roll-on or kaning para sa ilok na gusto mo achieve og kapution. Klinika Deo Fresh ang tubag niya na mga higala. Dili na siya chemical based ha, natural herbal gyapon na siya. DTX Beauty Soap, no, ang ato ang sabon nga kung asa dili lang pampagwapa ha.

0: Kung dili, pwede po dyan sa mga doon skin allergies, skin disease, or skin problems, DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Then available na po sa itong clinic atong DTX Herbal Oil. Dako-dako lang na siya. Watay ka itong gagmay bitaw nga butilya. Dinagko na atong DTX Herbal Oil. Pero di po mo magbahay, sulit po kayo. Available na sa ito ang clinic mga higala ang DTX Herbal Oil. Extend food supplement for men para sa katong mga kalalakinan nga nagka-problema sa pagpatindog sa plug ceremony. Hindi na matindog plug ceremony tungod sa sugar, tungod sa sana yung problema sa prostate. Pwede ang atong extend food supplement for men mga higala. Oy, gagato ang ato akong di-announce ganina ang ato ang Eye Care Gold mga higala. Ang atong Eye Care Gold nga kapsula hapit na. Oh, hapit na muabot na siya nga kapsula na to. Pwede na siya sa mga supplement para sa mata mga higala. Sa mga nagapangita ah, the best supplement na siya para sa protection sa atong mata. No, kanang Eye Care Gold, doon na siya ay kombinasyon sa lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, doon na po na siya ay zinc, o gipakusog na bilberry extract makagalaan. So, kani siya, no, makatabang niya siya pagprotekta sa mata laban sa oxidative stress. Makatabang sa pagpatinaw sa atong pananawon, pag-support no, sa atong retina, pagbawas sa eye strain gikan sa gadgets. No, makarekomenda ni sa mga nagalabo ang pananaw, mag red eyes, yeah, perminty eye strain, no, pwede kayo na siya nga itong Eye Care Gold Food Supplement makiglaan. No, available na siya soon din sa itong clinic, ha? Pero, dili gid ni siya mo ay mahingo na ito nga tambal ni para sa mga dunay katarak, mawala imo katarak, dunay glaucoma, mawala ang glaucoma. Dili na siya mga kaigilan ha. Kung seryoso na gani nga sakit sa mata, ato na yung ophthalmologist. Pero kung gusto kag vitamins para sa mata, mapay pagsugod siya mong katarak, no? Aron malikain ang glaucoma, imam ading ato ang Eye Care Gold Food Supplement mga kaigilan. Then doon na po niya yung eye drops. Pero i-announce lang na naman din sa programa ha. Kung kanusa na siya maabot, no, tungod kay ako lang ang gipa si una, no, gipa advance nga announcement ang ato ang bagong produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center mga kagaya. Okay, di natas pagtabag sa ito mga text hotline number from user number 3012. Good day, Doc. Tagpila man po ng Eye Care Gold nga bag-o ninyo nga supplement. Ay, wala pa tayo presyo. Wa pa tayo presyo kay bago pa lang nigi inform sa ato ah. Sige lang pamatay lang mo din sa tong programa. Okay, daghan mo na din sa clinic na to no nga gusto mag inom og supplement para sa mata. Nanas clinic na to ah. Pero karon sa pagkakaron wala pa ta man kay gilan. From user number 5409, Doc, good day, tagpila ang D3 Bio Coffee. Ang D3 Bio Coffee na ito makiglaan, tag 20 pesos na siya per sachet. Doon na dahil nag-inquire sa itong D3 Bio Coffee. Oh. Kanang D3 Bio Coffee na ito, hapit-hapit tayo po na naman ang mahurot. Kaysa dahil makatilaw sila, malamian po. Maganahan po doon kao naman hinoon. Malamian po sila. Sama ang DTX Coffee Mix ba sa una, tag sachet per sachet na palitan. Sa diyan nakatilaw na per box na palitan. Mo po na itong D3 Bio Coffee Dinas Clinic mga higala. Alright, wala na kitang igo nga panahon ng oras din sa programa ang kasayuran sa mga panglawas. Ito dyan kayo sa Clinic of the Alternative Medicine Wellness Center. Kita-kits ta sa ito ang clinic. Makiglalagi ka na adlang Domingo hangtod sa adlang Bernes. Every Saturday close ta. Then Sunday, Monday, Tuesday nata din sa Cagayan de Oro. Every Wednesday nata sa Hingoog City. Thursday, Friday nata din balik sa Cagayan de Oro. Dalay ng mga laboratory result, tanan ng mga result sa inyong pagpa-check up. Kung gusto mo mga specific food supplement kanyang imnon bago mong bisita sa itong clinic mga higala. Kini na naman yung alaga doon sa kanyang naturopathic practitioner, Dr. Ministry Naturopathy, Dr. Lewitin Chavez Magaingon, may panglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhoy.
1: Kining tunumanon, hatod ganato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

K9.3 K5 and News FM. Good morning, mga K5. From the nation's girl group, Bini Unang Kilig. With your Kuya Chris at your service. Guwanuban, gyapon kaninyo, gikan alas 9.30, hanto alas 11 sa buntag. Mga K5, sa mga mag-request, no? Pag sa mga mag-greet, pwede nyo na-itay sa nga itong hotline sa 0916-395-9196. That's 0916-395-9196. Sa itong smart number, 0946-808-8661. That's 0946-808-8661. Anyway, I will say good morning, no? Sa itong pinangakusgan nga Doc Louis Tin Chavez, ang atong doctor sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Anyway, mga K5, abri na itong klinika, no? Abri na itong klinika, gikan alas 8 at alas 5 sa hapon. Busa sa katong mga

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Una, 21. Three. 70 plus.
4: 70.
3: 72. Natoy ba yun, pero lagong lumbo.
4: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
3: BPT ba yun? Okay naman, pero na-operahan ako. Natoy, ketyug ng kidney.
4: Kidney?
3: Operahan ko. Karoon, so, after mga bilat na ko, maintain ko lang.
4: D3Bio.
3: Una ka sa kidney.
4: Hmm. Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga? Makaingon ka nga, medyo ni arang imong...
3: Okay man, normal man ang...
4: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3Bio.
3: Okay, pun kayo. Naman po yung maintenance.
4: Kidney stone.
3: Parang pa rin rin.
4: So, okay na.
3: At ako yung mga po, buwan man. Eh, bago kayo na po, 2017, ang pampaposal ka ng talikito nga po.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: GTX 500.
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corrani. Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiilong may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Pagamit na ko ani, marag-arang marang pamilya ko, mugaan man ang akong paglakaw.
2: GTX 500!
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio!
5: Mabibili sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Yergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: is FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait po, sir.
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na. Magklinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria. Yamang paundang sa mga kagaw. Narinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Klinika Spore Biotics. Mabalit sa iyong kasuki butika. Extend food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend food supplement.

0: HR Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

5 and News FM. From Britney Spears. Alam aras mga K5, alas Jess na. Dinigapon sa The Mid Morning Show with your Kuya Chris at your service. Like you can take your pretty. O galing oras, getod ka nato sa DTX 500. Ang tubag sa imong problema sa atay. Kanunay ka ba nga gadugab? Pero may ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basin dunay diferensya ng imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pang mga phytochemicals nga gikan sa extract nga desugared sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy mingdaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan sa may Agura Market City, Barangay Lapasan, kilid lang sa Balinga sa Jeepney Terminal. Og sa atong mga sukig tigpaminaw, no? Ayaw mo basta-basta og palit sa kanang mga ginalako nga nagaklaim, nagabaligya og fake Clinica products. Nga nakabutang dito sa ilang butilya, no? Nga DTX 500, D3 Bio. Dili ka na tinuod, mga K5, kaya wala nakabutilya ang atong products. Nakabox ka na. O para makasigurado ka mo, mga K5, dito lang gin mo palit sa mga suki ninyo o mga trusted pharmacies. Sila binadya sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay gawa sa nailibreng konsulta, doon na pagay senior discount. Abri ang Clinica de Alternativo matag Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Ang libreng consultation gikan Domingo, Lunes, Martes, Huwebes ug Biyernes. Every Wednesday ang free consultation na dito sa may Hingoog City. So kung natay mga igsoon dito, mga parente na gusto magpa-check up, no? Na dito si Doc Louie matag Merkules alas 8 sa buntag hantod alas 3 sa hapon. Atong aras mga K5, alas 10:30 na. More of your favorite music, favorite songs only here on 89.3 K5 and News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kitoy Bayo!
3: Bayong hapon ay, sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa klinika di alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Litri Bayo. Kani adto wa pa nga ni gamit, unsa man imong naobserbaran sa imong panglawas?
4: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang nagyud gamay.
3: Kani adto luya kay ka?
4: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas nagyud ba nga madugangan ba og inom kay para nga kan pod ba
3: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imo ka ikaagat at mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japan mas nay gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na ko di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit indot kayo
4: indot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi wala patay
3: budget
4: sa budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gyud imong kapektibo.
4: Oo, oh, dami nindot kayo eh.
1: Basta na.
4: Basta kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
5: Antonio Baloro. Mamatangan Manolo. 6-7. DTX ang may TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Maestro. Kayo naka-recover. Mga mungkin nindin lang ko. May isa. Huwag mo ko ibati. Pero nung kung buwan lang ko kayo para sa iyo sa hain. Murag ma. Aking matalipong.
3: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
5: Okay na. Wala na.
3: Salamat kayo sa lang.
2: TJX 500. Pumali sa mga butika. My TC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
6: Hino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
6: 81.
3: Taga-asa ka?
6: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
6: Parang may PC, may tribayo, parang...

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: iCareGo.
3: Araw-araw akong nakaharap sa computer, kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
2: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansag.
7: 66th Palarong Pabansag.
6: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansag 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM.

89.3 K5N News FM. You Are My Everything by the Callaway. Our name is Alice Jess 33 now. You're still with Kuya Chris at your service. There are some. I'd like to say good morning din, oh, sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na nila Richard Gallardo, Ilanoy Mabatid, Mang Canor sa Lapasan, Ma'am Cristita Kagadas, good morning sa inyo. Sa itong mga jeepney drivers, motorella drivers, taxi drivers, sika drivers, galagubugod, no? Ang itong K5 The News FM. Good morning sa inyo! Labi na po, no, sa itong mga kananan liha, nagimong background ng atong programa. Labi na diya sa anitiri, no? Naway puas gyud ang pagpaminaw. Yapod sa my Mamilan Eatery, Eliza May Eatery. Huwag sa mga ulan ako na-mention, no? Good morning kaninyo! Good morning day po tood, no, sa atong mga friends out there. Labi na nila Ma'am Christine Nacedo, Sir Kent Anthony D. Guzman, Ma'am Janine Falsiz, Ma'am Mary Lou Cantelier, Ma'am Gerald Sir Gerald Sindak, Sir Gerson, Ma'am Joy, Mama Heisy, good morning. Ilabi na sa inyong mga bata, ya, mga kids, good morning. Atong oras, mga K5, alas just 35. O galing oras, getod ka na to sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mga cake, mga kake, lalululo. K5, ikaw ba? Kanunay nakatagamtam og paghilanat sipon og ubo, mga sinyalis ka na nga nagluyan ng imong resistensya tungod na sa nagtahaw nga immune system. Balik ang kakusog sa imong immune system, mag Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga nakapamatud-an nga tuman ka epektibo sa pagpabaskog sa immune system og pagpabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia og uban pa. Bacteria man o virus ang infection kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infection. Ang Mighty C, lagit na ang DTX 500 o nga itong D3 Bio. Kapalit ka na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center na sa Mayagura Market City, Barangay Lapasan, kilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Atong oras, mga K5, alas just 36. With your Kuya Chris at your service, more of your favorite hits. With your Kuya Chris at your service.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suabe ang paggawa sa hugas. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Dami, gidang extend.
2: Extend Food

0: pampaganda ng Cooties with 48R Protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iGergo. Bilang driver, kailangan malinaw ang paningin lalo na sa gabi. Dahil sa iCare Gold, mas kambante ako. At ang iCare Drops, panlaban sa tuyong mata sa biyahe. iCare Gold at iCare Drops, para sa malinaw at ligtas na pamamaneho.
5: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5, kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng estasyon. K5 News FM. Champion.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News!
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inuma ng D3 Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inumaan. Akong lawas, lain tayo pag na itong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o kusog ang akong mga tiin, sige ubo-ubo. Di, nagsugit akong anak nga magsuway kag inum anima. Di, nisuway po ko, napalit kong isa ka-stab nga ditirayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalaw sa Diyos, nidaan man good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng lagi alibig yun.
2: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
4: Sa mga mamis nga nay depression, anxiety, tachycardia, palpitation, o magkulba ang lughan ba? Pag may tisigod ka na adlaw, then of course, pag D3 Bio, kana nga mga kombinasyon, patsada na siya nga, imnon higala, i-combine D3 Bio o may tisi. Labi na yun to may mga heart aches. So, di ba? Anitas mag-atag o bagdagan sa itong mga consumers. Coming from last number 068, aslang ko pila man ang may tisi. Ang may tisi sa butika, murag tag-utso ang kapatid.
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 320. After 1 week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabasa mga butika.
4: Helpful ba ang D3 Bio sa may mga bukol si sa bata? Basta na ana na gani bukol ang bata, possible yun na nga na infection. Basta may mga bukol ha. Take note mga mamis. Na gani bukol nga mo tubo sa bata, especially sa liog, sa likod, sa kilid sa liog. Basta na gani bukol, infection gin na. Naagi kagaw ana. Ipa-check up imong bata. E, antong pediatrician, ipagmuta na dok, ano maning akong bata na may bukol? Ayaw kumpiyansa kay ang kagaw, delikado na. Itong gisgutan na ito ng immune system, aron nga ma-educate ta. Kinahanglan tagligon nga immune system. Actually, na'y bukol, aga-away. Aga-fight ang immune system sa bata. Ano na'y bukol? Tabangan na to ang lawas, ang immune system sa bata. Number one, pinakauna nga buhatan, pa-check up yun. Ipa-check up yun ang bata kung na'y bukol. Helpful ba ang D3 Bio? Yes. Kuwari, nanay medication ng bata. Ipainom mo antibiotics kung na-recommended nga antibiotics, ihatag si mong pidya. Then, sabayi o D3 Bio. Very helpful kayo. Ang D3 Bio na to, muna siya natural nga antibacterial. Bisag 1 to 2 soft gel at ipausap sa bata. Buntag o hapon. Mga mamis, tagaig pagdagan na, ayaw pasagdan. Ha? Anyways, dali lang na mahilis ng mga bukol-bukol, basta maigo lang yun sa antibiotic. Okay ka na mga bukol, delikado. Mga kagaw lagi, mga bakterya, gakos nagbukol sa lawas. Even gani ng kuan, kanang mga kagaw sa tiyan, wata ka balong, anay mga bukol na nang sa atuang kolon. Naadira, mga igatago ang mga kagaw. Anyway, mga higatong oras limited kayo mo say bye-bye ko. Sa itong mga viewers via Facebook, salamat inyong tanan. Ayaw kalimut ang itong mga Clinica products na anitanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule. And of course, sa mga mahiligo ng kapihan, DTX Coffee Mix. Hindi na pagkalimtan. DTX Premium Coffee na as mga butika.
6: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayang malipong, ya, dali ko sa kuan ka nang daghan kayong mga review ko anaw niya. Sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong D3 Bio.
7: Kaya saan mo pag-inom ang kuan, D3 Bio?
6: Kausar ako. Sa kadlaw, kausar niya. Ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw, Diyo ko.
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga ga-inom?
6: Okay na uing. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang D3 Bio, mga duha na katuig, magduha na.
7: So, sa'yo mong na-observar ang katungula ka gainom o karong nagainom ka?
6: Nga, nami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, paglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, sumurok ng kamang-kamang ko sa banig. Pero, sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, paglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
7: So, mo na mong ginatumaron?
6: No, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
7: Copy me. Sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, paminaw ka rin.
6: gamit sila ng DTX o Vitribio kay lami kay na sa lawas.
2: Vitribio, mabibili sa mga butika. Vitribio Health News.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Campeonato!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Philippine Standard Time, alas 11:02.
3: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.

0: 11 Mbps.
1: Ika K-Fly, Nathan Sarmento. Hai, kada may welcome na sa Dress Like Edition sa Tulumanon 11 Mbps. It's out sa kada may galas mayo to this meat by design sa Adlaw Kalon nga Biyernes. Medyo nakasinati tag mainiton nga kaotohon. Naglagitik ang sidag nga ring Adlaw Kalon ito ha. Manang dagin mo maigsorig Bandung ha. Kinanglan dito maigalang doon na proteksyon ng ato ditong lawas sa sidlak ni Haring Adlaw. Kaya ang prolonged exposure maigala nga ito ni Haring Adlaw nagkadaot na kini maigsoon sa atong pamanit o nang dagyong pandong. Kamusta mo sa amigos! Isa naman nagsyagit ani maigala! Matod palagi maigson, nagka-cute ang atong tingog maigson. May pantingog kay ni cute mga igala, pero ang nga tagiyos tingog, wapag yun ni cute din taon. O sige na lang, balag din ni cute, maro. Matod palagi nga, recame dito mga igala na dito'y 6 appeal. Malang pinakimportante. Sa so, standby mo, welcome na sa ade. Dali sa 11 Mbps, mag-uba na sa da, alas 11 hantod na launa sa sayong kapunon. Para na sa paghukad sa mga informasyon, mga balita nga dapat niyo masaran, mga pakihita po, may galad sa palibot sa Cagadoro. Nakasigbit na itong mga lugar, katibok ang Misamis Oriental, eno sa may galas, may Bukidnon area, yasad sa Misok, eno sa Lano area, o gao sa may gala, sa may Kamigin Island.
0: 11 Mbps, Kakaypay, Nathan Sarmento.
1: By the way, magiguban, gabon ka ninyo, may gala, karoon to ha, samtag ka muna ni kay Sikay, samtag ka muna ni Yonto. Inyo may galang alagad sa kanginan, Kaki 5, Nathan Sarmiento.
0: Mbps.
1: Ay, mga taga Cagayan, panigay Sikay na, maniod to na ha. Team paniod to na sa, dami na sa itong mga drivers karon mga igala. Paniod to ha, mga drivers, kumbati ka nun ay. Good luck sa inyong mga biyahe. At mga taxi drivers, at mga jeepney drivers, and also may gala at mga motorina drivers, tricycle drivers, o habal-habal drivers, o gang habal driver, rain po na siyang habal driver. Driver na mga igalang tuwan ni chicken. Kaya ang dili mga igalang katuwan ni chicken nga driver, katong habal-habal driver, may buto sa but, habal-habal, dili tinood. Pero habal driver ay... Tuan as bugnan dapat galon. Wanay labot ang aturang habal-habal drivers. So welcome ka rin yung talaan ato mga drivers with drivers. Dere sa 11 Mbps. By the way, live gabon ta karo may gala. Sa ato karo pag-broadcast mga ison via on air sa 89.3 Colorets sa K5 News FM Cagayan de Oro. Amigahertz man siguro dito, no? Kaya FM na. Sakto ba kaki 5 ba, Erwin? EM na itong kilohertz, di ba? EM. So, welcome ka ninyo. Katong naminaw, katong may galas radio. O katong sa naglantaw, may galas atong FB Live. Agisan, may galas sa K5 News FM, Studio Digital 89.3. So, doon ko. K5 News FM, Studio Digital 89.3.
0: 11 Mbps.
1: Nga pag-share, likes and follow sa niya na may gala. Mga idols, mga sir, mga ma'am, pag-share, likes and follow sa ato din yung mga igalang pugala para umay-umay tamaguban kay it's a Friday edition mga igala. Day sa 11 Mbps. O niya sa matag tulumanon, aduna yung evolution mga igala. Ga-evolve ni na tulumanon mga igson. Bili ni stagnant na tulumanon. Ga-evolve ni. Mas may evolution na nakakaroon na ka-K5 na tan. Ang ato yung kabaguhan rin mga igala every Friday. Ano na tayo segment edition mga igala. Friday edition. Kaya na bang gitawag dito? Problema mo, kantahan ko. Kaya mo sana mga igala. Dekan diba mga igson nga mga panglingaw-lingaw nga mga awit mga igala. Nga, dili na po ninyo mabatis sa 11 Mbps, di na mabatis market. Ato na nga sa Juan Carmay Gala. Ang title mga igson sa atong problema mo, kantahon ko. Ang title mga igala mo ang hilaw nga utan. Tumog na bawa ka nang kanta ng hilaw nga utan na kaki 5 Erwin. Nani ba kani ba nga musiko? Para kuha ni preview mo na siya nga musiko. Oy, ano ba idili mo na hindi kita lilimutan nga pang dead ball mo na. Kina mo. Oh, dela kini mo ni siya bang higala. Niya. Oh, kana. Mo na siya nga hilaw nga utan mga higala. Mo na etangan ninyo onya mga ison. Dari mga higala sa Tumataguban sa 11 Mbps.

0: ay gusto mo gaon sa hilong nga utan. Ina na basaw niya na. Sige, pamanting kantaon niya na mga higalaon niya na siya. At ang ilan na niyo, dire na mahigala sa 11 Mbps.
1: K5, Nathan Sarmiento.
0: Gusto mo cut on ato nga mga kanta. Onya sa 11 Mbps.
1: Nathan Sarmiento.
0: May dami mga higala din ato lang anon. Ato na dayong idiga mga higala ang ato mga headlines.
1: Mbps.
0: Iya mga higala, sa ato nga taga pagtaga sa ng Pataguban sa 11 Mbps. Buhay lalaki, matod palagi maiksyon sa itong balitang lokal. Dahil lalaki ko nung ginuba, may gala, sa giingong silingan, nga gito ang kulal sisi. Uy, kamala mo noon sa nagkulal sisi, may gala. Gito ang kulal sisi, matod pa sa iyang asawa. Pagkapait mga eksyon ni nga kintangan ni. Ispoke ko muna nga double murder kini mga gala. Laliman ka na double murder na naso. Noon sa naman nakakita yung Nathan, nga noon na double murder mala. Double murder! Why? You know, waman nila matay, may gala. Kadang ka... Sa may double. Double, basta double. Oh, double, attempted murder, mga gala. Ang isa, consummated. Ang isa, dili. Oh. Murder and consummated murder. Consummated murder and attempted murder. O, oh, diba ka dito, frustrated murder. Why, mga gala? Tungod kay kaduhanin na nunggab, mga iso, na mga suspect. Aside sa gidunggan nini may gala ang iyong tanga biktimang bana, gidunggan sa nini ang asawa sa biktima. Ang nakalay lang nila kaya itong gidunggan para sa bana makapatay. Pero katong gidunggan mga higala ng asawa makabuhi itong mga iso. Hinagiban nga magkasama o hinagiban may gala nga magkapalabad. Baka klaseng hinagiban gigamit sa suspect may son para pagdunggab sa biktima o sa... Amo ito, biktima pa po ni isa may gala, ginahan siya niya. Hindi ni biktima. Kaya di ay ban na lagi, giluba ko ng may son. Sa gingong silingan nga gituan itong kulasisi sa iarasad nga asawa. Pagkapait pala doon. Managiingon, mga igsoon, nga dito ang magkumpiyansa. Nga na po igiingon, nga dito mga igalang nga naiuban ng mga individual nga dili na gud-anis silang kagalingon. Naiuban dito mga igalang nga dito magkuntinto ko sa lamang kapartner sa kinabuhi. In which mga igsoon, I believe nga ang kining gugma mga gugma isgutanan. Kung maghisgot na taggugma mga igala, it is a one-on-one nga senaryo ng mga igsoon. O, di na pwede dito mga higala nga 1:2 or 1:3 mga higala. Listen na po, saan na na. 1-on-1 gina mga higala ang gugma. Huwag na bili mga higala ang gitawag ditong love triangle. Bisa pa mag-unsa kauso niya na mga higala. Pero bisag uso man na mga higala, hindi gina mahimong sakto. Because dili reason mga higala nga nahimong popular, nahimong uso, mahimong na sakto. Still, di gina sakto. Kung ka mga nag-lockdown ka na mga igsoon, labi na nag-paminaw sa ito nga radio, ayangin mo pagbuhat na yan ang mga bulwaton, na ka naman makaguba sa relasyon ng musang ko pag-anis patay. Parehan ni. Ayangin mo pagbuhat dito mga aksyon na basing magubay noon dito ang imong pamilya. Maugin at imani ka nunay mga igala. Be honest always. Even mga igalang uban dili anes. Bakit ano na sila? Sila na ang problema. Basta kita mga igsoon dito, permanente yun ang anes. Rest assured na kami diri mga igala sa K5 News FM. Mga anes o mga loyal ni sila nga mga bana o mga asawa. Diba ka K5 Berwin? Kung naaman mo na ilan nga dili, alay chat lang ninyo. Eh para masayon sa mi kung naaman galing. Pero sa akong pagturo, mga anis ng tanan. Oh. Pero wala kayo, wala mong pagkuningon, mga igalang, absolute, kaya wala matakay bao sa may binuhat, binuhatan suman. Oh, kung naa, magali dili anis, halay chat na lang. Para masayod sa ta. Basta ako magturo, yung mga igalang, kami doon mga anis ni. Oh. Di ba, ka-K5 ba, Erwin? Anis ba ang mga taga ka-K5 kung isgutanan nga loyal nga doon sa sawa?
2: Ako ang kaya.
0: man ni uyon sa imo kay Piper Win sa mani. Dey anis na gito. Atik na po ning kompyutera mga igala ngayon. Tinoon, anis mga gito. Sige, sige, standby mo. Yasobliyon ko mga igala pag-share. Nining atong tulumanon. Atong programa. Inyo man yung programa actually mga igala. Di man ako. Inyo hanin nga tulumanon mga ison. Man nga. Hala, ipadayag na ni, padayag na. I-share, i-share, i-share na mga ison. Onya, padayag. Saan mo siyong maminsahe? Open ang atong chatline ha sa Key5 News FM Studio. Digital 89.3
1: 11 Mbps.
0: Samtang dugan sa itong atagad, pagtagad, may galagi kalipay, matutpas mga graduating student. Hanggang unta may gala, sugyot ayuda. Namagod balaod noon karo mga ison nga ginusod sa Kongreso. Napi-version din ang Senado nga maghatag dito mga gala o ayuda, 5,000 pesos sa gingunta mga mugraduan ng mga estudyante. Nato na lagtaon mga igala kay gamit man sa disma kay estudyantehan nga mugraduar. Labi na kung pagpang-apply ang mga isgutan. Kay nginahanglan man sila mga requirements dito mga igala. Para dito mga igsoon nga makasugod og trabaho sa ilang gipang-applyan. Pero wait and see lang ta kung igo pag yun mga igala ang kwarta sa gobyerno. Eh masigwa na yung kwarta ang gobyerno, mangutang na sa dahil. Eh ako na taga-tax na po na rin. Kaya actually, kanang nga tungkol sa kinakusutan sa Pilipinas, mga igala, mo malang dako ang atong tax. May nga sila, barato na mag-tax ko dito sa laing nasod na kag-G5 na tang. Anong kita dito, gabi mataasa. E naman tayo, giapas dito mga igala nga balay ronon, nga mga utang. Kaya one of the requirements, mga igala, o sa kapautangon dito sa World Bank, Asian Banks, kinanglan ipatuman nimo ni mga reforma sa buwis. Para nga masyur ganito nga kabayad ka mo gina. Parang before na sila mo pautang may gala o ilasan ng isog yun ito nga. Okay, i-add ninyo value added tax o yan ang utang na po ko sa mga ison. Dugang na po expanded value added tax o. Mamo na nga mga requirements. Para magkautang dito may gala nga insure dito nga magkabayad. Sumaulagi na kung kaya pa ba sa itong budget. Kung nga muhatag ta dito taga mo graduar mga igala 5 key matag-usa. No, ni kalipay man eh, may mga intensyon pero maulagi mga igala kung kaya ba. Kay base no ya mga igsonog nakatabang tas pipila ka kalibang nga sikta. Pero ang katibukan dito mga igala kagidlay. Mga taxpayers kagidlay kay base mo sa account niya itong buhay sana eh, kay para masubsidize na saan. Pero ako okay ko na mga igala para at least ito matabangan naman kay sudyantihan nga mugraduar o makatrabaho sakto. Sa antang dugang pa mga igala sa itong hatagad pagtagad rigabon sa itong maraguman at ang ininyo mga igala kay di ay pulis ko nung gisipa mga ison kay doon na gipahimustan nga babae nga walay panimuot mga higala
1: 11 Mbps.
0: Matod palagi mga ka K5 na gipahimustan sa mga pulis. Kining babae nga panimuot. Diba kay murag nipilit ang ulaway. Mula magunding akong laway may galaw ipuksing ako masalugo masagulan gani mga ison na mo pilipit ha. So standby lang muna na may gala. Kaya di pulis lagi gisipa human nga gipay muslan matod pang babaeng way buot dito may gala. Adi ni way buot lahi man ang way buot mga gala. Walay panimuot. Oh, matod pa mga kakifive. Bot pasabot, posible yan ni mga igala nga hubog among babae. O di ba ka mga igsoon, base niya dito mga igala nakuyapan ba among babae. Nga gipay muslan matod pa sa usaga polis. Pero gitangtang ni mga igala sa servisyo. Tungod lagi sa mong insidente, although sa administrative na kaso pa niya, na desisyonan nga na-dismiss sa iya dito maigalang trabaho ang mga polis. Pero sa criminal nga aspito, because it's considered mangod mga igala nga rape, based on Republic Act 353 maigala, may usa ka provision di ang mga igsoon ka na nga under sa alak di pataran tao niya. Wala ba'y igong panimuot dito ang usaga bahay nga magkakonsente o di ba kamubalibad sa imong kagustuhan. Considered as rape na siya may gala. Deprived sa mga nga babae, gideprived nimo sa pagdesisyon kung oo o ba siya dili. Muna nga, delikado gina, ayaw gina pang hinabot ang babae nga hubog. Delikado na. Pero katong mga nagpahubog-hubog, okay na to siya, hubog-hubog naman. Pero siguro hagi dito mga higala nga nagpahubog-hubog. Kaya basing yun mga higala, madisgasya ka. Muna nga ato lagi advice ka nun ay pagdagi dito, recorder. one-on-one crime, raman ang pahimulos-pahimulos. Oh, para sigurado dito nga, kung inkaso balihon ka dito nga, nagpahimulos ka sa waybuot, o baka mga igala, na yun ang waybuot lagi. Kaya mga waypanimot, nakay bilin siya dito mga igala nga diloy. Oh, with consent na, kay tanawa oh. Tanawa, tanawang mata, na nisakag sakto. Napusis. Sabuhan mo na nimo nang nikonsente kay mupusis mo na mata. Kaya naman di na makita ang itong mga isuhan. Puro lang puti. Manang usay, mahadlog lang talag. Atake man siya rin. Atake man ko. Wala nakita ang itong sa mga mata. Muna na siya. Muna itimaan mga igalang. Nihawa na ang iyang kalag na napagawa na itong mga mata. Inoon mo na. Nihawa ang kalag kay niad to mga igala sa langit. Muna. Sa ato nilang taon, kaysa ako naging gingon kaninyo, ang pag-ilabot nito, gubog na babae, may gala. Considered as rape na may gala sa Republic Act A353. Sige, ato ning asawan, kay oy, ilabot nini ang kriminal nga aspito ha. Kundi sa administrative case pa ni, nga dedisyonan, gaisipa nito, gitang-tang may gala siyang servisyo. Ang pulis nga nagpahimulos matod pa sa why panimuot dito may gala nga dalaga.
1: And MBPS, Kakaypa. Nathan Sarmiento.
0: Inaon sa ito kapulisan, di gini problema, may gala. Nga mamutira, manginog ka ng way...

0: Patawan niya kumigo karon nga pulis man, minaw man ni Sarah na. Nayuban, di ba, Sino? Nayuban dito nga, pag dublado sa sweldo, dublado po kasawa. Didubli po na yun. Papaganin na kontentong uban, nag-triple yun ang kasawa. Dibugangan yun. Di mo po na sila lagi sa bang kapulisan kay bisan pa dito mag-anes sila dito, mumikay na stintasyon. Gukuron man yun sus baji, mga igala. Gukuron. Kung wala mahimo dito, mga igala, kay gukuron man. Mudagan ang pulis, mga igala, gukuron yun sa babae. Mutago dito, kuyon yun sa babae. Mukat-kat sa babae, mukat-kat pong babae, wala naging mahimo ang pulis na. Kung ka nang bahina, mga igala, kung mahitabo nga, pati dito sa ibabaw sa babae, katkato na ka. Buk masabot dito na nanay pagtugot sa kaitasan, matuman ang iyang pagbuot. Lima kagikat-kat na kasubi, kaptaton sa gag. So, isanday mo nila, may gala. Ito po nagkatagad, pagtagad, sa itong paraguban sa programa 11 MBPS. So, 11:52 na sa Kauton. Oras sa itong kanil, may gala, sa Extend Food Supplement for Men. Siguro ha, may galang nga naka-food supplement for men na mo. Extend na mo. Tungod naging may galang kay kini masandigan sa yun yung mga ekson. Di lang kasandigan, kundi li kabitayan yun mga galang. Matod palagi mga ekson. Di lang kasandigan, kabitayan pa dito, baldi. Ilang nakaligon. Pag naka-extend food supplement for men. Magi na may galang. Eh, pag naka-extend ka dito mga ekson. Matod palagi mga igala. Init ang kagabion o makasagit yung kanya. Kulang stolong pero sakto sa dalong. Anagi na mga igala. Pag naka-extend food supplement for men. Pwede, ubay-ubay na mga mensahe din mga igala. Salamat ka ninyong talan ha. Nga pag i-share na lang saan. Nga mga igla pong kong dispensa mga Exxon o mga kaki-five sa akong giingon naging pag-upagag yun akong tingog, no? Pero anad-anad na mo anak kaya magtanaw na ako inani na yun akong tingog siro. Huwag na naging siguro ni Maayo mahigala mo gini kaya nagkatiguang naman kita. Pero dua kasimana na nga pag-upagag mga Exxon. Pero sige lang. Balag pagaw-pagaw, mga igala, basta kay doon na kunoy. Sig sa pili, yung pangrigim. Ano ba man? Sige, pag-share, likes. Follow. Lagi po sa mga igala, share, likes, and follow. Sa official fan page na ito, mga igsan, ang Key 5 News FM CDO Digital 89.3.
1: MVPN, Nathan Sarmiento.
0: Alas 11:24 na may gala, standby. Sa atong pagbalik, mga igala, situation report sa rayon ta. Ato sa siren bayon, mga igala, ng atong palibot. Ato ring lantaon, mga igsoon, ang kasika sa atong mga kadalanan. Bumper to bumper pa, ato mga kananan, karo mga igala. Buso ba po ang mga katauhan, mga igsoon? Dagan ba nangaon, karo panahon na? Ang mga naglakaw sa kadalanan, gilanta niya Kiki 5 Jonathan, bumper bagi kayo ang dating mga igalan. Masaira na ito na, humanda mas importanteng pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: kumso! K3 Bio!
4: Maman sa ingana na ito ba?
5: O si Esther Lita Iboni, ginlis po lang po. Murag arang-arang lang na akong ibati karong nga gainom of K3 Bio. Sa una, kibim kayo na wong karang Bills Falsi, atake. Nagkaroon-karoon sa Diyos, akong baby, normal na 120/80. Akong hindi ko antaroon sa niya, kolesterol mo rin, amubububok na.
4: Sa inyo naman naman?
5: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang
3: ito. D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alembrio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dini Agura, Lapasan.
1: Kung sa'yo mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo mga
2: kakapoy sa lawas?
1: Hmm?
2: Hindi ko batiyo kakapoy sa lawas.
1: Mm-hmm.
2: Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga na mangilangan ng vitamin C. So, nahinin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: detox ka ba?
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
4: 66th Palarong Pambansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Padayin tayo sa itong palaguban sa 11 Mbps sa alas 11:31 na. Hinatulangan nun mga igalabi. Atong daligitan ang gawas nga bahay natin sa Siron mga igson ang inatong paglanto sa lagat sa panahon. Atong liliyon mahigalang atong kawanangan. Lagom-lagom na ba? Imatod pa mga igala, medyo nilagom-lagom na po ang pipinakaparte sa atong kawanangan. Sa doon na po itimaan mga igala, tutaligsik. O di ba kapag ulan-ulan? Sa kaya lagi mga igson, di na ito kagubyansan, kalit lang bundag ang ulan, nagikan na mas init, agay, makasakit na ba ni Michael na? Mana siguro halang yun nga, ligo ng atong proteksyon. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang atong DTX 500, o ang atong D3 Bio mga igala, nga mo gina, panglaban sa mga inani, kanang ulan init, kay ay sipon, ubo, hilanat, mga igala, virus mana, D3 Bio. Inabagan pagpaligon sa atong immune system ang Mighty C. Oh, onya DTX 500 din maigala. Pagprotekta sa atong mga vital organs mga igson para sigurado dito maigala. Nga di kita basta-basta dito magkasakit ug di pud basta-basta madaot. Medya sa mga igala si K5 Jonathan Sabanal. Ato sa Siron dito bisa gawa. Sa nahimutangan ni Jonathan Sabanal ni K5. kagawad sa daw ni siya mga igala kuyaw sa ni siya. Kaya nagngalan niya na eh, kay Kaki 5 kagawad. Masa-basa na eh. Pero gilista bayan ako ni kay pero si Kander ba yung bayad niya? Pero si Kander, paano yung libre ka ron mga igala? Yan ay bailo na tanan. K5 Jonathan, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
6: A review bot broken delight in the spray. Kalimat at makita karon kay pagdatan nga glagiting yung kainit karon sa kadalanan ang reflection gikan sa simintong dalan kay pagdatan ayon jud sa kaning init nga hangin karon atong mabatian bisan patug hangin karon kay pagdatan pero ato matikdan nga dunay kanang hangin bitaw nga init ato nakita ato nabantayan karon kay pagdatan wala tay nakita nga mga pagdakom karon sa kawanang bahin sa sudan sa Cagayan de Oro puting gabon ato makita karon. Isa kasa ito, itiktuyo katong kamera karon kay Pagdatan.
5: Mao!
6: Isa pagkato.
5: Awan gini kayo, no? Okay, sige, patiktuyo ko na. Patiktuyo, okay. Patiktuyo.
6: Patiktuyo na ito. Patiktuyo na ito. Patiktuyo. Patiktuyo na ito niyo.
5: Ano sa manatiktuyo? Hindi naman natiktuyo ng imo. Marag 90 degrees na na. Pag ngayon gani kang tiktuyo ka ng 360 degrees, good.
6: Ang atong ipalupad karon kay Pagdatan, ang atong drone. Ato ipalupad atong drone.
5: Sige, ipalupad ang drone mo, ipalupad ang drone mo. Be, okay, be, be,
6: be. Ipalupad ang drone na ito
5: kayo na. Ipalupad ang drone na ito.
6: Okay, ipalupad na ako drone kay Pagdatan.
5: Uy, kana, kana, nilupad na yun, nilupad na.
6: Pasada kayo.
5: Oh, pasada yun, oh. Oh, bisag unsa ano mo pangita diha wala gitong imo mga paborito diha. Wala.
6: wala tong mga paborito karon nga pasada.
5: Wala gyud wala mga patsada.
6: Oh, makita na to kang atong drone karon kay Pagdatan mahalon man pud drone.
5: Mm. Oh. Kaya so, nga drone kay pwede pud na mahimo nga suicide drone ba ya? Ay atake na din siran.
6: Oh, so at least tan makita karon sa makaigsoonan no, sa live di Pagdatan kun sa kainit karon. Ang sudan sa Cagayan de Oro, init yun kayo. Di mapangguang kainit ka ron. Kaya pagabot sa kahaponon, medyo maka-action tayo. No? Kanang wala na ulang kibabatan.
5: Kana may problema. Kana ging inig ulan sa maghapon niya. Gikan kayo kasi init. Agoy, ginoo ko mga higala. Oh, basta kung wak ka na ka MITC, wak ka na ka DTX500, wak ka na ka D3Bio, sigurado yung trangkaso.
6: Yes, kita datan mo na. Mga kaisa na ito, yung pabahin mong nakangkaroon. Kaya init kayong panahon, init ang palibot, niya pagabot sa kahaponon, kaya pagbatan, doon ay magpagtutalit eh. Baka sinati, tagdili, may timpos panahon dayon. Wala nga suba o uso kahit karong mga panahon na. So, kanon ay sa tamo gawas lugar, nga maginoma, tagtubig lugar, para po hindi ito madehydrate, mag-inom yun sa mga produkto, ginaman ni Dr. Mel Oy, mga DTX 500, Dr. Bio, o Mighty Sick, kaya pagbatan, kaya mugi ng taon ang akong, karon, no? Kanang akong gigamit, karon sab nga, dili ta basta-basta bisan pagkakapoy sa lawas always yuta abtiki pernatan mananga imo na tong bisyo ang pagkinom sa mga produkto nga makatabang sa atong panglawas kay kun sao na lang kuli ta magamit di pagdatan watay ka nang kusog
5: tinod
6: sa sige na tagkahago sa trabaho
5: labi na karon na kakita Jonathan nga grabe na ang kuan kita Jonathan grabe na ang mga sakit-sakit sa balibot kay ang kainit lang gani mo daan na magsakit napay pollution no so importante gina kay lawas sa atong puhunan ini nga prevention is better than cure kay kung usa pa puta mag inom-inom kana na gitay malubhang sakit kung sa Tagalog pa unsa na lang ng atong panglawas ana no maigo na tas giingon nga aanhin pa ang damo pag wala nang adik ay aanhin pa ang damo kung wala nang kabayo di ba nana. Yeah. Wala pa may kanding. Ang taon magabang nagsagbot ng kanding.
6: So, karon makita kayo, Pagdatan, gabi kayo. Ang mahal kayong gasolina karon, ang motor na makita din eh. Ipabulad ang motor, oh.
5: Oh, grabe.
6: Ipabulad ang motor. Oh.
5: Oh, daghan kayong mga motor. Mga nindot ka mag motor, oh. Apil-apil na tong imong motor diyan nga. Inig na ipislito ni mo tong nasa imong, kuan ba, sa imong gikwintas ni mo, motingo na, tweet, tweet. Ay, oh. Uyaw na nga motor na.
6: Kaya, pagmutingog na ganyan kay Pagdatan nga kanang bitaw mag-blink-blink na ni bupot sa bot kanang nga uhot lang ni gasolina
5: ay mao
6: oh matagon niya oh.
5: Pero naagyan mas kuya gitong bago karon nga motor ni Justin eh kay akong lain ang murambol mo alam do uyaw to may sensor to high tech
6: Inaw kita datan. So after sugar, ato kalibot sa kagayan di uro sa mga urasa. Ato na lang manuan sa mga isunan mo to nga. Kinahang lang ito dala pag payong. Always inong tubig kay pagdatan. Kaya init yung kayo. Ang uban karoon nagpadagat. Kaya liman, may close karoon si Kwan. Alitiri kay mahal. Kaligo. Dato siya karoon.
5: Uy!
6: Oh.
5: Asa manaligo sa banyo? Kaligo.
6: Tumipol mo daw.
7: Wow.
6: Pabog daw sa lakit karoon nga panahon na kita datan. Pabog daw sa una-huna. Oto si Sean, ano na si Sean na ganina, nagluto lang ng taon sa kanang fried rice o kaning mga prito isda.
7: Mm.
6: Eh, huwag ko, ano matamahawa ni Ron?
7: Mm.
6: Matot pa niya nga, ala, director, akong gyan na video.
5: Ay, okay, ma'am Sean. Okay, okay, okay, ito si gandaman yung ganyan. Pinanggagi ka ni Madam Sean na ba, kay K5 Jr. Sirado, gida, sirado. Wala, ito, wala makita niya, sirado.
6: Nagka-close sila, karong kipos natan. Balik na sa ugma, matos pa. Sila mo balik ugma, full blast na po sila, K5 natan. So, at least, lugar, karong oras sa K5 natan.
5: Sa ugma na lang sa taon, ugma na tamo kaon.
6: Ugma na tamo kaon. At least, karo, no, nga, ito nakita karo, nga, tumang kainis na kayo sa kagendero, hinaot na ta, nga, dili mag-ulan, ang kusog niya, K5 natan, nga, pagkasubaw.
5: Uy, namay track lagi nga tubang ni Maria. Basig ligsa na ka. Baking, ibaking, ibaking.
6: Ibadatan, no?
5: Ibaking nga, ibaking.
6: Nagin akong track rin, no? Ibaking, ang nakusot yan ang direk kay Pablatan. Hindi, ibaking, murang gusulot ni direk.
5: Ah, musulot din na siya.
6: Gusulot ni. Oo, niya. Karun, murang basin masahin.
5: Ay, murang, ama man siya na imong Gerdel nga bago ni mong service.
6: Wow.
5: Basig mo na itong imong bagong service. Asa raman ang mga titanium man ang service na. Layo ro.
6: So, at least, kita Jonathan, muna yung ako
5: sa... Kagipay ba, Jonathan? Kung atagang kang chance ba, papiliyon ka nga sa imong service at kay Mayo, magkayo ka nga pagka-reporter, kung taka, palunon taka, pili yung service o sa imong service. Kung maingon ta ay si Doc nga, pagpiling service niya, kakipay ba, Jonathan, kaya maayang magka mo report, investigator magka, o sa imong piliyon yung service?
6: Kasi piliyon nga service?
5: Oo.
6: Katurang kariton kaya pagdatan.
5: Ay, naunsi naman. Kariton. Bugal-bugal man ang imong, anong kariton man yung imong. Masok ko ay naunsi. Ito ka naman nun eh. You're fired. Ano na natin yung kariton man di ay. Kaya ako kung ako'y pangitanin, bulldozer ako. Kaya pala na ako'y kaparkingan. Kaya pang bulldozer man ako kung kaparkinganan.
6: Kariton lang kung kipablatan, kaya mahal kong gusto rin na karun. Kasi yung magtuklod na punta sa motor na ito, gatong makinan.
5: Nga naman, may problema man ka nga. Sige, magkaga-migo man imong kapulisan. Tawa-tawa. Ay, real talk ba ito? Real talk ako sa una nga. Ay, guwa ko ni Agi pong reporter. Ay, magdaan naman nga may galon sa una. Dali galon. Magpulipuli na lang kuha. Gikan sa... City Police Office o dito sa Pedia Region Office, ala, ginalo na! Tinawag dito na, dito ba misa Jonas Santos sa una? Ay, ginalon kay 10 liters man na piyo, di man na masood sa imong tangkis mo to! Di magdana ka galon! Kaya di man pwede balik-balik, kinanlan one time, baya, one time, ay niya sa amin, di man na maigo sa tangkis mo motor, ada na ka galon! Katawa-katawa rin mo bang media nga naminaw ba? Pero inanaman ba? Ayaw na lang. Ayaw na lang ta. Gikan ko sa field. Dito ko nagdako sa field. Munang kabaw ang tanang kabuhan. Das field, kabaw ko. Okay.
6: So, at least kayo pagkataan mo na itong talahalagway. Wait, sikahan. Karungod to ha. Sa itong programa yung Libin Fest, gini nga programa itong ganato sa Detex. Pagkakanin nga berita itong ganato sa Detex pa rin. Epektibong tamal, batok diabetes, kinis nga K5, Jonathan Semanal. Para sa kampiyon sa balita, servisyong publiko, galingawan sa Rakbayan, sa Kagindi Oro. 89.3 K5 News FM.
8: 11 Mbps.
5: Alain tamay galadis sa itong managuban sa 11 Mbps. Dinoan dito tamay, Exxon. Dito gyud ko nagdako sa field, may gala. Di gyud ko sa field. Pagsuod na ko sa natad sa panibya mga igsoon. Ana ko sa field. Wa gyud ko na assign bisa na lang ko sa kabuan. Wa gyud ko na assign anang newsroom mga gala. Wa gyud. Field commander gyud ko. Oh. Ikan gyud na mga igala pag suod na gyud ko sa field kanunay. Mo na mga igala nga tanan kabuan nga sa field trabaho yung gala. So kag sa dili katong dito bata sa Sarangani sa Jensen pa ko. Oh. Tagduha mong armas dito na pa Ingram na itriitso na. Wai mga lisensya pero nami gitawag nitong MRMO o kanang letter order, di ba mga kapulisan mo na gina-issue mo na mga gila sa mga amigo. Sa mga amigo. Anak na, kay ang sago lang kasi sa una, letter order katong gikan sa city o niya mission order gikan sa PDIA kay PDIA mapunta yung mga asit-asit ay kami hindi ko nasit. Yang armas mo kay wala man ang lisensya. O paminaw mga media di tinon man di ba? Kato wala lisensya, wala iltap. Ang equivalent ana dito kung dito ka sa unit mo kuha MR, memorandum receipt. Bawag pasabot kanang armas imong gigamit ila na. Oh, pero di na ila imo ginai mo lagi pa imaran. Para nga kay kapikita dito sa mga checkpoint. MR, imong license nga kay permit to carry wa mapugka, letter order or mission order mo na. Aduh-aduha good, letter order, mission order. Kisah pa muda kumimu na. Maghan man imong dalang na papel. Hanam na, managasay ka nang sa field. Dagi isos, talaga buwang day. Tinook ko. Naanak tanan dia. O, oh, diba tinood na, mga media man. Hindi na tinood. Tinood na. Di ako na buhay sa field. Di ako na buhay susun. Kaya alas 11:45 na. Mga kabuhang sa field, ay sus! Kaya stay na mo na nga! Kaya tugaanan tamo para kaning uban ng mga bagong managers ba kay Baos, diskarte uban sa reporter. Mailad man! Mailad na! Kaya hindi ka bugoy-bugoy, mailad na! Oh, labi na ka nang namo yung mga programa dito ka K5 rin. Namo mga, kanabang mga proyekto, na etc. Ang inanglam ginag sponsorship, natural commercial broadcasting, higog ka, higog ka charitable institution. Ano, gina? Ang itawag pa namo sa una, crack your head, yun na siya, crack your head! Buak ka, ginay mong ulo! Lubat sa waves mo na. So, ang mga button, natural, pag naay mga proyekto ninyo, mga sponsor na yun. Mga reporter naman ng mga marukoy, daghan kayong pangayoon na. Oh, mga proposal, painti ka proposal dito. O nga kay limit, bayan na, usay na, 5 mil gilagid ko to, ang imong sponsorship. O nga ka na kay, na may uban nga, labi na gaya sa kapulisan, sa mga head of office, imong hatag na mga 5 mil, baliban mo na, dako mo na, labi na kilang personal nga kwarta, usay mo hatag na nagsigalibo, kinintos. Imo na lang na ihatag na lang itabang na lang sa inyong project kaya na lang ko i-announce okay na mga marukoy nga reporter nga di man na ihatag istasyon katawatawan na sad mo mga manager bantayin na inyong reporter nga na matinga na lang kakadagan bang proposal wa may nabalik sa istasyon wa man gabi sa gusto 20 kabog kikuha nga proposal wa man gabi isa nga nibalik kaya di ay nihatag-hatag na itong tagkinintos kaya di lagi kaya singkumin man oh. Di mo kaya, di kinintos sa, di iwa na to. Kaya di man po di pa-announce, wa may kontrata. Awa na. Niburot ang tiyan si Porter. Ano mga diskarte yuwan? Manaya ko sa una, dito pa ko sbutuan ka kay Berwin, ipabalik yun ako ng receive, unyan na yung number. Tsagaan yun ako nagtawag. Hello sir, on sabon sir, kanang okay ba ni siya sir? Ay, nihatag naman ko isa kalibo siya. Ay, ikaw reportera ka rin eh. Kaya manigatag. Anagin kay... Ay, kining nga profesyon sa media mo ni pinakagahigulo ng mga profesyon. Nadri ang tanang mga badlungon. Lisod ni pasudlon, dili pareha sa regular ng mga trabaho. Nga dalira pasudlo, pasundon. Kining media, lisod ni pasundon, labi lang matangana sa si Ginoo ko, lisod pasundon. E mara kuning nga profesyon, mga igalang ang mga sabang presidente, bisag wakay kwarta. Wakay kwarta, mga sabang kay presidente. Manang usahay, musuod sa ulo ba sa angkurman o sa media man? Nga somebody siya kay laliman ka na nga sabag kay presidente nito oh, mo nang lisod na inon pasundon tamuda ko mang ulo eh musak ka man dito ang hambog sa ulo kay ano dagi mga sabag mayor mga sabag gobernador niya may mag naaya purul pa dito wag ani purul na bago mo nang musak ka gyud actually mo na realidad mga igala ay mo kalain realidad na mo gyud siya mo nang usay nagsak ka sala sa utok di na makontrol manager ka lang niya magsige kag sugo-sugo na ko nga sakto man kong kasabaan agay na kong presidente, ikaw ba? Yeah. Muna yung realidad mga igala nga. Muna nga profesyon, dahig ulo ang mga tao ng profesyon ha. Oh, dahig ulo. Hindi pala si regular ng mga trabaho pag mumimo gani ang manager dito nga. Oh, yun na ba? Mapalo na na. Oh, dili kay dahig ulo, pero media. Kaya sa pagkapila ka mumimo-mimo, bungul-bungul. Bungul-bungul na ka na. Now, niagits na ninyo itong mga bago pa nga nagsunod sa natos. Manibya, muna, manibya. Sige, sige, sige. Adayon ta kayo ni chismis na kong mga higala. Naghibaon na hinuon ng uban. Eh, di sa mga mensahe, dito mga higala. Eh, salamat sa Ginoo, Biyernes na gyud. Oh, shout out kang Nathan, matod pa ni Sir Imot. Salamat kayo, Sir Imot. Oh, shout out sa ko sa imo diha, sir. Nagtanaw gikan sa Osama City, human nag-react og shares. Thank you very much, Sir Imot. Icons. Og maingon to kaniyong tanan diha sa may Osama City. Matod pa ang kalina o Ginoo, maanaaga na tong tanan. Dalay gyud ang Diyos. Oh, salamat. Dalay gyud gyud ang Diyos, may gala. Wag itay mahimo, may gala kung wala ang kahitasan nga magiya ka na itong mga igsoon. Salamat, Sir Imot. At mga Kaki Five. Kamo na lang, individual na lang atong ampo. Kaya di mo ito parehang Father Ricky, ampo man gito siya. Ako, kaya di na lang, kaya individual na lang. Kaya ako mga igala, mag-ampo ko, magtago ko. Kanang ako rin makaibalo po mga igsoon. Except itong pampuon ta dito sa kanang mga on ba kaya ah, tuyoon man ako magampo dugay gyud kay mahuman ba para gutumo lang dugaya ba mo ampon to wala managa kana kanina pista pista na birthday birthday dito kay Kipa Biren bigyo ko pampuon ah pampuon na pala ninyo magutman ta kung naliman ka mo ampo lang pagkaon pag blessing lang pagkaon mga igala murag nagprograma o sa kauras gutman na managa kanugayan hindi na gyud ko pampuon mga igala. Oh, lead the prayer. Oh. Ay, ang nanas na tan, kaya isa ka oras na. Gutman ta na. Oh, mana siya mga igala. Ah, sige, basta kay ampo lang yung tatagsadag sa mga kaigsunan kay. Why impossible is kay tasan. Para gihan ta kanunay. Kaya pa'y doogan ito na mga igala. Ikan po ni Sir Henry Dayumdon. Okay, okay, K5, Barangay 29, Sapatusan. Uy, mga taga Sapatusan, dyan sa Barangay 39. Good morning kayong tanan. Salamat kay kaninyong tanan, ha? Ato mga kaigsoonan sa manisira ka ng namaligyag sapatos, nag-repair o sapatos, etc. Basta kayo sa sapatusan daw dapit. Oh, gikan ni Sir Henry Dayundon. Salamat kanimo sir. Maingon to. Mga taga-barangay, 29, 7 Mbps. Kaya ni akong amigo sa ni May Gala. Oh, pag kita personal nini, pero kay bago ko, gwapitong tao ni. Kaya kita na ko sa video man. Oh, gwapitong tao. Atong miyembro may gala sa Philippine National Police o anchorman sa may gala sa programa sa Kapulisan Andres sa Kipad News FM. Oh, si Sir Kuya Joe. Kuya Joe Barbershop. Sir, salamat sir. May ngunto ganyan mo niya sir. O ganto sa mga naglantaw nag-share. O ipasahan ni Sir Kuya Joe. O salamat ka ninyong tanan. Ha? Thank you, thank you, thank you. O niya di apa mga igala. Atot pa tama dol isara dapat. O ana gyud ah. Mao na believe jud ko ani mga igala. Mo ni pulis nga angay gyud tug panainan mga igson isa-isa gyud. O ana lagi na siya. Lako di man pugod ko mo, di gyud ko mo blame sa ubang pulis nga magduwa-duwa na. Okay. Ato laging giingon, sala na nas budget nga nugukuron man gyud na siya pulis. O sala na. Ano po ko mo blame? Kasi ato lagi, hindi man maguna sila, basta men in uniform, ambot, naiuban yun mga igala, di man hinuuntanan, pero nagi ubang badgem, kita ganig men in uniform, ah, mura ba ga, silisilihan, dito mga kiti-kiti, wow! Kiti-kiti yung dagan. Ambot yun sila mga igala. Sige, salamat kayo, sir, Kuya Joe, ha? O niya, si Sir Artisong Roy, ah, si Sir Roy. Oh, shout out all from Butuan. Oh, may ngunto sa dyan yung tanan. Diyan sa may Butuan sila. Salamat kayo. Niya si Sir Randy Santisa. Si still listening. Salamat kayo, Sir Randy. Kaya bida. O kaya mga. Thank you very much. Sir Tristan Gulay. Salamat po, sir. Hapit-hapit ka sa akong kanta ka ron. Kaya akong kanta kaya Hilaw na Utanan. May apelido Gulay Masad. Salamat kayo, Sir Tristan. Ngayong unto ka nimo. Sir Emilio La Fuente, musta sa nags? Okay lang, sir. Kung bati gabon, musika gabon. Mo push up gihapon. Ikan po niya sa Maya San Juan. Kung ako nasayop. San Juan, Bayugan, City, Agusan del Sur. Si Sir Emilio La Fuente. Mga taga San Juan, is Bayugan, City, Agusan del Sur. Mayong unto, ganyan tanan. Oh, gwapo ra ba diya sa Agusan Sur? Karoon ninyo, no? Kinadya ang palarong pang bansa. 7 Mbps. Salamat, Sir Emilio. Di apod si Ma'am Maria. Oh, Maya Vlogs. Oh, the vlogger dahil siguro ni si Ma'am Maria. Salamat, Ma'am. Good morning. Ganyan mo saan. Si Sir Diamond EGS. Oh, salamat, Sir Diamond. Sir Richard Gallardo, salamat. Ani adi pun magpabitin may gala si Rikim Solita, si asawa o kan din uyab-uyab ni Marites. Salamat kani mo dia pare ya pare Rikim. Naminaw sad ang taga Adila kamamanan ang Casiris family. Hoy Casiris family, salamat may udto kaninyo. Besan bay kaya. Mubalik taon niya, yung mupamiya mga igala. Kaya basig balik na kuha na saan mo. Hindi na po kumubalik dito, magtagay-tagay na lang. Balik ta, human sa Mighty C Network News.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: DTX 500 Health Alert!
11: Lord is Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko naparahe sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan na ang doktor nga, ang uban, nagbatoki. Hubang na ganda akong kidney ng akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuwa nang gyapon ko DTX. DTX ay ganun to girl, palit na lang akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kalusano sa ako lay basihan. Gikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
10: DTX 500, mabali sa mga butika.
12: Anyway, isgutan ang turon mga igala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud ga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka flagship nato ani. Nganong ga inom ta? Number 1, tungod kay taas antioxidants sa pag-inom.
10: Mag-D3 bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 bio, pang laban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trakaso at lagda. D3 bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika.
13: Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farland. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farland kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
14: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga infeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng infeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
13: Naku, delikado, Doc Far, ano?
14: Yes.
13: So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI. Di ba, Doc?
14: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
13: Okay.
14: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
13: Wow.
14: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albican, Sir Ted.
10: D3 Bio Health News.
13: Manupulo, kanina mag-anak, nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ka sa gana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 D3 Bio.
15: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
13: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
14: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
13: Mm-mm.
14: At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
13: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
14: Yes,
13: so, basta sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
14: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ng berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo.
13: Mm-hmm.
14: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
13: Yeah.
14: Na kailangan natin katawan.
13: Okay.
14: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
13: Talaga lang, ha?
14: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
13: Mm-hmm.
14: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
13: Bah.
14: Ngunit hindi nakakahawa at sila
13: okay.
14: ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
13: Mm-hmm.
14: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
13: So ang Klinika D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
14: Yes,
13: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
14: At dahil sa MCT ng Klinika D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacteria para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
13: Mm-hmm.
14: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
13: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
14: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
13: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
2: D3 Bio Health News GTX 500.
16: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala. Hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, GTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: GTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500 araw-araw. Ang kakakampyon na istasyon sa Olongapo City. 88.7 K5 News FM.
17: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
17: Asa ulo na mga nagbabagang balita. Iloilo City Government magbibigay ng libreng school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Buntis na balyen at pawika, natagpo ang patay. DNR paiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Senior citizen pinagbabaril patay ng hindi pa nakikilalang suspect sa Haro, Leyte. Hustisya panawagan ng pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Capiz. Lalaki dinala sa ospital matapos hinampas ng bote sa isang sayawan sa Aklan. Top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape arestado sa Puerta Puerto Princesa City. Snatching incident sa Misamis Oriental nag-viral. Samantala, riding in tandem sa pagbarin sa aso sa Ramona Isabela, patuloy na tinutugis. At dalawang namatay na NPA member sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo.
18: YTC Network News.
19: YTC Network News.
17: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Avax sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalya ng mga balita, Iloilo City Government ang magbibigay ng libre school supplies ngayong school year mula kindergarten hanggang senior high school. Detalya ng balitang yan, hatid kay K5 Kim Caluyo.
20: Magbibigay ng libre school supplies ang Iloilo City Government sa inaasahang opening of classes. At ayon pa kay Mayor Raisa Trenas Chu, magbibigay sila ng libre school supplies mula kindergarten hanggang senior high school na tinatayang nasa mahigit 80,000 na estudyante. Ito ay bahagi ng efforts ng lungsod upang matulungan ang mga magulang na apektado ng energy crisis. Naglaan naman ng 8 million pesos na pondo ang lungsod para sa pagbibigay ng school supplies mula sa Special Education Fund o SEF. Nag-commit rin ang alkalde ng dagdag na mga classroom sa 51 na mga public schools sa Iloilo City. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Network News.
19: MyTC Network News.
17: Samantala, buntis na balyena at pawika natagpo ang patay. DENR maiigtingin ang proteksyon sa wildfire sa Negros Oriental. Balitang atid sa atin, Deka K5 Don D. Glodove.
21: Nangako ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Negros Oriental na hihigpitan ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies at iba pang stakeholder upang mas maprotektahan ang mga wildlife sa lalawigan. Ito ay matapos matagpuan ang isang buntis na balyena at isang sea green turtle na wala ng buhay sa karagatan malapit sa Pantawan People's Park sa Rizal Boulevard, Dumaguete noong Miyerkules at Huwebes. Ayon kay PENR Officer Jimmy Panebio, pinaiigting na ng Department of Environment and Natural Resources ang mga training para sa mga deputized Environment and Natural Resources Officer at Wildlife Enforcement Officer sa iba't ibang bayan gaya ng Manhuyod, Ayungon, Bindoy at Tayasan. Mayroon ding nakatakdang training sa Baie City, Amlan, Tanhay City at San Jose at Sibulan sa susunod na linggo. Ang natagpuang balyena ay mayroon ng ganap na nabuong fito sa loob ng sinapupunan nito nang isagawa ang pagsusuri. Samantala, ang natagpuan namang green sea turtle sa barangay Tinago ay may tumor sa katawan. Pinori ni Panebio ang mabilis na pagtugon sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Siliman University at iba pang grupo sa naturang insidente. Ang nasabing hayop ay inilibing na ng mga otoridad matapos isagawa ang necropsy.
22: Balita mula sa probinsya ng Negros Oriental, Don Diglodovi, K5 News FM.
18: Network News.
19: YTC Network News.
17: At isang lalaki na pinaniniwala ang nakainom ng tuba, natagpo ang patay sa Sibalom. Limang iba pa nakalabas na sa ospital. Detalya ng balitang yan, atid naman ni K5 Jojen Morillo.
23: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang lalaki bandang alas 8 ng umaga Mayo 7 sa Sitio Costan, Barangay Kabladan, Sibalom, Antique. Kinilalang biktima na si Ricky, 38 anyos, residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM, ipinayag ni Police Staff Sergeant Julius Nicolay Lotilla na ang biktima ay nakita mismo na kanyang pinsan. Dagdag pa nito, base sa saraysay ng kanyang pinsan, posibleng nakainom ng tuba ang biktima at may posibilidad na natumba ito habang pauwi sa kanilang bahay. Kumbinsido din ang kanyang pamilya na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak sa kabila ng mga sugat na nakita sa katawan ng biktima. Samantala, nakalabas na ng ospital ang limang iba pa matapos makaranas ng pananakit ng tiyan matapos uminom ng tuba noong Mayo 6 ng gabi. Sa paniham ng K5 News FM kay Dr. Alan Gerard Pagunsan, head ng Ramon Maza Senior Memorial District Hospital, kanyang ipinayag na dinala sa ospital ang mga pasyente noong Miyerkules ng gabi dahil sa pananakit ng tiyan, ngunit nakalabas din ito matapos mabigyan ng tamang lunas. Ayon kay Dr. Pagunsan, posibleng kontaminado ang tuba na kanilang nainom na nagresulta sa pananakit na kanilang tiyan. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng doktor kung may foul play o may halong chemical sa tuba base sa spekulasyon na sila ay nilason. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon na K5 News FM.
0: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Senior citizen na pinagbabaril pataya na hindi pa nakikilalang suspect sa Harold Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid naman ni K5, Carol Medino.
1: Kalunos lunos ang sinapit ng isang senior citizen sa Barangay Badlang, Haro Leyte, matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek banda alas 7 ng gabi noong Mayo 7. Kinilala ang biktima kay Elias Ching, 88 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, naghahapunan ang biktima kasama ang kanyang pinsan na galing sa Maynila nang biglang pumasok ang armadong sospek at pinaulanan ng bala ang biktima. Narecover sa lugar ng insidente ang 8 basyo ng bala at 5 bala ang tinamo ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang tumakas ang sospek sakay ng isang motorsiklo patungo sa direksyon ng Pastrana, Leyte ayon sa mga nakasaksi. Si Ching ay mag-isang naninirahan sa kanyang bahay mula ng mabyuda, ngunit mahigit isang buwan na ang nakakalipas nang umuwi ang kanyang pinsan mula sa Maynila upang magpagamot sa Haro, Leyte at pansamantalang tumira sa bahay ng biktima. Ayon sa pamilya at mga kamag-anak ng biktima, wala naman itong nakaalitan o nakaaway bago mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy pang sinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at mamatid ang motibo sa krimena. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Gayun din hustisya, panawagan naman ang pamilya ng namatay sa pambubugbog na mekaniko sa Kapisa. Balita hatin sa atin ng K5 Roldan Villarreal.
3: Dismayado ang pamilya ng isang mekaniko na namatay matapos pinagtulungang bugbugin at saksakin kamakailan sa Barangay Rizal, Pontevedra, Capiz. Ayon sa pamilya ng biktimang si Ronilo Batuigas, hindi kaagad nahuli ng otoridad ang mga itinuturong sospek dahil minarapat na kunan muna ng pahayag ng pulisya ang biktima na nasa ospital kahit na may mga testigong nakakita mismo sa nangyaring pambubugbog at pananaksak. Umaasa sa ngayon ang pamilya ng biktima na kaagad na maksunan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kukulang kaso sa mga sospek upang magbigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Matatandaan na pinagtulungan di umano na bugbugin, sinaksak at tinampas na matigas na bagay si Batuigas ng suspect na si Jimmy Bichayda at iba pa nitong kasamahan na isugod pa ito sa ospital. Ngunit makalipas ang ilang araw ay binawian din ng buhay.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: At lalaki dinala sa ospital matapos hampasin ang bote sa isang sayawan sa Aklana. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
24: Sugatan ng isang 24 anyos na lalaki matapos hampasin ang bote sa noo habang nasa isang sayawan sa sitio proper Barangay Rosali, Bacau, Aklana nitong Huwebes ng madaling araw. Batay sa imbestigasyon ng Libacau PNP, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang 32 anyos na suspect na bakasyonista mula sa Roja City matapos umanong kansyawa ng biktimang mata ng suspect. Dahil dito, inampas umano ng bote ng birang biktima na agad namang dinala sa ospital at isinailalim sa CT scan. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Libacau PNP ang suspect habang hinihintay ang posibleng pagsasampa ng kaso laban rito. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
17: Samantala, top 6 most wanted person sa Mimaropa na may kasong statutory rape, arestado sa Puerto Princesa City. Detalye ng balita, atin naman ni K5 Grace Belostrino.
5: Arestado ng mga otoridad ang top 6 most wanted person sa Mimaropa sa isinagawang operasyon sa Barangay Tagburos, Puerto Princesa City, Palawan, bandang alas 5:45 ng hapon noong Miyerkules. Ang akusado ay isang 23 anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Tagburos. Dinakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Branch 47, Regional Trial Court, 4th Judicial Region, Puerto Princesa City, Palawan. Nahaharap ang akusado sa mga kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at statutory rape by sexual assault sa ilalim ng Article 226-A ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act No. 7610 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000. Kasalukuyang nasa kustudiya ng CIDG Puerto Princesa City Field Unit ang naarestong individual para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
17: At snatching incident sa Misamis Oriental, nag-viral. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
8: Viral ngayon ang insidente ng snatching sa Taguluan, Misamis Oriental, kung saan natangayan ng riding in tandem ng 45,000 pesos cash ang isang babae. Batay sa ulat, residente ng Barangay Tambobong, Villanueva, Misamis Oriental, ang biktima. Bumaba siya mula sa sasakyan sa St. Paul Hospital sa Natumulan, Taguluan, bandang alas 11 ng umaga nang lapitan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo. Inagaw ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanyang bag na naglalaman ng cellphone, ID, card at cash na agad namang tumakas. Kinundi na ng PNP ang insidente at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad, kabilang ang mas pinaigting na police visibility at operasyon.
9: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
6: C Network News.
7: MyTC Network News.
17: Gandin riding in tandem sa pagbaril sa aso sa Ramon Isabela, patuloy na tinutugis. Detalye ng balita, atin ni K5 Mary Loriduque.
25: Mga ka-K5, nandito tayo ngayon eksklusibo sa bahay ng may-ari ng asong binarilan ng riding in tandem dito sa Ramon Isabela. Maraing kinundina ng Ramon Municipal Police Station ang naganap na pamamaril ng riding in tandem sa isang aso sa Ramon Isabela at tiniyak na patuloy nilang tinutugis ang mga sospek sa likod ng krimen. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago, kay Police Major J.R. Almeida Olyaon, hepe ng Ramon MPS, mayroon na umano silang nakuhang mga CCTV footage ng mga lugar na dinaanan ng mga salarin. Para sa patas na pamamahayag, nagtungo rin ang K5 News FM Santiago sa tahanan ng may-ari ng aso, ngunit wala ito sa kanyang bahay. Pero paliwanag ng isa sa kanyang mga tauhan, hindi nila tinatali ang mga aso upang protektahan ang kanilang lugar mula sa mga magnanakaw. Samantala, ipinaliwanag ng opisyal na mahaharap sa karampatang parusa ang mga sospek, kabilang na ang multa na maaaring umabot ng 100,000 pesos at pagkakakulong, pati na rin ang mga patong-patong na kaso. Sa huli, nanawagan ang Ramon MPS sa publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o mga kinauukulan kung may impormasyon hinggil sa mga nasabing sospek.
26: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Mary Lord Doque. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon, K5 News FM.
6: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
17: Samantala, dalawang namatay na NPA members sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental, kinumpirma ng mga sundalo. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Sunshine Lacson.
27: Kinumpirma ng mga sundalo mula sa 47th Infantry Battalion ng Philippine Army na dalawa sa mga miyembro ng New People's Army o NPA ang namatay sa isa pang inkuwentro sa Negros Occidental. Naganap ang inkuwentro noong Mayo 4 sa Barangay Masaling sa Bayan ng Kawayan sa Southern Negros. Ito ang pangalawang ang inkwentro na naganap sa probinsya matapos ang madugong inkwentro sa bayan ng Toboso sa Northern Negros Occidental na nagresulta sa pagkasawi ng 19 na mga di umano miyembro ng NPA. Noong Mayo 4, hindi kaagad kinumpirma ng mga tropa ng militar na may namatay sa masaling encounter, pero ibinunyag ng Philippine Army na may nakitang mga patak ng dugo sa encounter site. Nagpalabas naman ang mensahe ang NPA na walang napas lang sa kanilang hanay sa naganap na inkwentro noong Mayo 4. Sinabi rin ni Lieutenant Colonel Dennis Mardines, commanding officer ng 47th Infantry Battalion, na may nakumpiska ng mga magazines sa encounter site na pagmamay-ari ng mga NPA. Pinabulaanan din ni Mardines ang pahayag ng NPA na may namatay na mga sundalo sa naturang inkwentro. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
17: Mga K5, sa detalye ng ating balita abroad, pinag-aaralan ngayon ng Iran ang panibagong proposal ng US upang tapusin ang digmaan sa gitnang silangan habang lumalakas ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Ay sa mga ulat ng shipping industry, sinabi ng maritime intelligence firm na Lloyd's List na sarado na ang naturang strait matapos magpatupad ng mas mahigpit na clearance system ang Iran para sa mga barkong daraan sa kabila ng tensyon. Bahagyang bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kung saan ang Brent crude at West Texas Intermediate ay parehong bumaba sa ilalim ng $100,000 kada barile sa bunsod ng pag-asa na magkakaroon pa rin ng pistok sa rehiyon.
2: MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
17: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique at Kalibo, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma'am, once ang may ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Kung sino kahatag ang tayuhan sa GTX 500 na si Dami sa inyong lola?
3: Ito, magandaan doon yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take of GTX 500, isa din ipag din?
3: Malipo o kuan. Morang siya, morang malipo nga wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tibulang na ba?
2: Pero sa unang sige mo si Mulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginainom niya. Pero
2: So, ikaw pwede tigapalit din?
3: Ako pwede tigapalit pero may kung mag-ani ko na rest na din yan.
2: So, ma'am, kining taga-ASI, ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo. Ma'am, kining, basiga, doon pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, di ba yung pag-produce sa Pilita? Isa may ex-story, isa yung mga ex-story, ma'am? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit ang GTX, kanang paggamit mo para sa or

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Clinicas Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas Sport Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold.
10: Eye care gold.
9: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold.
10: Eye care gold.
9: Eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
14: 66th Palarong Pabansa.
13: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5.

0: Anta Haranang Kampeon sa Balita, Musika at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampeon sa Balita, Kampeon sa Drama, Kampeon sa Musika, Kampeon sa Komentaryo, Kampeon sa Serbisyo Publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Nagkapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, paglanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
1: Laban Sarmiento.
2: Mahalag po lang sa tulog, basta sakto sa tulog.
3: Padento may galad sa itong Maraguban sa 11 Mbps. At oras mga Ikson, alas 12 pa, hindi 8 na
0: 7 Mbps.
3: Hopefully kamunta na mga Igala. Nakapaniud to na. Kahit itin paniud to na yun mga Ikson. Di na gani, pasal-pasal na gani kaga. Mula pas mga Igala na ni. Ano importante nito kaon yun mga Igala. Kato nag-break ka rin mga Ikson. Diyan naman yung nag-break sa galauna. Kaon yun mo ha. Yan kato nag-break alas 12 na pa. Dapat ito nga sa oras kung wapang mo kakaon. Unya na lang mga cha-chat ya. Unsa may gipang buha ya. Importante nito. Na magkakaon sa kita mga igala. Importante gina magkaon ta mga Edson. Kaon, kaon, kaon, kaon.
0: 7 Mbps.
3: Yes, sa din may gala. Oh, makalinga dyan, idol. Oh, watching from Sayas Landfill, Inday Castillo's Mom Inday. Oh, si Mom Inday Castillo dia sa Maya. Sayas Landfill. Salamat ma'am, mayong untukan yung tanan diyan. Salamat kaya, at least nandito. Nalingaw, yaman mo. Mali pa yung besa kung may galangan nalingaw mo. So salamat kanin yung tanan. Ika ni Mama Inday Castillo. Og tanan nga na mati diyan sa may Sayas Landfill. Mayong untukan kanin yung tanan.
0: MVPS Navan Sarmiento.
3: Yaman do, gandri may gala. Maski asar pa ni idol. O kamo mga idol yun mga igala. O ibutang magsunod-sunod yun ko niya. Oh, lingaw yun ni mo, idol. Ikaw ang idol, Ma'am Mary Ann Ranes. Salamat kayo, Ma'am Mary Ann. Oh, actually, kamugin ang mga idols, may gala kay. Utang na mo kaninyo ang amo mga igalang karir. Nga nung mabati gapon mi, nag-on-air gapon mi. Nga nung ditong gitugutan gapon mi, atubahan ni ng mikropono mga igala. Tungod kaninyong talan. Kaya kung naapagyapon mo na minaw, di naapa mi. Kaya kung waanasan mo na minaw na, waanaginsan mi mga igala. Kaya may charitable institution yung institution. Nakalabang I mean institution. O na nga, utang na mo kaninyo mga igala. Nga nagpabilin mi sa matagtulong noon, kaya naapa mo na minaw. So salamat kaninyong talan mga suking gatig paminaw.
0: K5, Navan Sarmiento.
3: Namta sa lang abahin, maniod to tadol. Pagpili lang adobo o pwede ra pod ako oy kani. Pwede ra ni kay ako man sa ninyo Mrs. Maygala. Bantay bitaw nang ako ni mo ni guli dog daga sa sumangil ba. Bantay pa sumangil pa sumangil ka. Sayo bayaron kay Biyernes, sayo gayaron kay Biyernes. Sige, kana bang di ko nang adobo, sumol na ng adobo. Oh, kana nang basa-basa kay ligo na lang. Bede sa mga balitagi kas sa mga kaubanan mga igala. Ato sa rin padawaton kay sa report mga Ikson. Ni K5 Camille Marquez mga igala. Diara, asa naman to? Diara, diay. Unao na to si K5 Camille. Kaysa report ni K5 Camille Marquez mga Ikson. Ado na 18 anyos ko nung senior high school student dito sa Davao na dakpan tungod sa kasong pagpanglugos. Takla na saan mga igala. Wala po ka po goals ko galingon. K5 Camille, i-K5 mo.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
4: Nadakpan
1: Sa Bunuan Police Station, ang saka 18 anyos nga senior high school student human gisilbihan og warrant of arrest sa Barangay Ilang Davao ni adtong Mayo 6. Ang suspect nagatubang og 3 ka kaso sa qualified rape of a minor og 2 ka kaso sa act of lasciviousness. Gikonsidera usab ang dinakpan isip top 1 city level most wanted person sa syudad. Wali girekomendang piyansa alang sa kaso sa qualified rape, samtang gitakda sa 180,000 pesos ang piyansa matagkasa sa acts of lasciviousness. Sa pagkakaroon, anaanan sa kustodiya sa Bunuan Police Station ang suspect alang sa tukmang disposisyon o pagpresentar sa warrant nga do sa korte. Kini nga balita, hatod ka nato sa D3 Bio ang D3 nga do ni VCO o ang VCO nga do ni Vitamin D3. Kini si K5 Camilo Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
3: Ega, salamat ka K5 Camille. Pari-parihan na mamigting o ginunan ng Camille, mga ito. Begi ka ni K5 Camille. Stand by sad mo kay si K5 Justo ni Pagulo. Nga itong pamahigala niya. Nagsila-sila. Kuya, saan yung termino? Nagsila-sila din. Sa lain dito, nagsiga-siga man eh. Oo. Pero din, nagsila-sila din, mga igala. Nag-spark ba sa... kuan ba? Sa English pa, mga igala. Nag-spark. Oo. Kaya nagsila-sila, dili ni tinood. Kaya nadubli man, mga igala. Kanan na bang dubli, dili tinood. Basta tarak, dili tinood nga tarak. Habal-habal, dili tinood nga habal. Ano na siya, ano? Kaya nagsila-sila, di ba ni tinood nga nagsila. Kaya sila-sila man. Kaya ito ni Siren, mga igala. Matod pa ni K5 Justin eh. Nagsila-sila kuno nga wire, mga igala. O, gris pinduyan sa si Palco. Ingon sa mga ison, sa mga barangay tanod. Ta K5 Justin eh. I-K5 mo.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
5: Daling girespondihan sa mga barangay tanod ang nagsila-sila ng mga wire sa San Isidro Street, Barangay Kaswaga ng siyudad. Kagabi, matod pa sa team leader sa tanod niya si Ariel Loruno o kay Fernatan, pagdawat nila sa report, ilang gyantuan dahil ng lugar o nangitagpagi aron nga palong ang kalayo. Gigamitan nila kini og fire extinguisher, hangtod nga napalong ang nagsiga ng mga wire. Umaniini, dali usab nga miabot ang personahe sa si Palco King Febdatan aron ayuhon ang nasunog ng mga kable. Sa payag ni Barangay Kauswagan Kapitan Janjan Blim, posible matod pangalaya ng mga dahon ang nisangit sa kining mga kable, ng mga wire o mahinungdan sa pagsila-sila sa mga kable sa nesgutang lugar. Gipay magdonos sab niya ang publiko nga dayon i-report sa Bureau of Fire Protection o sa barangay ang bisan unsang insidente sa sunog aron dali kini marespondihan. Mapasalamaton sab ang barangay kapitan nga walay mga dagko nga mga pangitabo atol sa pagsila-sila sa mga wire didtong sa naisgutang lugar. Mapasalamaton sab ang mga residente sa paspas nga pagresponde sa mga barangay tanod o mga pipila ka mga opisyalis sa maong barangay. Kini nga balita tod kanato sa DTX 500 diri sa K5 Justoni Pagulong para sa Kampyon na Balita. Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
0: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
3: Nga salamat ka K5 Justoni Pagulong at oras may galala sa 12:35 na sa Gaudon.
0: 11 Mbps.
3: Samtang sa lang bahin. Ikan sa niya, K5 Jesse. Diyan po na yung si K5, Rikim Solita. Kay Anya Kukpo. Baliho ni Puok sa ni Maygala. Puok. Diyan daw, Kukpo gini siya. Kagayan di Oro City Police Office ni Maygala. Nibutyag ko na nga epektibo gyapon. Ang ilang ipahigayon na Police Visibility Study. Ano yung Visibility Study, Maygala? Police Visibility Checkpoints, my gala. Kanibang part na lang checkpoints. Dili sa itong syudad. Media si K5 Rikim. K5 Rikim, i-K5 mo.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
6: Nibutyag ang Cagayan de Oro City Police Office kon Kukpo ga epektibo gid gihapon ang pagpatuman sa police visibility sa mataga area dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gibutyag ni Police Captain Ibilita Simon nga daghana ang ilahag mga nang-apprehend o ingon man ang nangasita nga posibleng buhimo sa dili maayong mga binuhatan. Diin karong mga panahonan nagpadayon pagid gihapon ang police visibility o sasab kini sa mga kamanduan ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director sa Police Regional Office 10 nga matod pa magpadayon gid gihapon ang police visibility. Gani man sa matag police station ilang gimanduan nga manggawas gayod ang mga police og dili magsigig tago-tago aron nga ang mga kriminal mahadlok sa paghimo sa dili maayong binuhatan. Ang detalyes mong balita ito gratos DTX 500 at Kuski 5 Rekim Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita. Serbisyo Publikong Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Government MPPS.

0: Kaya salamat kakifay Barry Kim Solida. Hamtang salay nga bayan sa mga ison by standby. Kay gikan ni kakifay Barry Kim. Di apod mga igala. Si kakifay. Asa naman to? Tayo pagay nawala sa mga ison ako sa mga itaon, mga igala, hindi agan mo siguro. Hindi dagan man mga igala, ano no nagkakitan. Adi ara di ay diri di tagu man di mga igala sa ara man di kada si ilaw. Yara. Si Kaki Five na need pa sayon 50 mil ka face mask kuno mga igala. Igahin sa LTO sa mga residente apektado sa pag-alboroto sa bulkan Mayon. Matod basuban kag gamay ra bas gatag kuno ano mga face mask sa may gatag may galang dagu man daw sapi ni LTO. Hey, baby, ito ni Siron Maigala, Kaki-5 na Neth, Iki-5 mo!
1: K-5 News FM, Kampyon Report!
2: K-5 Panita, nagahinugtabang ang Land Transportation Office kung LTO sa mga residente nga napituhan sa pag-alboroto sa Bulkang Mayon sa Albay. Nagpadalaog ang LTO Central Office o 50,000 ka-face mask aron makatabang sa pag-protektar sa panglawas sa mga residente batok sa epekto sa volcanic ash. May biyahe na padulong Bicol Region ang pipila ka traffic enforcement sa LTO aron na personal nga dalhon o mutabang sa pagpangapod-apod sa nasgutang face mask sa mga apektadong komunidad. Matod ni LTO Chief Marcos Lacanila nga kabahin kini sa advokasya sa LTO nga mamahimong kaabag dili lamang sa transportasyon inailakip na usab ang pagtubag sa kalamidad ug pagpanginahanglanon sa publiko. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampyon na balita serbisyo publiko kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
1: 11 Mbps. 11 Mbps.
0: Dagay salamat kay K5 na net. Ato oras may gala diyan na alas 12:40 diyan na punta sinapos kabahin sa Lumbanaguman sa 11 Mbps. Kaya minsahe din may gala. Atot pa, pagaw lagi lods. Ana gini dyan, pagaw gini. So, sige lang kay balag pagaw sa maka storya niya, maka kanta pa. Okay, bagay mo. Kumbati ka nunay. Nunay gingon, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Pwede guntutan na mga igala mo, pahuway lang sa atong tingog, pero kapoy man mga ison mo, ginahan man tamang programa, tagaw ko tamang programa. Okay, salamat yari mo, dyan, awayan. Ato ni mga kaubas buhat sa mga igala. K5 News FB. Oh. Grabing init ba? Oh, tinuod yun tayo mga igala, grabing bitang inita karon. Matod pa niya diri, daghan uga karon, agoy ka mga ison. Matod pa niya diri, akusad, murag uga na sa dwado, delikado na gini. Matod pa ni Mama JMA. Ma'am, kaligo ma'am, para di na mauga ma'am. Nabugay-bugay, bugoy-bugoy, nasa niya itong mga tigpaminaw, mga ikala. Na kung dito pa ka ni chat, dito ka ng DJ sa gabi, liguan yung gani. Katigligo to siya na uga, di ba si DJ Brian? May gani ka diri kasi 11 Mbps, why tubig dala ni Angkor Man? Ay dito pa ni sa gabi, nag-chat, ako'y darama to'y dalang kabo, pero may liguan yung gato. Sige daw, salamat kay mga bugubugoy na saan mo ha. Nakat-on na saan mo ha, naman ginatakot takot naman ha. Okay, salamat Mama JMA. Init bitong panahon, karon may gala. Mabita ko mga igsoon naman kaumahan dito may gala ng liki na mo ng kinahanglan na dito ang daruhon. Sino na? Basta ang kaumahan gani dito may gala ng liki na daruhan na. Hindi na daruhon mga igsoon, mukanta na sila. Uga na, ugang uga ka na nga. Tama, gani problema may gala. Lodge maniod to ta from Kibawi. Oh, gikan sa Maya Kibawi mayong udto kaniyong tanan. Salamat Lodge. Ikaw Lodge Sir Itzel Agbon. Salamat kayo. Mga taga Kibawi diha mayong udto kaniyong tanan. Matod pa lagi gabing init sa panahon. Drink enough water. Diha ang kuman. Oh, take care cause I care. Wow, kani di kita mau ganan eh. Ano na kanindo pag na kay partners kinabuhi, kadi yung kamaugal mga igala. Basag yung kakanunay mga igsoon, kay sige magkapaliguan dito mga igala sa Gugma. Matod pa suban nga, di daw tanan dito mga igala na hinigugma mabasa. Kaya na iuban pong hinigugma mga igala nga mo'y murag ilinyo ba makauga po dito. Manang kamo mga, uy Ginoo ko, kamo ba nga doon ay mga partners kinabuhi? Ayaw mo pag ilinyo, dapat La Nina kanunay. La Nina, kaya ba nga magsigilag ingon dito kung sa Ilunggo pa ni Kakipay ba Erwin dito nga gabasa-basa ng ina. Ano ba? Oh. Inahanglan dito ang La Nina gabasa-basa ng ina. Anak gina. Sige, salamat, salamat. Yung tanong, kamo nga, bugoy-bugoy, nasan mo ba? No? Takda na ginusang kurman. Yung kasi kaya nagbinot, anda, nagbugoy-bugoy na yun mo. Sige, stand by mo mga igala. Kaya, keep on chat lang ha sa inyong mga mensahe nila. I-chat lang na niyo, kadunay. Kaya ako nabasahan before tamo, bye-bye din mga igala. Sa atong panag-uban sa 11 Mbps. O, pamanta na tapos mga igala. Muna nga, chat lang, ang atong chat line, official fan page na to, Gapon. K5 News FM Studio Digital 89.3. Oh, mga ginamay, gana. Oh, sige, kumpati kita mga ikson. Kumpati lang kita kanunay. Standby po mo si report kini K5 Sai Ilibera. Okay, ito nang gasayron po ng report gikan sa itong news department mga ikson.
1: Eleven ka MVPs na pan sa mensong.

tugutan kay gusto mo kaon sa hilang utan. Rap-a-pam-pam-rap-a-pam-pam-pam. Dako yung sambot ko sa siya mo tikang. Rap-a-pam-pam-pam. Rap-a-pam-pam-pam. Tungos ka uwaga na buntisan ang buwan. Imingin kong karang luto nga sudan. Diligid mo sugot kay gusto sa silingan. Labad sa ulo kay dili kontento. Gusto gyudog dako nga talong ni Tonyo. Rap-a-pam-pam-pam. Rap-a-pam-pam-pam. Kuya sambut ko sa jamok tikang. Rap-a-pam-pam-pam. Rap-a-pam-pam-pam. Tungos ka uga nakatulo ang buwan. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: ay gusto og siksikan ng sampot mabli. Lingi-lingi sa wala, lingi-lingi sa daho. Kay gusto mo tanaw sa lalaki macho. Rap-pam-pam-pam, rap-pam-pam-pam. Dakuya sampot ko sa siya matitangkang. Rap-pam-pam-pam, rap-pam-pam-pam. Tungod sa uwagan, nabuntis ang huwag. Sakto na, kay marag nag-isob, nagkantang ang kurma, may gala. Samao to siya. Dawat sa taglaing report, mga Izon. Gika may gala ni Kaki 5 sa Ilibera. May asa naman ni si Kaki 5 sa Ilibera. Okay. And WHO ko na nagpakalma sa publiko bahin sa hantavirus. O sa cruise ship, mga gala. Yebotyag na dili kinisama sa COVID-19. Ka K5 sa Ilibera. I-K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon Report.
2: Gisulayan karon sa World Health Organization kon WHO nga pakunhuran ang kabalaka sa tibuok kalibutan mahitungod sa baguhay lamang nga outbreak sa hantavirus sulod sa usa ka cruise ship. Kinitaliwala pa man sa mga pagtandi niini sa pagsugod sa COVID-19 pandemic kaniadto. Giklaro ni Dr. Maria Van Kerkhove nga ang maong bag-o nakit-an nga hantavirus layo ra kayo sa coronavirus usa matud pa kini ka outbreak nga nakita sulod sa apektadong barko nga closed area. Sa karon doon na sila natala nga 5 kakumpirmadong kaso. Og padayon pa ang contact tracing. Kini nga balita atod kanato sa MyTC ang alkaline nga vitamin C. Ako si K5 Sai Elievera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: 11 Mbps! 11 Mbps!
0: Dagan salamat, Kaki 5, kay Elevera. Pasensya mo mga Gizona, nagay pinugo sa gining itong kinantahan, mga galagay. Grabe, naging pagaw-pagaw, mga Gizona. Pero kaya every Friday, ato na ni nga, kung ano, ato na ni siya may gala nga i-maintain. Every Friday, ato na ta may gala yung mga kalingawan nga hunig awit, mga Gizona, doon sa 11 Mbps. So mana mga ison, every Friday ta. Kumangutan na mo sa may title ng kanta ni mo, Kaki 5 na tan. Mo na siya gitawag dito may gala. Hilaw nga utan. Mo na siya, hilaw nga utan. Nerera na mga ison sa 11 Mbps. Sa Kaki 5 News FM, Cagayan de Oro.
1: 11 Mbps.
0: Tana mo, sunod na simana ka K5 na tan. Unsa may atuang maasahan sa atong kantahan ni K5 na tan. Kani, pamilyar ni ninyo? Pamilyar kayo ni ninyo? Kaining sikap ay ni siya? Oh. Diba? Ka K5 ba? Erin? Kana? Oh.
3: Yeah.
0: Sunod na po na Friday, ana! Muna yung tanga ninyo, mga igala, sa 11 Mbps. Ang title sa neto ni mga igson is Amnesia Binaria, mga igala! Sa manang Amnesia Binaria, hypersexuality na, mga igson! Kanibaninga, conversion mo ni mga igala. Mana si Mike Zone, mga original lyrics gikan gyapon dito sa 11 Mbps sa K5 News FM, Cagayan de Oro.
1: 11

0: Mauna siya. Huwag di, sumunod na lang sa ninyo na Friday. Nasaan na pag mag-cancer to kumaigal ang napagaw naman ko. Sumunod na sab. Sige, standby. Wala po tayo oras. Maigal lang naman. 5,000. Sige, ana. No. Sunod Friday na sab. Basta every Friday, mga igala. Dere na sa. Asa ganin ninyo ni mabati, mga igala. 11 Mbps, K5, News FM, Cagayan de Oro. 11 Mbps. Kesa kayo yung kuyog, mga igala, doon sa 11 Mbps. K5,
1: Navan Sarmento.
0: Mauna siya, tinuuna siya, mga igala. Balag ko na sulog, basta saktos tulog, mga isaan. So, next na po na, ha? Next Friday, ang giingon, lagi tayo, mga igala. Amensia Benaria, a version of Bolivia's Redeem, mga ingala. Na siya. Original na, Bolivia's Redeem na siya. Ilyas na bay! Oh, si Ilyas bay! Pero kaya ito mo nag-iuto, manang atuwa dito, Amensia Benaria, hypersexuality. Oh, mana siya. Oh, sige, okay. Next Friday na saan, mga ison? Iwan naman, wala naman tayo, uras man, mga ingala. Kantahon tayo, lapas na, 3,000 na po tayo. De, tempa, basig na pa yung mga mensahe ninyo dire. Basig na pa yung pahabol dire, may gala, ito nang hatagab pa dyan na. Kaya mo hinahinay na tag-out, ano yung mga gala? O nga, tangi lagi ninyo mga eksona, karong Sunday, karong Domingo po. Kita-kita tayo sa Maya Bugo, sa Barangay Bugo. O, katong mga mahiligon, mga gala, o gazumba, magzumbagay tayo sa may Barangay Bugo. Zumba guy, meaning Zumba sa barangay. Alas cities buntag, tamag kita-kita niya. Dahil sa inyong plaza ng area. Di at tamag paisli, mga igala, magpasingot. O magpahubag-hubag tayong nabida. Di at sa may plaza area. Sa barangay Bugo, mga Exxon. Tarong adlaw nga Domingo. Sa K5 News FM Sumbagay, K5 Sumbagay, Zumba sa Barangay
1: 11 Mbps.
0: Sige, bababay na ko na yung oras, mga ikala. Mapahuay na sa akong tingog, mga ison. Kayo niya gamiton na sa laban niya itong tingog. At hindi akong tingog ang gamiton, kundi na nga ako, mga ikala. Ay, nagbanhad yan. Sige, babay na ko. Salamat! Libertas de sa de anima de mo kuatest. Ang kagawasan sa magpareag mong espiritu sa demokrasya. Sa K5 na tan sakramento. Maing hapon, kada tuntanan.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag o kayuhan sa GTX 500 na si gamit sa lola?
3: Ito mo. Mukhaan magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muna iyang ginamuran food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya
3: pa? Malipong o kuan. Murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa food sa iyang katibulang na ba?
2: Pero saan sa gilin sa mulula paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyang bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginain niya, pero
2: so ikaw pwede kapalit din?
3: Ako pwede kapalit, pero may kung mag-ani ko dito sa ganyan.
2: So ma'am, kining taga-as si ma'am?
3: Manolo.
2: Yung Manolo for teach mo kitin. Ma'am, kining, basing dito pa yung mga katawahan na pagdira ko para gamit ang GTX 500, dito ba yung pag-produce sa Pilika, isang may ex-story, isang mga ex-story ma'am, sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang so wala pa nagamit ko GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maay kanang improvement or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba
2: si para to ma'am
3: Glidel sir
2: ha
3: huh? Glidel
2: Malaysia. Okay. Namas ma'am
1: GTX 500 mabalisa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Clinical Spore Biotics, maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics, ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: 93.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama! Lama.

99.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong, maayong, maayong utok ka na itong tunay. Hello, kumusta? Madang ito mga pamahon-pahon, mga nanay.

Hala kamusta man ang ito ang mga pagpaniud to karanga. Utuhan na kapaniud to na ba? Maragwa pagaling makapaniud to ang kadaghanan ay. Hala ka o na ka o na ka o na lamoy na lamoy na lamoy na lamoy na lamoy na. Sa mga nanay at tatay na ito nga nagapaminaw karon sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hala, kamustamos mga amigos, mga amigas. Ang kadaghanan ba nakakaon na muragwa pagid gihapon ay. Hala, may pagpaminaw, may paglantar kang Babski Barrientos. Hello! Sa mga brothers and sisters nato sa Alpha Kappa Rho, hi, maayong ya maayong pagpaminaw. Salamat Babski Barrientos sa pag-share. Aga kanunay sa pagpaminaw sa ito aga programa sa 89.3 K5 News FM. Ang lama sa kagahapon. Mga dramang way hinungdan pero makakuha kag pagtulunan. Makaagulo ka sa kainitan sa kaudtuhan. Kauban ang sexy hamis kay naka DTX Beauty Soap Mine. Hala, may pagpaminaw sab kang Henry Dayundon ang sapatasan. Diha mismo sa Hay Street sa may Barangay 38. So hello! Mga guwapo baya ang mga sapatos ni Henry Dayundon diha ah. Kung gusto mag mga imported nga mga sapatos bisag ukay-ukay pero mga branded man pod na. Anha lang mo sa kang Henry Dayundon diha sa may Kugon area ha. Walaag siguro ko diha, wapag iku kalaag diha ba. Pili ikog sandal nga kanang baratuhon na patsyada pa. Henry Dayundon ha kanang heels akong gusto. Kanang inigsuot na ko sa heels nga makaigwad ang akong sampot unya maklaro ang igot-igot ha. And hello kang Christina Banyo Tunayan. Hi Christina! Pa-shoutout pod ko no kang Christina Banyo Tunayan. Hala, maayong pagpaminaw ni Maria ang kang ko ang Christina Banyo Tunayan. Salamat sa pag-share, Christina. And also kang Henry Dayundon. Hi! Ingat siya nga, okay, tagaan takaday. Kanang sexy kayo, kanang maklaro, gid imong igot-igot. Pero tabo nilang ang imuhang kurikong. Laino ka ino mo, Henry, oy. Ala din yung ko magpalit sa imong mga tsada nga sapatos diha. Balag tsada o niya mga ligon imong sapatos diha. Di yung ko mapalit. Bala ka. Anaminaw na sad ko no ang mga team Y grado. Hi sa mga Y grado diha. Labi na kang Binji Y grado.

Maminaw sab karon diri si Tutoy Brown. Sada kay pangalan, sada kay title sa kinabuhi, engineer na siya pero gilisdan lang og Tutoy Brown. Mura bitaw og kanang manutuyay. Alam may pagpaminaw ni mo diha Henry, ah Henry na noon. Tutoy Brown. And also si Sandy Lim nga na ay iyahang kalamay gikan sa Budzol pero wa jug ko katilaw. Ninja ray mo patay nin ninjo diha Sandy Lim. Taga Budzol kang dako pero pag abot ni mo dinis Cagayan mura kag nagbayhon. Wa jug ka makapanghatag na ko anang gitawag ni mo nga kanang kalamay. Wa jug ko katilaw anag unsa na kapilit ug unsa pod na kalami. I think mas lami pa si Sandy Lim. Hala Sandy Lim ha, nabaka kay kalamay diha pa paambita sad ta diha gamay lang bi. Bahini sad tas imong minilyon diha Sandy Lim. Bisag kalamay naman lang unta. Ingon si Benji way grado nga tagaisad na si kuan diha si Inday Marites. Ang magpabungol-bungol lang pud mura pug wa kadungog. Gusto ta mo tilaw og kanang kalamay gikan sa Budzol na dili pud ta katilaw ah ninja ray mo patay ninjo. Sa amon mga palagi na pikod ha. Dili man day na taga Budzol kuan man day ni Ilongga man di ay na. Ninja ray mo patay ninjo. Baka na mo nay mga taga Budzol. Nga naminaw sab ko no karon si Yancy. Ingon si Yancy nga kumusta kay mo grila? Away lain diha. Kanang orange ko no nga orange ba na yellow ba na? Yang rila ko no kanang kuan kusog pa ko no mo dagat. Impas na baya nang iyang rila. Maminaw sab ko no si Salisi, abahala ko nog mga kungkong na ang kamot basta kay inig mo billiard at tirador gihapon. Tirador kay basta tag 30 ra ang sugal pero dinagko nagakirig-kirig na. Halos na mga kungkong na ang kamot tugod sa kakulba. Alam may pagpaminan ni mo diha sa Lisi ha. Og si Alan kuno sad karon og si Alan kay nang sapyot na tao ni iyang sampot ana sige drive anang rila. Kugi ka ayo manguhag mapamasahiro inig mapili tag sa kalibo. Ay unsaon naman lang naon. Naminaw pod si Lando karon inig magrefere kay tagaan og 20 masuko. Aya pagkasuko diha Lando ha. Pagpuyo diha Lando. Tagae pod taw na inyo kada game unta tag 100 bahalag tag 30 ra inyong sugal. Unsa man sad mo kanga hangulan basa dinyo oy. Basta si Lando gani, maluoy taon mo. Ayaw sad mo pag ipa-refere na si Lando diha nga kanang kuan lang. Tag 30 ra inyong sugal nyo, tagaan ra ninyo tag 20. Taga itag 100. Kaya ibang Lando. Lando, ay! Si Insik, si Hong Daikono kay Natula, naghinoktok na Insik! Balik na lang dito sa China Village, Insik, oy! Daw dito pag hinoktok sa inyong lugar nga daghang mga inchik. Ang porma ra may tirador. Nga pagkahuman inigtoslo kay di gikasod bangag. May paanang bangag sa ngit-ngit kay makasod pa. Pero anang bangag anang bilyaran wa gyud kay kasumod sus di gyud makasod. Kay ang kulba kay musaka kanaog man. Ala insik oy pag hinoktok lang sa diha. Hinoklogi ang imong kapildihan nga di na kamudua sunod anang kanang maayo katog yung banga kaayo kanang nangakongkong ang kamot maunay dulae. Problema po di man pud musukol. Hala sa mga naminaw nato diha, salamat diha ninyong tanan ha, naka live baya tas ato Facebook live ha. Katong gustong mulantaw diha sa akong kagwapa o akong kasexy anaara din hi makita sa Facebook live. Unsa yung i-type minsan nga day unsa di i-type ana day. Akong wa kay laing i-type na type lang ko nimo ah. Ala sige ha, i-type diha K5 News FM butang gid dash CDO Digital 89.3. K5 News FM dash
CDO Digital 89.3. Mugawas na din akong kagwapa diha. Si John Grad ko no, nagsigig kanta nga tsada og tingog. Uy, tsada og tingog, pangit lagnao. Di bagay-bagay ramantas Ginoo ana. Kung kinsa tong gwapo og tingog, mapudto'y pangit og nao. Bagay-bagay ramantas Ginoo. Naapoy uban nga gwapo og lawas, pangit pod og nao. Naapudto'y gwapo og nao, pangit pod lawas, murag bakbak. Wala ka bitaw ay puryatiaw lang sa mga nagpaminaw diha. Kang master ko no, nga nagpalinding. Uy master, nagpalinding na ka master. Og dili gani mo bayad master po sila. Igo gali ng mga naa dito sa bukid nga bahin nga gapa-hapa. Kana pa hinoong klaro na kaayo. Ag di mo bayad master, ipatalikod master. Alaona 3 sinabi, sagwa mo ng otana sa atong oras ha. Ang atong oras mga manang, hatid ka na to sa maing kabubot-on sa DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, o ingon man ang D3 Bio. Ang Mighty C, labi na kay init, kaayo karon mag-backdown, magluyagid ang atong immune system, anak mga manang. So kinahanglan, kanunay ta naka Mighty C ha, aron himsog ang lawas. Tanawa gani ko o, sexy kaayo, uy. Makaingon jud ka kalami, bagid ni mo day, uy. Mauna siya kay naka Mighty C man ko, akong immune system ni boost gid sag ayo kay sa matag adlaw, kanunay bayagid tanga duty mang laki pa. That is why bisag pila ka laki, bira lang yun. Mauna nga ang akong immune system kanunay gid sab kanang himsog. Mauna kanunay ta mag Mighty C atong adlaw-adlaw na kay labi na kung kanang gilan kanang gaubuhon ka. Nakatagamtan ka mga hilanat, sipon, asinyalis na mga manang, luya jud ang ato ang immune system. Kaya ang atong resistensya sa lawas, luya kaistanan. Ibalik na to ang kakusgan sa atong immune system, kanunay tanga makamighty si ha? Kaya ang mighty si sa alkaline vitamin C na nga napamatudan, nga tuman kayo ka-epektibo sa pagpabaskog sa ato ang junjun og sa ato ang immune system. Makigbatok sab ni sa mga flu, bronchitis, pneumonia o uban pang mga bakterya o mga viruses nga kaya kaayo ang mga infection. Labanan ko naka Mighty C sab ta ha. Mighty C, the alkaline vitamin C. Parya ni Totoy Brown. Naka Mighty C na, 67 na na, pero tanawa, mura pag 50 anyos. Mamili pa og ka ng tag 20 anyos. Tutoy Brown. Maingon ra ba na si Onsay Imo dai? Maingon po ding babae nga. Kanang mukaon ko. Onya pag ingon sa babae, maingon si Tutoy Brown nga Onsay Day Imo kanang pan. Maingon din ang babae nga. Pag maingon din si Tutoy Brown nga Onsay Man Day Imo kanoon, muana po ding babae nga. Ang sige imo, utan, hapit na. Agoy kalamig, agoy kalamig. Wrong spelling. Agoy kalamig, agoy kalamig. Ang sa imo itlog, hapit na. Agoy kalamig, agoy kalamig. Nadi kita kumpiyansa ana. Si Philip ko no, nakauyab og tumboy. Huy, Philip, uy. Dahinugawan ka man. Kinsa man na si Philip, uy. Kauyab ko nung kuan tumboy. Uy, Philip, paglaro di a Philip, ha? Agoy kalamig! Agoy kalamig! Hindi to kas tumboy, Philip. Diri na lang ka na ako, Philip. Ay, Philip! Philip, I love you, Philip! Agoy kalamig! Agoy kalamig! I-shout out ko na ang iyang banana nga naminaw karon sa K5 nga nag-birthday. Karon ika-64 katuig si Bibot Ogsod. Pero way handa, salamat. Tering Ogsod di ay ni sa Zone 10, Impantaw, Barangay Bulwa. Bisag watay handa, ang importante na atay awit. Diri sa K5, bisag watay handa, pero naaman tay awit. O diba? Kanang Bibot Ogsod. Happy birthday! Wakay handa, pero nami awit. Handa, awit.

0: happy birthday sa mga nag-birthday karon ang wa nag-birthday pagpuyo lang sa. May pagpaminaw ko na kang Rooney Amposta nga naminaw daw ko na sila karon sa Stumats Boys, Gisi, Francis, si Julie Cor, Ricky, Alang-Alang, Mama Manita Amposta. Ay, salamat sa mga nagpaminaw sa Amposta family. Salamat diha ninyong tanan sa Amposta family. Kang Edgar Imbudo ang pakuma. Ay, altaduwa taxi drivers nga mga kigwahon. Lain na po na mga driver o mga kigwahon man. Kada drive kay magsigig, ano? Akoy. Temporalita, maing hapon ni mo diha, ma'am. And also kang Dini Makilido Makiling nga naglantaw ko nagikan sa Osame City. Human ako na siya react og share. Salamat kaayo. Kang Iman Takolad pa, shout out idols, ako ang Kapitan Rudy Django. Hi Kapitan. Alam ay pagpaminaw diha ko no kang Mr. Rudy Django Mediana. Salamat kaayo. Always ka na sila naminaw. Salamat kaayo ha. Kang Trumpita Marlon. Ay si Marlon. Minaw si Trumpita Marlon. Naglanto pagid sa ito ang programa. Salamat. Masamot gid tagkasikat ani.
1: Agoy ka lang.
0: Manager. Daghan gid naglantaw sa ato, manager. Bita, salamat sa mga kaubang media nga nag-monitor gihapon sa taga-programa. Salamat diha ninyong tanan. Ako lang ang inyong nakaoban ng sexy hummus kay naka-DTX Beauty Soap Mine.
1: Agoy kalami!
0: Inday Marites at your service, parloy!
1: Ay, kalami!
2: May pagpaminaw, mga apo, maayong udto, maing hapon. Maing hapon nga to kaga pareng.
3: May busong mo.
2: Kang pareng tutuibig. Salamat lo. Ingon pa si Iman Takulod. Salamat lo sa pagpagreeting sa ako ang busing si Rudy Django. Away problema na, friend. Unay kong ganahan. Basta mo comment lang mo, basahon gin ako. Kung kinsa tong mo text, kinsa tong katong walay number nako. Pwede rapod mo mo text kung katong walay mang load cellphone kanang pang internet. Kaya pariyagya po nako, kabos, way grado. Siyempre, pwede ka mo text katong na mga cellphone de kipad ha. Katong mga kipad og cellphone. Basta kipad ganag cellphone, mga babaero na. Amo na mga babaero. Kay dili mahibawaan na si asawa. Kay tawag-tawag ang tirada. Di man na papunbok kay paghuman og tawag, i-delete na yun. Wa na'y call history. Mo na'y mga babaero. Ako ni-retire na ko pagkababaero. Bahalag maglaway ang mga babae na ko. Magtuyabi, di lang sip-on ako kay nakagusto. Di, igyo ko. Bahala mo diyan. Muingon mo magpatudlo mo ang siya pagkababaero. Kami ni banda mo'y tirahe. Kay tudloan mo nako. Tiger look o killer smile rana ang babae, bugha na. Tanawon rana ni mo na gamay ang babae. Pag muling igali ni mo gamay, mangidhat gani, smile gamay. Kidhati din dako. Siguro na tikangkang kauban tikongkong. Patudlo mo nako. Siguro na. Magkalitsilitsigid yung kinabuhi. Ay, sige. Sa Abastillas family, labi na kang Wilros Abastillas pa rin, maing pagpaminaw pa rin. And also si Rodolfo Dulugan. Ingon siya lo, i-greet siya ang mga tricycle driver sa Talakag Liner. O si Pareng Rodolfo Dulugan. Pareng Rodolfo Dulugan, pring. Salamat, pring. I-share na itong live niya, pring. Digay na muna i-share, pring. Ipabarang taga, pring. Sa mga taga-Talakag niya, oh. Kusog ko no kayo mga taga-Talakag Liner. Mga tricycle driver sa Talakag. Di po na magpapilde mga taga-lapasan niya ang mga driver sikan. Ipin ako, ay mong killer eye o

0: At tangin ninyo ang kuan, ang lama sa kagahapon. Onsa na po kayo mahitabo sa istorya karon? Last na raban eh. Onsa kayo mahitabo sa istorya ni kuan?
1: Labi na atun, tsa-tsa ang tuka.
0: Ni Busing. Sinika, sigirag patong. Adita maglangay, ako yung apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulod o galiwatiga pangamay. Inyong apuhan, nagmugna sa karansyo, karaang sunoy. Ang leader sa kardams, karaang damang. O giignan sa mga kababayanan, ng mga 18-19 anyos, ng mga babae, ako kuno ilang sugar daddy. Sige lang sugar daddy day, basta kayami. O, siyempre, daghan siyab ang mga kabayutan, katumbuyan, mga katiguangan, kabatanunan, kaniwangan, katambukan. Giignan ko nila ako'y pinaka-founder, leader sa LGBT. LGBT, lami gapon, bisang tiguang na. Inyong apuhan, lulubot, maayong hapon ka na tong tanan.
2: Agay! 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Annalyn Abisha, may pagpaminaw ni mo Annalyn Abisha, salamat sa pag-share niya. And also kang Christina Banyo Tunayan, salamat. And Renard Ukat, may isa itong mga kapulisan nga nagpaminaw karon, Renard Ukat ha. At kang Kim Tagaiko sa imo ang cellphone number B.I. May pagpaminaw ni mo niya, Renard Ukat. Mo naman ito kong number sa mga Ukat, kuan ni siya ka na. Iksoan ni siya ni Junel Ukat. Mm-hmm. Ah, sige, i-PM lang sa ako, mag-like ko ha, mag-like. O, ana, I like you. Sa itong mga kapulisan nga naminaw, sige ha, standby lang. Arman Biloy, may pagpaminaw, salamat sa pag-share, Arman Biloy. And sa mga naka-view pass atang live streaming ha, salamat. Na ay amo adiri mananap lo. Kusog kaayo mga mang tricika diri sa Talakag. Uy, ako na ilang mananap, dulog siguro na. Sige, mamati sa ta sa pahinomdom sa tagapagbalik ang lama sa kagahapon. Binilan sa 89.3 K5 News of M. Cagayan de Oro, Engineer D. John Obregoso, please stand by.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Right?

0: ko! Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pila mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsay mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na kauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikdan na ninyo po ang produkto ha, medyo nagmayo akong lawas.
2: Kani ang tungwa pa ka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mura dahang kay kong gabatiun. Pero gili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butik.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: I Dare Gold. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya

0: lagi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.

0: Bakod Sultan ng Libre!
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lolo Bon, Inday Marites. Lama sa kagahapon.

0: Kini buhi. Ragamaya na malagi sa kong kwarta taon. Pero, magkapangutang siguro ko kwarta. Okay na siguro ni. Pero matay. Hindi man, libuga gan ani ba? Kaulit naman yung kwa ni.
1: Kining Uncle Binansyo.
0: Undi ka?
1: Noon sa man ko, ay magsige magkagyaw-yaw.
0: Yaw-yaw tao ni mong uncle. Ay, yun na pag sige mo ko na magtawag kong uncle nga uyaman tao.
1: Naanad na ba yako, Uncle Binansyo?
0: Anad. Kadahatag na ko sa imong 1.5 tag 2,000 tag 5,000. Pinagkagamay ng 500 o niya mag-uncle-uncle na ka. Napuntahan kong love tao na eh. Sumani mong love na yung kwarta ra.
1: O niya kong pangutahan yung podcast ako. Kinsa may imong love. Ako or kining ako ah.
0: Oh, siyempre. Kanadwa.
1: Maunang akong ingonin mo. Kanong taga isa ko kway tabi.
0: Suad. Dino ang galing ng imuhan ni noon. Kaya ba lumiyak ako kanika? Nag problema taon ko eh.
1: Nga na magproblema man ko kanino? Uncle Binansyo ko eh. Nga kadako ng imo.
0: Kinig ako, dako. Pero problema kong financial kay mangumpraon ta kong lumbi dito sa tagpangi. Na, pa dito sa lumbi ang bayang nga. Saan mangawa na magkakwarta, oy.
1: Imposible yan. Magkuhan na ang kulbinansya. Arantagahan na ni magkwarta.
0: Bay, tanay bayan na. Nagtuo pag gagapon siya. Arantagahan na pagkukwarta. Why problema? Napa ko'y kwarta, pero nas bangko, mula ganyan na problemahan ko karo kayo. Okay, ko'y cash din eh.
1: Sige, mag-withdraw ta. Tagay ko kwarta, B.
0: Nausan ang bayanan eh. Sige, kibula ka usya ko kay... O diyan na siguro ko, manghatag ni mo kwarta kay... Wala ka usya ko, ibayra na bayan ako ni mong boarding house, 3,000 bayan ni Kapin.
1: Lisod po ni mo, dili ni mo bayaran. Nga diri ba ako ni mo ipatikangkang?
0: Mogani. Oh, pero, umanahan, nakabayad na ko. Unya na pangay kwarta, wa ko'y kwarta karon.
1: Nakikwarta o wa?
0: Wa lagi ko'y kwarta.
1: Sige, maghubo ko karon.
0: Unsa man to ka, ayaw taon dahil.
1: Unsa man? Mahatag ka na ko kwarta o dili?
0: Wala gi ko kwarta day. Nika, langga magkita ka. Ini tayo mahatag ko nimo pero wala ko kwarta o.
1: Wala gi kay kwarta, maghubo na ko.
0: Nika o eh. 2,000 rin kong kwarta niya. May mangumpra pa kong lubio niya ko.
1: Itik-atikon ko nimo ha. Hindi na jay ko ni mo lab. Biyay na lang ganyan imong asawa ko eh. Ako na lang jay ipuli, Anna.
0: Ni kapon eh. Kanya akong kwarta 2,000. Magumpra ko sa kalibo kabuok ng mga lubi ba. O niya, huwag makuhaan ako ni Ron. My loves. Makautang na pugos akong kumpurahan mong god.
1: Uncle Binansyo. Dili ka ganahan, ani.
0: Oh, eh, naghubo na mahinoong ganoong sinina nun.
1: O niya, maghubo ko sa akong bra.
0: Naghubo na ganoong.
1: O niya, Uncle Binansyo. Hubuan ako ni akong short.
0: Ay, payita. Nika, makuhaan lagi ni akong 2,000 lagi ni ka.
1: O niya, hubuan pinako ni akong panty.
2: Dana!
0: Oh, ni kan hubo na mahinugan. Nito'y hakaw na purhinuning ako, ano pura.
1: Taga ilang kabisag, 700 lang.
0: Uy, kadako ba kaya ano? Kanig 500 lang siguro ni ka, ha?
1: Okay lang. Love kide ko ni mo ba?
0: Love kide, bisong hubo na ka. Hindi kayo ka maghubo na. Pwede na magugka. Hangyo-hangyo noon, pero nakahubo na magugka.
1: Uncle Binancio, unsamahin. Maingkod na ko.
0: Oo, Nika, ayaw pag-ingkod ni ka. Iwa pa ba yung tahon ko, naligo ko ganina, pero nasingutan ba kayo?
1: Ganahan, manggagkuan ng papaitan.
0: Ay, papaitan mo gusto. Ayun na pa. Oh, dili, ako na lang. Ayun na lang. Ako na lang magpapait ni mo.
1: Dili, pwede. Bisag 500 rin mong gihatag na ako tungod kay love man ko ni mo. Lulipapon ka na ako.
0: Simba ko, sabi ng lulipap taon.
1: Kining lulipap ba? Sama ani, oh.
0: Imugod ang ikamang-kamang ng ako niya.
1: Uncle Binancio.
0: Kagilok ba sa kaya? Mura mo sa tagikagod na si Kalingan.
1: Uncle Binancio, oy. Medyo kakinahan ako siguro ba?
0: Ay, payita. Kagilok ba siya kaya?
1: Uncle Binancio.
0: Oh, kagilok. Kagilok.
1: Hindi pa kaganahan, ani.
0: Oh, ganahan. Ganahan.
1: Kasi na ko nga. Susama sa lollipop. Nga do kay kit mahuroy.
0: Ini ikaw ay. Ikaw na may basit ka rin. Sulira pa siya itong mata rin.

0: Kilo ka rin. Mapungsit na dahi. Hawa na dahi. Nipungsit yun siya. Paitari mo dahi. Pagsulira po sa matam. Ngirig mo sa kagilo ka rin dahi. Ako na po'y mukamang ni mo dahi.
1: Ang kolbi na ni Shepard, oe.
0: Oh, sikit siya ba na? Siya ba na nuktok? Siya ba na nakaibisita din eh?
1: Oo, ako'y bisita, oe. Basik imo ng bisita.
0: Oh, ay, ako kablian. Oy. Oh, uy, ako ba rin kasyawa? Akining day, ngano ni akadini day? Kawagi di may buangod ga klase kabinansya. Mao di ay nahurot gid imong kwarta. Hungog-hungog ka gid ga klase binansya ba? Ikaw bayhan na kang magila ka. Bako diha. So, nagkamama-mama manang imong baba di mo. kaning day. Kasuhod mag ganun eh. Ayaw kong istorya hibinansyo ha. Kailambahan ta kaani karong na. Kay puangod ga klasis tao ka mga bitay ka.
1: Ante, kining si Uncle Binansyo manggod oy.
0: Paghilom na. Bayaran ka ga klasis pagtababay ka. Otsama ni, mo na imong kabit ni mo. Ah, maogi di ay binansyo. Kay mas batanon man. Dili itandi na kung nangunot naman ko. Mga bitay ka gaglasis pagkatao ka. Kini day, ipasabot ka na ko day. Kini, ako mo guling suki. Suki sa imong kagaral, nagkahubo-hubo ka naman gani. Mamaka kapag yun bakakon kang dako. Day, kung di istorya ho na to ni day. Kung ay pag-iskandalo, di kayo mauwaw to day. Mauwaw, bagay ka mauwaw, anang imo pagkababairo. Manyakis ka, binansyo. Magbuwag ta. Ambin ang kwarta. Day, wawa naman kung ko'y kwarta day. Unsay way kwarta. Grabe ka. Gitagaan sa kagpuhunan, binansyo. Kining istol diha sa kugon. Ako nang kuhaon. Day, ayaw pa taong day, maluoy ka day. Kaywa kay puhunan. Sugod karon magbuwag ta binansyo. Uban ka anang imong kabit nga batanon. Magbuwag ta binansyo. Wa kay puhagan ka pagkaklasis pagkatao ka. Dili na ko nimo.
1: Uncle Binansyo, saan may nato ni?
0: Nika, standby lang ka niya. Ipita, siya ako man tao ni. Maproblemahan mo sa tao ni. Ganyan ba, asawa ko. Ayaw lang siya tao, pag-iiskandalo tao ni. Maluwi po tao ka na.
1: Ipablatir ta ka. Nasaknan ta ka din eh. Ipablatir ta ka sa pulis. Pagkasuhan ta ka binansyong manyakis ka. Huwagay ka maguna-huna sa imong mga anak dito.
0: Huna-huna magkong ipadalaan maguna ko dito.
1: Ipadalaan na ginimi program Mayra. Maudi ay siguro nga wagi kay kaipadala kay din hinimo ipadaan ng bayhan ani. Maugtas kas kalison. Di po kumangamho ni mo nanimaho manggani kang lubi. Kung mga mho ni mo, daghan pa punpudyot na kong mga laki. Bahala ka, binansyo. May pag magbuwag tas may kabubuton para nga maundang na ning tanan. Binansyo, di na ko ni mo.

0: musika.
1: Ug mao to mga kakipay ug istorya sa akong kinabuhi.
0: Sa iyong landa.
1: Entaw ra sa puntaon ko sa akong asawa si Inday. Tulugod ka mga babaeng ni Agi sa akong kamot. Ang usaragad nga babaeng si Nika. Ang wagin ako biya eh. Tungod kay ganahan makunahigugma na po kusbatanon. Hinungdan. Na medyo nahigugma ko. Nahut-hutan yung kukwarta. Hangtod sa nakarealize ko na ang mga hinungdan ang pagpagbabae dili gidi ay maayo. Magaba-gabaan ka sama sa giingon sa kadaghana. Nakaamgo ko sa akong kinabuhi na imbis na himo na akong kwartahan karon balik ko sa pagkapobre. Sa magyapon naningkamot sa kinabuhi. Si Nika imbis na higugmagin sabsyan ako, ako siyang gibiyaan. Kaya nakaamgo man ko nga bisag unsaon sa akong pagpaningkamot. Si Nika mahimong babag sa akong kinabuhi. Nangay kong pasailong ngadto sa akong asawa. Hanggang karong panahon na wapag gihapon ko dawata sa akong asawa. Alang-alang siya mong anak, nahimuming sports sa mong kinabuhi. O nagkaroon panahon na, dakong pagmahay sa kong kinabuhi, ang nahitabo. Nakaingon kong hindi na kumubalik sa maong pagpangbabae. Tungod kay, makahatag man kini. O dakong gaba, labi na kung ikaw maningkamot sa imong kinabuhi. Ang nagpadangat sab sa SWAT, ang inyong ubos nga higala. Binansyo.
2: Agoy! Okay! 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ay, Binansyo. Lami, manggit ko no ang ginadili. Bisag di mo hatag si Binansyo, hubuan lang gamay ni Nika ah. Paksi, andayin ang kwarta. Ay, Binansyo!
3: Mao na gitawag mga pareng. Ang babae kanang ilaha murara nagtinaing gibali. Ay mo pa ilad anak kay murara nagtinaing gibali. Lahi-lahi lang postura pero maurang lami ah. May pamagkinamot ka kay hugot-hugot og pwede kang wangwang, pwede hugot-hugot. Kinamot lang ah. Tanawon ta di pagka magastuhan. Og mapuhon mga apo, lain na po ang lama sa kaghapon ipadangay suwat sa itong mga tigpaminaw. Atangin na po ninyo og mapuhon unsa na po'y mahitabo sa ito ang mga istorya. Labi na sa itong mga binati tigpaminaw nga magpadangat sa ilahang mga suwat tampo mga apo.
4: Unsa ang mahitabo ug mapuhon? Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi.
3: Lama nang gitawag na to nga di lang ta maglama-lama. Bitawan ako igong oras mga apo, ako na lamang mag-aingon. Ako iyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ka pangamay.
5: Agoy kalami! Agoy kalami!
3: Goodbye, Lulobot! Anton ako! Bye-bye!
2: Ini 9.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hala sige ha sa mga naminaw diha, salamat diha ninyo tanan sa mga naminaw. Labi na kang Master, kanya Jun, and also kang Inchik si Hong, and also kang Yancy and Sandilin, and Salisi kang Alan o kang Lando. Og sa uban pang mga nagpaminaw diha sa 18th Street Barangay Nazareth. Halakawa na may igong aras sa tagapagpanag-uban sa tagatuluban ng lamay sa kagahapon. Hala, ugma na po ta uban po ho na sa samantak na ugma lunes po ho na lahain na po ng lamay sa kagahapon. Mga suwat agulot sa kinabuhi, ipadangat sa toang mga binatitig paminaw kang Richard Gallardo nga nakavia sa itong live streaming. Hala, salamat diha ninyo sa inyong kanunay pagpaminaw. Aga kang Aldrin Labi Sumunod o kang Ferlin Labi Sumunod, Anita Sumunod diha mismo sa Cagulwan, Misamis Oriental. Salamat sa inyong mga pag-view sa ating live streaming at karang mga panahon na. Kang Christina Banyo Tunayan, Rodolfo Dulugan, ang kang Renard Ugat, ala salamat kayo kang Rony Amposta, and ang kang Richard Gallardo. Salamat diha ninyo tanan. Arman Beloy, sa mga Facebook Live viewers nata, salamat sa inyo nga kanunay pagsunod. Kang Aldrin Labi sumunod, ha? Wala mi ikong aras sa tagapagpanaguman lama sa kagahapon. Kang Mr. G.L. Algarme, alam yung pagpaminaw diha, manager, ha? J.L. Algarme, ha? Salamat sa pagpaminaw. Wala ko ikang aras sa kinalamang mag-aingon. Dili sabtanan lami makabusog.
5: Agoy kalami! Agoy kalami!
2: Kayo na po yung lami makapawa sa kusog.
5: Ay, kalami!
2: Inday Marites at your service, parlor! Mag-aingon nga para sa kampiyan sa balita, serbisyo, publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. Uy, lain. Rincans, Dudut Kanoy, 89.3
6: K5 News FM! K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Mike
8: Pumso. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. If

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agbong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay lagi na kayo sa atong liver, maling cube, atong sugar, taas. Medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati. Ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Masa mo taas, masa mo... Kuan ko nag maintain ng 145 to 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa 60 level, put supplement maayo. Depensa yun. Labi na yan natong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ano sa pangalan, sir?
4: Jun Nang.
2: Taga-asa ka, sir?
4: Aswagan.
2: Pila imong edad?
4: 71.
2: 71. Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
4: Kimo naman ko. Tungod sa akong langkan, sir. So, kimo na ko. Pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, nabig ko yun mga nagluya. Hindi ko rin ako sa kumungkod ang pasin. Nagluya, gib. Pero ako, para sa Diyos, ang tulad karoon, bakit ko yung naluya?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, agagunta, gitagaan ko doktor o MITC, gayon, itribayo. Ngayon, pagkagabi, katong GTX 500.
2: So, gikan sa mong pag-chemo, karoon wala na back to zero tanan?
4: Para sa Diyos, sige ka pong kag-chemo.
2: Sige ka pong kag-chemo.
4: Bali, karoon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang chemo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong chemo, aksyon, di ko kuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, ikaw walo na kong chemo ko sa Diyo na naman ako'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
5: I Dare Go.
6: Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-I Care Gold at gamit ko ang I Care Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. I Care Gold at I Care Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
5: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
9: 66th Palarong Pabansa.
8: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026.
9: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Higalang Pulis sa radyo,
10: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente ug updates sa imbestigasyon nga gikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. Ug Higalang Pulis, legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
7: Higalang Pulis sa radyo.
10: Higalang Pulis sa radyo.

0: Alright, mga higala.
1: Yes.
0: Maayong adlaw diha sa inyong tanan.
1: Maayong hapon, mga higala.
0: Yes, maayong hapon po kanimo, Ate Jane.
1: Yes, maayong hapon diha, Kuya Juan.
0: Yes, and welcome sa atong programa sa inyong kapulisan sa Police Regional Office 10, ang Higalang Pulis sa Radio.
1: Yes.
0: Ako ang inyong Higalang Pulis, Juan Carlos, kung magkatod kaninyo sa mga labas, sakto og tinuod ng mga impormasyon o balita na may karambigitan sa mga lakang o gimbuhaton sa inyong kapulisan dinhi sa Police Regional Office 10. Kaubo na sa nato karong adlaw,
1: si Patrol Woman Jane Rose Bohol. Yes.
0: Apan sa dili pa kita muadto sa bulyada sa mga balita, Ate Jane, no? Og update sa atong palibot, ato unang pagpasalamat sa labawong pagagahom. Ate Jane, palihog ko sa paghalad o pag-ampo.
1: Yes, salamat kayo, Kuya Juan. No? So, before ta magsugod ato sang halaran o pag-ampo ang ato ang Ginoo. So, mag-ampo ta. Diyos nga, dalay gyud sa tanan, among dakong pagpasalamat kanimo o Diyos sa tanang grasya nga imong kinabubo ka na mo sa matag adlaw. Panalipdi o giyahi ang among mga kapulisan samtang sila nag-alagad sa katawhan. Hatagi kami o kahimsog, kalinaw o kaluwasan. Og panalangin ni usab ang among tagsa-tagsa kapamilya og ingon man usab ang among komunidad nga giserbisuhan din ang among tumong ang pagpabiling malinawon og magkahiusa ang tanan og pasayloon mo untak kami o Dios sa among mga sala kini among pagpasalamat sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.
0: Amen.
1: Amen, Kuya Juan.
0: Yes, Ate Jane.
1: Yes. So, karon no, welcome mga higala sa atong Higalang Pulis sa Radyo. So, atong unang pagpanimbaya sa ato ang maabtik, well-rounded, ug sa katawo nga adunay prinsipyo, ug tinud-anay ang pagserbisyo. Walay lain ang atong amahan sa Police Regional Office 10, Kuya Juan, si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, o usab sa atong Acting Deputy Regional Director for Administration, si Police Colonel Aaron M. Mandia. Sa atong Officer in Charge, of course, kay Juan, atong Officer in Charge, Deputy Regional Director for Operation, si Police Colonel Edelberto B. Pitaliano. O sa atong Chief of the Regional Staff, si Police Colonel Nelvin M. Rico Hermoso. So, on behalf of the Police Regional Office 10, among dakong pagpasalamat, no, kang Doc Ramiloy, kauban ng iyang fabulous station manager na si Nathan Sarmiento. So, daghang salamat sir sa kahigayunan na inyong gihatag aron mas mapaduol pa ang og madunggan kanunay ang ato ang tingog sa Police Regional Office 10 ilabi na sa pagpatunhay sa serbisyo nga gialagad para sa katawhan. So, mga personahe sa ato ang proteno, Kuya Juan, si
0: yes.
1: From Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, Cagayan de Oro, Iligan, Lanao del Norte o Misamis Occidental. Sa ato mga viewers via Facebook Live, of course, sa listeners sa radyo, mayong hapon ka natong tanan o welcome sa programang Higalang Pulis sa radyo.
0: Yes, Ate Jane.
1: Yes,
0: mayong hapon ka ninyo, Ate Jane. No? Mga higala, mayong hapon ka ninyong tanan diya. Nalipay ko, Ate Jane, kay nabalik na po ko din.
1: Yes, nabalik na po. Kano nabalik po tuon ka diha, Kuya Juan?
0: Okay, kaya kaya wala man si Kuya Joe.
1: Ay, oo. Ato po to siyang kuan, i-apil sa ato ang pag-ampo di ay, nalimot ko kaganiha pag-ampo.
0: Naunta mo, lian na ang ato ang Kuya Joe, no? Kuya Joe Barbershop.
1: Yes, among kinakusgan nga kuan.
0: Pagkabasko diha, Kuya Joe. Di in, Ate Jane, nalipay ko, Ate Jane, tungod kay, before tayo nagsugod sa ato ang programa, Ate Jane, no? Atong nadunggan ang ato ang kanta, no, sa ato ang bagong PNP
1: bagong
0: para
1: PNP
0: sa bagong Pilipinas. Yes. Servisyong mabilis, tapat at
1: nararamdaman.
0: Nindot kayo, Ate Jane, ang ato ang kanta, Ate Jane, no?
1: Yes.
0: Kung nakadoog mo mga higala, tanawagan na ang ato ang lyrics doon ganin nyo. Makaingan nyo mo nga, nindot kayo, labi na ang ato ang atugtog ang atong sonata, Ate Jane.
1: Yes. Nag-aisgot po di kabahin sa at mga directives po, guided by the directives of our regional director, no, ang iyang 4 M's.
0: Yes.
1: Nadiri.
0: Oh.
1: So makita po natong madungga natong iyang 4 M's, ang maagap, marunong, magalang ug ang
0: at
1: maayos.
0: Yun, so shout out po ko, no, sa ato ang respo tungod kay siya mismo, di ba, Ate Jane?
1: Oh, yes.
0: Nag-push
1: gid ani.
0: Oh, ani nga kanta.
1: Oo.
0: So anyway, mga higala, no, sa dili pa nato sugdan ang atong unang segment, I just want to greet everyone a happy Friday.
1: Yes.
0: Oh, daghan gid miingon karon na thanks God it's Friday.
1: TGIF.
0: Oh, kay human sa kakapoy o kahago sa tibuok semana.
1: Yes.
0: Makapahuway na usab uban sa pamilya o mga hinigugma. Mm-hmm. Oh, apan mga higala. Pahinom dumi lamang gikan sa inyong kapulisan. Mm-hmm. Samtang naglingaw-lingaw ta karong weekend, magpabilin gihapon tang alerto. Responsable,
1: yes, anak yun.
0: O disiplinado, Ate Jane. Mm-mm. Aron malikayan ang disgrasya o krimen. O kung adlaw mga higala no, dagang tagmakatunan din sa Higalang Pulis sa Radyo, tungod kay atong isguta ng atong mga operational accomplishment, dagang ubay-ubay ang ato ang
1: yes,
0: mga...
1: Ubay-ubay sa ato ang makita man gani sa ato ang...
0: Mga posts sa ato ang Police Regional Office din na page, Ate Jane, no?
1: Yes, o makita na ito, no, nga very ka... tag-as or dagko kaayo
0: din ang ato mga accomplishment. Mm. Oo, so late mga higala no, ato ana siyang isigutan.
1: Oo.
0: So ang ato mga operational accomplishments din sa Police Regional Office 10 regarding sa mga kriminalidad no,
1: yes.
0: Sa ato pang isigutan ang atong legal awareness kabahin sa Republic Act 7610 o ang balaod nga nagpanalipod sa
1: yes.
0: mga kabataan batok sa abuse of exploitation.
1: Yes.
0: O Ate Jane, ato ya pumisgutan ang ato ang public safety tips.
1: Siyempre.
0: Kabahin sa rape awareness, Ate Jane, o
1: yes.
0: prevention.
1: Mm-mm.
0: O busa, ayaw mo pagbiya mga higala.
1: Medyo daghan mong makatunan karon. Kung maminaw lang gid mo, o ayaw off or ayon ninyo ibalhin og station ha. Minaw sa moderi sa amuha kay basin dahil na mo'y makutlo, ginagmay.
0: Yes. Yes, and of course mga higala no, aside sa pagpaminaw, kung naamoy time, pwede may ninyo tanaw no, makita ninyo ang mga dagway,
1: ang yes, sa, Facebook
0: sa Facebook Live,
1: sa
0: K5 News FM. Tapos ang mga pwede siyang i-share sa mo ang page ng Police Regional Office 10,
1: yes.
0: You can watch us there.
1: Okay. So, feel free to comment ha kung naamoy mga question, amo ang paningkamutan nga matubag. Sa
0: yes.
1: among makaya.
0: Oo. So, among gihangyo no ang ato ang mga higala no kung naamoy time, pwede mo mag-request, mag-comment dito kung unsa inyo ang comment regarding sa ato ang mga operational accomplishments sa mga gipanghisgutan.
1: Yes.
0: Pwede mo mag-comment dito para ato ang basahon.
1: So karon?
0: Yes, mga higala no ato unahon sa pagpaminaw ang mga accomplishments sa protein yes. karong si Manaha. Kauban nato karon si
1: ako,
0: Ate Jane, no,
1: si
0: Ate Jane mismo karong, ang mag-hatag sa inyo ha o update.
1: So, karon atong paminaw ng ako ang paghulagway no sa weekly accomplishment report sa Police Regional Office 10.
0: Yes.
1: Ubos sa mas pinalig-on nga liderato ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, padayon nga gipakusgan sa atong kapulisan ang mga operasyon dinhi sa Northern Mindanao. Subay sa iyang PPR framework strategy, ang prepare, prevent, og respond. Nga nagsilbing giya sa pagpatuman ug maayong pagpanerbisyo sa atong kapulisan. Ginapalayuhan kini sa iyang 4 M's, ang maagap, marunong, magalang ug maayos, nga nagmugna og usa ka disiplinado, makatawhanon ug matinud-anong hanay sa kapulisan. Ania ang weekly accomplishment report gikan Abril 30 hangtod Mayo 6, 2026. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, malampuson nga nakumpiska sa atong kapulisan ang balor og 9.8 milyon ka pesos sa ilegal nga droga ug naaresto ang 64 ka mga indibidwal sa 51 ka nahimo nga operasyon. 10,504 pesos nga kantidad sa illegal gambling items ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin 27 ang naaresto sa 3 ka mga nahimong operasyon. Sa malampuson nga pag-aresto sa mga wanted person, 55 kabuok ni ini ang naaresto, diinduce ni ini ang most wanted, o 43 ka other wanted person ang nasikop sa atong kapulisan. In the campaign against loose firearms o kontraboga, 32 ka small arms ang nakumpiska, na-surrender o na-recover sa atong kapulisan. Din adunay unom ang naaresto sa 27 ka malampuson nga operasyon. Sa kampanya batok sa anti-smuggling cigarettes, malampuson nga nakumpiska sa atong operatiba ang di maubos sa 2.1 milyon ka pesos nga kantidad sa mga smuggled cigarettes. Diin 9 ang naaresto sa 26 ka operasyon nga gipahigayon ni ining si Manaha. Sa kampanya batok sa ilegal nga pagmina, mikabat sa 31,850 pesos nga kantidad sa mga ilegal nga pagmina ang nakumpiska sa atong kapulisan. Diin 5 ang naaresto
2: sa noybi ka operasyon nga nahimo sa atong kapulisan sulod sa usa ka semana. Ug mao ka na ang weekly accomplishment report sa pagpangulo ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kini ang inyong maalagarong pulis, Patrol Woman Jane Rose Bohol, para sa inyong higalang pulis sa radyo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Alright, mga higala, no? Moto siya nga to ang operational accomplishment report. Agikan mismo sa ato ang pinakagwapa diri nga kauban, no? Ate Jane. Og padayon, mga higala, ang ato ang... Yes, Ate Jane?
1: Wala. Morag na ano lang, kung nakulbaan ko siya, mag-iingon ako. Padayon
0: kayo. Relax lang, relax. Anyway, mga higala, no? Padayon, og walay hunong ang kampanya sa atong kapulisan batok sa tanang matang sa kriminalidad. Yes. Isip kabahin sa mandato nga mampadayon ang malinawon ug luwas nga komunidad sa tibuok Northern Mindanao.
1: Yes,
0: sa mga miaging adlaw, mga higala, no, kagang operasyon ang malampusong ipahigayon batok sa illegal drugs.
1: Mm-hmm.
0: Oh, muto siyang natay 7.7 million na na-confiscate. No?
1: Yes, oo, na-confiscate.
0: Nga sa, illegal drugs, oo.
1: Asa ganito, Kuya Juan?
0: Oh, later, Ate Jane, ato na siyang isigutan.
1: Ate Jane, yes, tama.
0: Naapod tayo operasyon kabahin sa mga illegal gambling, sa loose firearms, sa inyo nakita din sa screen, no, o sa resulti ni Ate Jane ganina, napunta sa wanted persons, smuggling, o uban pang pagpalapas sa balaod, Ate
1: yes.
0: Jane. O kabalo ba mo, mga higala, dako kayo ang papel sa komunidad aron mahimong malampuson ang mga operasyon sa kapulisan. Tungod kay kadaghan sa impormasyon nga nagresulta sa pagpadakop sa mga kriminal gikan sa gikan mismo sa concerned citizens.
1: Yes, no? Of course. Dapat tabang.
0: Yes, very thankful kayo kay ang kapulisan, Ate Jane, tungod kay sa mga information nga gina-share o ginahatag sa ato ang mga komunidad, no, sa mga kung naa magaling sila yung mga kita nga mga
1: suspicious
0: activities sa ilang lugar. Thankful kayo nga tong kapulisan kay partner gid nato sila, no,
1: yes,
0: sa inani nga mga campaign nato against all forms of criminality.
1: Yes, dili pud ta makakuha og inana nga accomplishment or engagement through them. So nagahatag sila ng mga idea, mga information. So as they gather information to us, so nakadaw kani siya katabang kun maka-accomplishment ni gamay o madako nga butang syempre sa mga illegal activities.
0: Mo gyud ati Jane nga pirmi nato ginainganyo ang atong publiko nga makig-coordinate,
1: yes,
0: sa ilang barangay ug sa pinakaduol nga police station.
1: Oo,
0: kung adunay kahibaw-an nga mga posibleng criminal nga kalihukan sa ilang lugar. Oo. Og usa pa, Ate Jane, sa padayon natong intensification or gipakusgan karon nga mao ang kampanya batok sa illegal nga droga.
1: Mm-hmm.
0: So as you can see, Ate Jane, toto akong gisulti ganina nga naatay nakuha nga 7.7 million worth of illegal drugs. Oh,
1: yes, dako kayo siya, no.
0: So muto siya, Ate Jane, usa ka high value individual o HVI ug duha pa niya nga kauban ni inyo.
1: Ang so, duha sila.
0: Oo, tulo sila tanan.
1: Tulo sila tanan.
0: Sa usa ka bypass operation nga gipahigayon sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City ni,
1: yes,
0: atong gabi sa May 6,
1: 2026.
0: Oh, ang operation ni resulta sa pagka-recover sa 1,140 grams of
1: Dako kaysa.
0: Nga kantidad.
1: Dako jud kaysa.
0: Yes, nga nagkantidad og 7.7 million.
1: So nearly 8 na siya, no?
0: Nearly
1: udaga na
0: siya,
1: nearly 8 million.
0: Oh, okay. Tapos Ate Jane, apod tay, di ba, na confiscate karon ng mga nga illegal mining?
1: Or is
0: nabod ba to siya, Ate Jane?
1: Lastly, natay sa May 6, as of May 6, nakakuha ang itong kapulisan og 2.5 sa mineral ores.
0: Oo.
1: Baguhay lang. So, dahog gihapon kini siya nga accomplishment.
0: Mm.
1: Kay million mangid siya on minilyon.
0: Oo.
1: So, sa karon ba to o kagahapon, baguhay lang, no?
0: Mm.
1: Another smuggled cigarette siya, Kuya Juan.
0: Yes, May 8, Ate Jane.
1: Yes,
0: karon
1: May
0: lang
1: 8.
0: Adlaw,
1: karon
0: Jane,
1: lang
0: ginayang
1: adlaw.
0: Around 11.5 million worth of alleged smuggled cigarettes,
1: yes,
0: ang ato ang nakumpiska dito mismo sa Lanao del Norte.
1: Yes.
0: Ubiin, Ate Jane, no, 5 ang ato ang nadakpan.
1: Oo, lima ang nadakpan. Ug bisan pa man ni ana nga aduna tay nakuha nga 11 million, naa na pud tay murag May 8 gihapon 560. So nakita nato no nga ang ato ang kapulisan, grabe ang pagpaningkamot sa intensification, kung gikaingon mo pa nga grabe ilang pagpaningkamot, specifically nga nagaanhi or nagalabay o nagasulod sa ato. Ah, syempre ginababagan gina sa atong kapulisan. And, so nakuha nila nga another na pud 560 aside adto nga 11 million.
0: Yes, and of course Ate Jane, no, gusto rin ako i-shout out po ang ato ang personnel on the ground.
1: Yes.
0: Kasi sila mismo Ate Jane ang
1: nagpaningkamot.
0: Yes, labi na ang ato ang personnel from the 10 Office Maneuver Company, Philippine Mobile Force Battalion 10, no.
1: Yeah.
0: Na sila mismo ang nakakuha o nakasikop aning 11.5 million worth of alleged smuggled secrets dito sa Lanao del Norte.
1: Oo.
0: Tapos Ate Jane, dili na to ikalimtan kay tungod ni Asia sa ato ang sa guidance po sa ato ang regional director na si Police Brigadier General Christopher N. Abraham. Grabe gud ang pagpaningkamot no sa ato ang commando sa ato ang RD nga mahimong
1: limpyo,
0: secure ang ato ang Northern Mindanao.
1: Wala nay dili na ta kadali-dali og kasulod.
0: Yes.
1: Wala nay labas-pasok na mga illegal activities kay dali siya og alert kay atong kapulisan nga masikop, especially aning baguhay lang 11 million, medyo dako-dako na gid siya. So medyo makapakpak gid ta kung ato ang buto na hunaon jud.
0: Yes, indeed Ate Gino, makapakpak maskin ako Ate Gino at sa ato ang pagkita sa atong mga accomplishment karon makaayon ko nga Wow. Ubay gyud, grabe gyud ang atong pagpaningkamot ani no.
1: Means so, pa ang galing mo.
0: Ang galing mo. Oo. So sa ingon pa ni RD Ate Jane nga walay good chance nga makasulod ang mga illegal activities dinhi sa Region 10. So in kaso magaling na ay gusto nga mosulod no nga mga illegal activities, ayon ang kuan
1: hunahuna asa ninyo.
0: ang ato mga kapulisan no, grabe ang pagpaningkamot, grabe ang pag-intensify sa ato ang
1: alertness pod nila.
0: So actually makita po nato ang ato mga kapulisan no sa mga dalan, nagpa-patrol.
1: Especially dito sa mga

0: Kamot katong mga wanted person ka na.
1: Mm-hmm.
0: Grabe po daw
1: yes.
0: Mga intensify ana pag nakop.
1: Oo, padayon sa mga tong manhunt operations batok sa mga wanted persons kati Jane aron mapanubag sila sa ilang mga kaso og mabatunan
0: yes.
1: og gustisya ang mga biktima.
0: So as of now, ang sama nato Kuya Juan. Palo sa tag ikaduha or ato pang
1: yes, ang ato ang oras karon Ate Jane no, 2:23 PM
0: yes.
1: na. So mga higala, ang kalinaw og kahapsay dili lamang responsibilidad sa kapulisan. Kinahanglan ang panag-iusa og operasyon sa matag usa aron mapadayon ang luwas og malinawon nga komunidad.
0: Yes,
1: so ang atong oras 2:24 na napatay 6 minutes Ate Jane siguro para mag proceed ta sa ato ang ikaduha nga segment.
0: Sige.
1: Oo. So
0: okay.
1: But before that,
0: mm-mm.
1: Gusto lang siguro nako na isulti.
0: Mm-mm.
1: Nga
0: sige Kuya Juan. Para ganahan magugay ko basta makastorya ka kay daghan pugayog mga idea ba. So paminaw mo mga listeners kay sa gagmay o mada kog butang makasabot mo o makalearn mo pinaagi ang niya.
1: Oo. Dili lang man gusto lang nako nga isulti ba nga since nagisigot naman ta nga we need the cooperation of our community no sa in the fight of our criminalities against all forms of criminalities. So, ato alang hangyo sa ato ang mga publiko na katugyod nga kung naa sila makita nga mga dili maayo sa kadalanan sa ilang lugar masi sa ilang sulod sa ilang panimalay dili gyud dapat sila nga mahadlok mag-inform sa kapulisan.
0: Yes, tama.
1: Kung wala sila ano actually Ate Jane dali ra kayo karon nga para ma-inform
0: yes.
1: sa ato ang mga kapulisan pwede na sila manawag sa 911 pwede gid nila nga pangayoon daan ang number sa nearest police station.
0: Oo.
1: Maskin pag dili sa police station Ate Jane no, pwede sila makahangyo pod sa ato ang mga barangay tanod sa mga barangay officials nato
0: para sila na lang dayon
1: and
0: mo.
1: Sa ilahang mga
0: Oo.
1: Silingan Ate Jane
0: tama
1: guys or mga sir ma'am kita no naagid sa to ang mga kamot, naagid sa to ang kaugalingon para bito nga dili mahantong sa mga critical na nga mga incident. Naagid sa to ang mga kamot yun sa to ang desisyon para akang bitong kabalo naman ta kung usagi mahitabo. Kung dili yun natin ni siya i-report, labas mo unsay mahitabo ano sa to ang silingan o sa to ang pamilya na.
0: So mas nindot nga kung makita ninyo nga kadudahan na or mga suspicious na kayo to prevent
1: anang
0: incident
1: na,
0: much better nga istorya mo dayon
1: i-report na dayon
0: dito. So dili na mga pasangali nga
1: dili ko kay basi niya
0: ma-appeal ko
1: mahadlok
0: ka mas maayo gani nga makatabang pa ka sa imo ang isig kakapwa tao
1: indot
0: yes. kayo na siya nga feeling nga na prevent ni mo nga hala
1: kung wala akong nagsulti
0: kung wala
1: ato, wala akong nag-report ato, basig nung sinitabo.
0: Tama. So, mas nindot good nga kung adunan mo yung mga kahinahinala nga mga nangakitan o mga suspicious, directly good mo istorya kay dili man tatanan nakahibalupod kami, mga kapulisan. Dili man po na mo totally nga nakita tanan ang mga insidente o mga dili maayo. So, much better po nga naagid mo yung cooperation nga misterya sa amo nga. At
1: yes.
0: least aware me og syempre as authority or PNP personnel direct gid mi namo na buhaton. Walay pagduha-duha.
1: Yes. Og sa under pa lang sa katong giingon ni sa under kang chief PNP di ba
0: yes, giingon
1: niya nga serbisyong mabilis
0: yes,
1: dapat
0: tama.
1: At nararamdaman. Ang inyo po mga kapulisan mga higala no. Naningkamot pud ni labi na nga po ang mga personnel on the ground na sila gigalihok dito sa ubos no nga mahatag sa inyo ha ang kanabitong serbisyo
0: yes.
1: nga kanabitong ma-secure mo ba
0: secure
1: oo ma-secure mo nga mahatag na mo sa inyo ha ang inyo ang seguridad nga angay sa inyo
0: angay
1: ha.
0: Sa inyo
1: oo
0: dili man namo maabot ang inyong expectation pero naningkamot me nga ang inyo ang pagpamuyo safety og secure
1: malinawon nindutika atong
0: yes.
1: duta atong imong gisulti.
0: Orang nindut. Pakapanginoktok ha?
1: Oh, ato lang, magtinabang lang ito mga higala no, kay kani Asia, dilit lang man ni Asia, ang kapulisan lang ang
0: yes.
1: maglihok. So, it takes two to tango.
0: Yes.
1: Oh,
0: yeah.
1: Diba, Ate Jane?
0: How about explore or ano ba expand that tututanggo nila.
1: Adili ang pasabot ana ate Jane no, it takes to

0: tango kay kung ikaw mong good isa, dili lang, dili ni mo na siya na mabuhat.
1: Yes,
0: it takes
1: tama.
0: The police and the community to do the job.
1: Pero aside na sa police and the community ha, napuntay mga partner agencies, of course. Kuya Hawan, napuntay mga partner agencies.
0: Yes, alongside law enforcement agencies and other kanang stakeholders no, gapasalamat po ta sa ilaha. Kay of course, matik naman na sila nga sila mismo ati Jay no, nga ang ilaha gyapong kanang ibutong
1: goal
0: is gusto. To protect also the community, to serve the community.
1: So, nanagyan ang kinabuhi, no? So, sa itong mga katauhan, syempre, ana lang. Gitawag ba na siya o give and take, Kuya Juan? Give and take ba na siya? Or ano sa ba? Kaya syempre, naningkamot ng punta silang security. So, as well as sa among hapod, kabalupod mga secure mo, hapsay po ng kuan po ng kapulisan, syempre, o... Walay kagubot.
0: Walay kagubot.
1: In short.
0: Okay. So, ang atong oras na mga higala, no, is 2:29 PM. So, ayos sa mong pagbiya kay human sa pipila ka mga pahinumdo. Yes. Isbutan na to. Sa atong Legally Yours segment, ang Republic Act 7610, ang balaod nga, nga nagpanalipod sa atong mga kabataan. So, engineer!
1: Take it away.
0: Take it away.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Tier 3 Bio!
5: Nabulang pinto, no? Bill, 70 plus, ha?
6: 70.
5: 72. Napoy ba yung direct o lagong lungo?
6: Kung sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit?
5: Bill, 50 ba yun? Okay naman. So, naperanak na po'y ketchup ng kidney.
6: Kidney?
5: Naperanak po.
6: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
5: okay man normal man ang...
6: normal so miangay ang imong lawa sa D3Bio
5: okay pun kay naman po maintenance
6: kidney stone
5: kada pa dia mare
6: na so okay na
5: katapay mo gyud pud kuan ba eh bago pila na po total kan si Bintin ang pampasosyal ka lang dali kita nga kuan
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: The

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Pedro Vino Jr. Kalita na si Bogyo Kukuro na kulukuyo sa kabalan. 62. Mighty C o kaming Vitribayo.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1K. Kailang 2 hod o 1 hod. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunity si Mighty C kay medyo
3: atong dati
1: kina sa atong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo gamay. Siguro pero base no mo ginin kawala ilan niyo kibiyaan ni
2: so padayon na ka magamit ani
1: padayon nanto sa nanto sa kung ako po sa kulti on mindas buhit na ita mag power tree yung ta kay power tree yung morgan ang liyata ng kumung panglawas maka ayuda DTX kanang may PC o D3 Bio na muna akong mindin pili.
2: Salamat kita nga
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Ergo.
1: Ate, konting puyat lang, sobrang nanlalago ng mata ko. Pero simula nang gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, ibang-iba na. Parang laging fresh ang pakiramdam ng mata ko. Hindi na dry, hindi na mapula. Sobrang thankful ako kasi Eye Care ang naging partner ko sa pangangalaga ng paningin. Try nyo rin, basta sa mata, Eye Care talaga.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Higalang Pulis sa radyo,
7: ang programang makatod kaninyo sa mga pinakabagong kalampusan sa kapulisan, mga insidente o updates sa investigasyon, nagikinahanglan ang kasayuran sa katawhan aron nga matabangan ang kapulisan nga mahatagan kini ug kasulbaran. Crime prevention tips aron nga mahilikay ang katawhan nga mahimong biktima sa bisan unsang krimen. Ug Higalang Pulis, legally yours, nga maghatag og dugang kahibalo sa mga legal nga aspeto dinhi lamang sa inyong
6: Higalang Pulis sa radyo.
7: Higalang Pulis sa radyo.

0: Alright, mga higala, no, nagbabalik. Nagpadayo na ganyang paboritong programa, anyong higalang pulis sa radyo.
1: Puro manuguan, love song.
0: Alright. Alright. So, magpadayon ta, Ate Jane. But before time proceed sa itong ikaduhang segment, Ate Jane, no, ang ato ang Legally Yours. Higalang pulis, Legally Yours. Ato awasang i-shout out, no, ang nag-comment. Karon mismo sa ato ang live, shout out ko kang Janro Iskala. Yes. Good afternoon, Saisay Neri Imano. Kang Alfonso Ladisla, shout out watching from the land of golden friendship.
1: Yes.
0: And the shout out po kay Dean Mark Amba, shout out from Valencia City.
1: Yes.
0: And shout out po ko no sa tanang staff sa Regional Public Information Office, Police Regional Office 10 under the leadership of our Public Information Office, itong spokesperson si Police Major Joanne Navarro. Ate Jane, saan mo yung shoutout, Ate Jane?
1: Ato mga kauban dito.
0: Yes, abin ako. So, shoutout ko kang Ma'am Yedo, no? Ma'am Cheryl Yedo, kang Ma'am Armil,
1: yes,
0: kang Sergeant Alfoha, kang Sergeant Kambangay, kang Amba, kang Karyas.
1: O, gato ang Gilantan, Luy kayo. O,
0: kang Sumsuban.
1: Yes,
0: oh, of
1: Sergeant
0: course.
1: Joel.
0: Ano ka ba yung nabilin?
1: Wala na.
0: Wala
1: so,
0: na.
1: Far kato na.
0: So, shout out ka na yung tanan diya. O sa mga tanang office, no, din na sa headquarters nga naminaw karon. O, of course po, sa mga drivers at DJ, no?
1: Kaya yes, sa mga, Facebook, kuan, kanang viewers.
0: Oh, Facebook
1: sa mga
0: viewers.
1: Nasa jeepney karon nga naminaw.
0: Yes, and sa ato ang mga, sa ato ang mga pamilya back home.
1: Yes.
0: Sa ato ang mga mama diha, no? Happy Mother's Day. Advance, happy Mother's
1: happy
0: Day.
1: Happy Mother's Day. Happy na, Mother's Day.
0: Oo, karong Sunday na, Jane. Yes. So, unya, no? Ato nang sigutan, unya. Ang ato ang kanaa siya nga event,
1: Mothers.
0: No? Kaya kanaa siya adlaw sa ato ang mga mama.
1: Yes.
0: Okay, so, sugdan na nato ang ato ang ikaduhang segment, no? Dili na punta sa ikaduhang bahin. Atong paminahon si Police Major Christine G. Crispo. Gikan sa Regional Legal Office 10 aron sa paghatag og hulagway sa atong segment nga Higalang Pulis, Legally Yours.
2: Mga higala, para sa tuwang Higalang Pulis, Legally Yours. Ako ang inyong Higalang Pulis, Alfonso Dalisay. Mga higala, tungod sa sunod-sunod nga aksidente nga adunay kalambigitan sa atong mga menor de edad nga nagmaneho og sakyanan. Atong hisayran kung aduna bay tulubagon ang mga ginikana niini ug unsa ang mga balaod nga nalapas. Kung ang ginikanan nagatugot ni ini sa pagmaneho. Ato usab sayron ang RA 10586 or Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Atong makauban si Police Major Christine G. Crispo gikan sa Legal Service Region 10.
3: Adunay tulubagon ang ginikanan sa mga minor de edad nga makalapas sa balaod o makahimo og krimen. Adunay duha ka aspeto ang liability sa ginikanan sa maong minor de edad. Adunay kriminal og civil nga aspeto sa ilahang tulubagon. Sa kriminal nga aspeto, ilawom sa atong balaod sa Section 10, Paragraph A sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, adunay tulubagon ang sibisan kinsa nga mugamit og laing matang sa pang-abuso, pagpasakit o eksploitasyon sa bata o sibisan kinsa nga mahimong responsable sa mga matang nga makadaot sa kalambuan sa maong bata. Lakip na niini ang mga gitumbok ilawom sa Section 59, Presidential Decree 603 as amended. Adunay tulubagon ang mga ginikanan kung gitugutan o gisugo ang minor de edad sa pagmaneho sa sakyanan bisan wala kini lisensya o kung aduna may lisensya apan nasayran sa ginikanan nga nakuha kini sa illegal nga paagi o kung mapamatud-an nga ang tag-iya sa maong gimaneho nga sakyanan ang ginikanan ang balaod nato mutan-aw niini nga isip gitugutan o gisugo ang maong minor de edad sa pagmaneho sa sakyanan sa civil nga aspeto ubos sa Article 2180 sa New Civil Code of the Philippines, ang atong balaod nagmando nga ang mga ginikanan responsable sa mga kadaot nga nahimo sa ilang mga anak nga minor de edad nga anaa nagpuyo uban kanila. Sa kriminal nga aspeto, medyo bugat ang penalty nga pwedeng atubangon sa mga ginikanan. Ubos sa Section 10, Republic Act 7610, ang pagkapriso sa sulod sa 6 katuig ug 1 kaadlaw hangtod sa 8 katuig ang pwedeng atubangon sa ginikanan o guardian nga mapamatud-an nga adunay kakulangon sa pagiya sa ilang mga minor de edad nga anak. Ubos sa Article 2180 sa New Civil Code of the Philippines, kung ang usa ka minor de edad makadaot sa kabtangan sa laing tawo, ang mga ginikanan mahimong paninglan o responsibilidad nila ang pagbayad sa mga kadaot nga nahimo. Ang Republic Act 10586 mauni ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013. Ubos ani nga balaod, bawal gyud ang pagmaneho sa sakyanan o motor pag anaa ka ilawom sa impluwensya sa alkohol o sa kung unsa man nga drugs. Ubos sa Section 7 sa Republic Act 10586, ang driver sa motorsiklo o sakyanan nga nahilambigit sa usa ka aksidente nga miresulta sa pagkamatay o pagkaangol sa laing tawo, dapat isailawom sa mandatory alcohol and drug testing. Aron mahibal-an kung nagmaneho kini nga anaa sa impluwensya sa alcohol o sa droga. Ang silot sa usa ka tawo nga mapamatud-an nga nagmaneho sa iyang sakyanan o motorsiklo nga anaa sa impluwensya sa alcohol o droga, mamahimo siyang mapriso sa sulod sa 3 ka bulan ug pagamultahan sa 20 hangtod sa 80,000 pesos. Ako si Police Major Christine G. Crispo, gikan sa Regional Legal Office 10, ang inyong higalang pulis.
0: Okay, muto siya ang ato ang Legally Yours, no? Gikan yes. Kang Police Major Christy G. Yes. Crispo sa Regional Legal Office 10.
1: Yes.
0: Ug mga higala, no? Katuloy siya ng video, mga higala. Katuloy ang i-explain ni Major Crispo. Bahin na ito siya katubitawang insidente nga ang nagmaniho ang minor.
1: Minor de edad.
0: So, katong mga inana, mga higala ng mga insidente, no? Na ay tulubagon yun ang ato ang mga parents. O sila may dapat na ay kanang responsibility ba?
1: Yes.
0: Kay... Ngano dai tuod no nga makagamit ang mga minor de edad sa ilang mga sakyanan. Pero dili lang naa siya ang atong isugutan mga higala no. Kay importante kaayo ang kaniya siyang 7610 RA 7610 kay ang mga kabataan kinahanglan pud nga maprotektahan batok sa tanang matang sa pagpang-abuso. So aside lang ato ang atong katong mga gadrive ng mga minor de edad. So gusto po nato klaruhon ng mga higala no nga ang child abuse dili lamang kay physical nga pagpangulata og pagpasakit sa bata. For example, kita ti Jane no kun natay mga makita nga mga bata ang gina-abuse sa ilang mga ginikanan no. Apil na sa dana nga balaod ti Jane.
1: Okay.
0: So apil usab niini ang kana ang emotional abuse, no, sexual abuse, pagpabaya sa mga bata, pagpakaulaw, pagpahimulos o exploitation,
1: yes.
0: Tapos bisan paggamit sa mga bata sa illegal nga kalihukan. Oo, igo siya under aning RA
1: 7610.
0: Ug usa usab mga higala sa dakong problema karon noon. Natay mga gakakuha ng mga report dinhi no sa ato sa Region 10 nga katubitawong mga banga bata at hindi nga ginagamit siya sa online exploitation.
1: Online exploitation, gina siya.
0: Pinaagi sa social media o
1: yes.
0: internet. Katong, di ba, at hindi kung...
1: Katong sa baguhay lang na... Baguhay lang or mga...
0: Usaik,
1: sa mga usahik at hindi nga. Sa mga usahik. Kasagaran, akong nakitaan last siguro to, no? Akong nakitaan is sa Iligan. Accomplishment gihapon kanila kay... Na-save nila. Ang mga minor de edad o nasiko po nila ang usa ka suspect nga ga-exploit sa mga bata. So, luoy lang kaayo kay makita na nako ang mga edad nga medyo bata pa gyud or na ay 3 years old. Ano ba mga medyo lain lang yung kaayo na to. Kung kita maminaw murag lainan ta pero sa ilaha katunggahi mo ana medyo wala na silang panghunahuna nga nga exploit sila ginana nga with that age ilan ang gi-exploit.
0: Yes. Yeah. So ama higala pod no kuno amo mga nangaibal-an nga
1: yes, oo.
0: Mga inana ang mga binuhatan nga ginagamit nila no gina-exploit nila ang ilang mga bata sa online exploitation through social media.
1: Yes.
0: O sa imong gud kay ilapon ang ginakuan sa mga foreigners mga inana.
1: Oo.
0: So una mo nangaibal-an mga higala no don't hesitate to report it
1: report,
0: especially
1: yes.
0: sa ato ang DSWD sa Women and Children Protection Desk.
1: Yes, oo.
0: San niya sa police station.
1: Okay. Una sila itong mga partner agency po nga maghawid sa itong mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: Nga samtang on the process pa sila sa ila ang pagpakaayo.
0: Yes. So, ang ato ang sunod nga segment, mga higala, no? Mm-hmm. Ang ato ang higalang police, public safety, and security.
1: Yes.
0: But before nato na siya, kuan kani ang magsugod o sugdan mm-hmm. na kana siya nga segment. No? Ate Jane, unsa man imo ang gusto nga isulti no sa ato ang mga inahan sa kanunang panabang.
1: Yes, oo.
0: Sa ato ang mga inahan karong labi na karong Sunday ni Jane nga ilahag yung adlaw no
1: ilang
0: Mother's
1: adlaw.
0: Day.
1: Mother's Day oh. So para sa ako ako ang ikaingon sa atong mga inahan or inahan sa mga inahan sa kanunang panabang. So sa mga mama diha, stay strong, murag message mo ni ako ah. Magpakalig-on mo sa mga ano, dili lang date din sa Kuya Juan sa mga mama ha. Kay na ay mga papa nga nagpakamama.
0: Yes.
1: Yes ha. Inumdumo ko na to nay mga kay dili man good po, dili man good ta totally nga perfect family good. Naapoy mga papa nga medyo naglaylo ang mama. Wala na siguro ganahe, di na to ma-explain.
0: Yes.
1: Naapoy mama jud nga gibiyaan og bana. Mm-hmm. Ana oh. So mix ni siya. So, sa mga inana nga mga circumstances o inana nga stage, kanang mm-hmm. nagpakamama, be strong and siyempre, dili mawadan o pagsalig sa Ginoo kay ang Ginoo ra may nakabalo through thick and thin sa ilang mga problems, sulat mm-hmm. akabalo, nga mm-hmm. Siyempre, problema sa pang-adlaw-adlaw, pagkaon, mm-hmm. balon sa anak, especially nga ting eskwela na pod, paingon, yes. tuition, ana ba? So, dili ta mubuhat o krimen
0: mm-hmm.
1: para lang successful tao natin makabot. Ampo lang ta o magbuhat ta o maayo
0: ng mga binuhatan.
1: Mga binuhatan. As long as maayo nga to ang binuhatan. Muna ba lang inana bitaw?
0: Mm.
1: So, thank you sa mga mama, especially sa akong mga nasa layo. Kaya dili po ta mahimugso ning kalibutan na kung wala ang atong mga mama.
0: Yes.
1: Yes, of course. So, thank you mothers and happy advance happy Mother's Day para karong Domingo.
0: Okay, so grabe gid Ate Jane no yes. ang bagsak ang sakripisyo bitaw nga ginabuhat sa ato ang mga inahan.
1: Yes.
0: Actually sa ako apo Ate Jane no dako ipong pasalamat sa ako ang mama po tungod kay growing up Ate Jane siya gid ang gasikato sa amo labi na sa
1: imo status karon
0: buntag sayo Ate Jane no mag sa una Ate Jane grabe gud mi kalisod Ate Jane kay
1: yes. isgut sa tag mga kalisod ha kay ana magin ang kinabuhi.
0: Yes, pero shout out yun grabe gud high five
1: hands up hands up
0: po ang sa akong inahan kay sa una Ate Jane buntag sayo grabe nagigina siya magatiman mag prepare sa food
1: yes sa oo
0: ni baon
1: so
0: tud nga ni nanakoy trabaho no grabe niya mo pala.
1: Hands-on gihapon. Wala kakabalo sa itong mga mama karun. Magunahon na unsa na po isudan sa panihapon.
0: Mm-hmm.
1: Unsa isudan pagkaugma. So, wala takabalo, no? So, sa mga kabatanunan o sa mga anak sa mama karun, yes. Ayaw mo galimot o ingon sa inyong mga ginikanan. Thank you, ma,
0: yes.
1: for caring us, for loving
0: for
1: us, for
0: us.
1: Taking care of okay. us. Hatanan, o we hope you are good and good health and kuan kanang i-bless pata sa Ginoo ana ba diba?
0: Yes, so mga higala no karong Mother's Day mga higala atong ipakita ang atong gugma
1: yes.
0: ug pasalamat sa atong mga inahan nga walay puas sa pag-atiman pag-alaga ug paghata og sakripisyo para sa ilang pamilya.
1: So makatulog man pud nagluha oy. Mamingawan man sad sa tong mama.
0: Yes.
1: Naramas sa layo ko mama.
0: Karong Sunday no sa yes. tanang inahan sa Northern Mindanao. Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Salamat sa inyong walay suko, walay
1: yes.
0: sapod,
1: yes.
0: nagugma ug kusog.
1: Yes. Thank you sa mga inahan.
0: Okay, so ang atong oras mga higala, 2:52 in the afternoon.
1: Uy, sige.
0: O ato anang sugdan ang atong ikatulong segment, ang ato ang public safety and security tips by yours truly, Engineer.
1: Take it away.
2: Maayong adlaw mga higala, kini ang inyong higalang pulis, Juan Carlos, na kanunay anda mag-update kamuhatag og serbisyo og impormasyon alang sa atong kaayuhan. Kini ang higalang pulis, public safety and security tips. Mga higala, karong adlaw atong isgutan ang mga ligtas tips para iwas rape. Kini ang mga pahimangnong gikan sa atong kapulisan para sa kaluwasan sa tanan.
4: Unang pahimangno, likayin pag-agi sa ngit-ngit og walay tao nga lugar. Ang ingon nga mga lugar sigad delikado, busa mas maayo nga mangita og hayag og daghang tao nga agianan. Ikaduha, kung mahimo, uli sayo og likayin paglakaw-lakaw sa gawas sa balay sa gabii. Kung dili man importante ang imong aduan, mas maayo nga magpabilin lang sa balay alang sa imong kaluwasan. Ang ikatulong tip mao ang ipahibalo kanunay sa imong ginikanan o kasaligan nga tao nga imong lakaw og kinsa imong kuyog. Ang pagsulti sa imong lakaw makatabang aron dali kang matabangan kung adunay emergency. Sunod, ayaw kumpiyansa dayon sa mga tao nga imong nakaila lamang pinaagi sa social media o internet. Posible nga dili tinuod ang ilang gipakita o gisulti. Mag-amping kanunay sa pakigsulti sa mga bagong kaila, labi na kung online. Para sa mga mahilig mag-inom o social gatherings, hinumdumi ang ayaw pag-inom og sobra, labi na kung naa kay bagong kaila nga kuyog. Magmatngon og magmatinud-anon sa imong desisyon aron malikayan ang peligro. Para sa mga nagasakay og public transportation, likay ang pagsakay o pagpakisabay sa dili kaila kini aron malikayan ang mga di maayong panghitabo. Sa katapusan, kung adunay kang nabati nga dili maayo o nakasinati og bastos nga binuhatan, pagpalayo dayon og adto sa tanakaluwas nga lugar o sa police station. Ayaw kahadlok kang mag-report kay andam ang atong mga pulis nga mutabang. Ani ay atong hotline number nga pwede ninyo tawagan kung adunay emergency, 0915-303-3072.
2: Ug mao kana nga atong public safety and security tips nga alang makahatag og impormasyon para sa atong kaayuhan. Kini ang inyong higalang pulis, Juan Carlos nga nagasulti, mag-ampo kita kanunay ug mag-amping tangtanan. Ingat.
1: You know, grabe kagwapo sa amo ang kwan. Uy, Kuya Juan Carlos vlog.
0: Bunjing na bunjing. Anyway, no, mga higala, usa to siya kasensitibo ang apan. Importante kayong hilisgutan ang atong paghahisgutan karon, rape awareness o prevention.
1: Yes, tama ka, Kuya Juan.
0: So, apan ang rape usa ka seryoso nga krimen nga adunay dakong epekto dili lamang sa lawas, kundi usab sa emosyon o pangisip sa biktima. Mm-hmm. Ate Jay, no? Mao nga importante gyud ang awareness og pag-amping. So mga higala, no, moto sa mga pipila ka mga safety reminders gikan sa inyong kapulisan. Unta mga higala, no, kung naamoy na-experience or naamoy nahibal-an, no, nga inana nga mga panghitabo. Kung sa tingin mo ba nga kanang bitong naay tao nga suspiciously, no, ga kwan-kwan si imuha. Dili ta mag kanabitong dili ta magduha mga higala, no, diretso dayon i-report sa ato ang kapolisan. At least man lang, no, nga ma-prevent nato ang insidente nga maitabo in the future. Okay, so ang atong oras mga higala, no, 2:56 PM na. Oo, so yes. Base na kay usa ka announcement diha, Ate Jane.
1: Dili na siya usa ka announcement, pero usa ni siya ka mensahe noon sa ato ang katawhan, no. So sa katawhan nato dinhi sa Northern Mindanao, padayon kitang magmatngon sa gikaingon pa ni Kuya Juan Carlos ug magbantay sa ato ang palibot kung aduna mo kamuy makita nga kahinahinala, lihok o insidente nga nanginahanglan og presensya sa kapulisan. Ayaw kamo kahadlok ug duha-duha sa pagtawag sa ato ang karon nga Unified 911. So usa kini kalibre nga numero alang sa tanang klase sa emerhensiya. Subay kani sa mando sa atong Chief Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Sr. Dares Jr. Anda mutubag ang atong kapulisan bisan unsang orasa. So uban usab sa mando sa atong amahan sa kapulisan dinhi sa Rehiyon 10, si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, nga mas gipalig-on pa ang seguridad pinaagi sa iyang mandato nga PPR Framework Strategy o ang Prepare, Prevent and Respond o sintro niini ang pagpagsiguro nga ang matag kalighukan o panagtibong mamahimong hapsay, malinawon o luwas alang sa tanang katawhan. So inubanan kini niya sa iyang 4 M's nga maagap, marunong, magalang o maayo. So, nagsilbi kaning giya sa matag kapulisan usab sa pag-alagad sa publiko nga adunay disiplina, respeto o profesionalismo kining nga mga prinsipyo nagpakita sa tinuray nga dedikasyon sa atong kapulisan nga gapanalipod sa kinabuhi, kabtangan o kaluwasan sa publiko. So, sa paghatag sa matinud-anon o kasaligan nga serbisyo para sa katawhan. So, pinaagi sa padayon nga operasyon, Kuya Juan, sa komunidad ug sa ato ang kaabag sa gobyerno, ang kapulisan sa Rehiyon 10 magpabilin nga ligon, andam sa pagtubag sa bisan unsang hulga sa kalinaw ug kahapsay sa ato ang katilingban.
0: Yes, muto sa no ang gadigid. Anyway, Ate Jane, no, pag-usa ka announcement no, para sa to ang mga katong gusto nga katong nang-apply sa ato ang PNP, labi na sa mga pamilya nga gusto og may balaan ang app, sa nai-update sa naitabong ang pagpang-apply nila no. Na ako'y dita diri Ate Jane na katong nag-proceed sa physical agility test.
1: Yes, oo,
0: so, sir. Ang mga aplikante karon, mga inahan, amahan, so gusto makaibalo sa usan ni update, no? Kamulo na og physical agility test ang ato ang mga aplikante.
1: Yes, tama.
0: So around 613 ka mga aplikante
1: daghan, 613.
0: Ang nakaproceed
1: yes.
0: sa ato ang physical agility test sa attrition quota, while 793 ka mga aplikante sa regular quota ang nakaproceed sa physical agility test. Kanaapod siya mga higala nung mga number, sa laon pa na sila kung kisa itong mga nakapasar sa physical agility test, maupo sila ang magpadayon sa ato ang PMDE.
1: Tama.
0: Nga phase, nga
1: yes,
0: stage.
1: Yes, oo.
0: So, mauto siya ang ako ang usa ka announcement.
1: Yes. O sa another announcement pod, Kuya Juan, ang aduna tay activity karong umaabot nga 9 and 10, no?
0: Yes, ugma weekend, Sabado o Domingo, na atay ginatawag nga Northern Mindanao Top Cup Challenge.
1: 2026.
0: Dito mismo mahitabo sa Bulwa
1: Firing Range.
0: Firing Range. Oo, diri lang sa Cagayan de Oro City, no? Giaghat na ako ang kato ang mga shooting enthusiast.
1: Yes.
0: Na kung isa to'y gusto mo appeal, ani nga challenge, no? Pwede good mo mga appeal, mga pa-civilian.
1: Yes, oo.
0: Pa-civilian.
1: Welcome ka mo.
0: Members sa law enforcement agencies.
1: Yes.
0: I-search lang ninyo sa ato ang Facebook page, ang Northern Mindanao
1: Top Cup
0: Challenge 2026. Mm-hmm. Na dito ang ato ang mga instruction, na dito ang ato ang mga post.
1: Mm-hmm.
0: Na pwede post dito ang mga poster with the QR code, pwede niyo to siya i-scan sa inyong cellphone ug makita na niyo dito ang
1: registration
0: fees, maka-fill up na sa
1: yes,
0: inyong pangalan.
1: Up na. No, so organize kani sa ato ang OLCFI,
0: yes,
1: no, sa ato ang
0: Officers Ladies Club.
1: Yes, Officers Ladies Club. Kay ang tawag manggood ani dili lamang kini nga kuan, shoot for ano lang, this is a shoot for a cause ni sana. Yes,
0: Ate Jay, no, it's 3 in the afternoon na, so diha nakutob ang atong programa
1: karong
0: adlaw, mga higala. Dili salamat sa inyong pagpaminaw og padayon nga suporta sa atong kapulisan dinhi sa Police Regional Office 10. Hinaot nga daghan na usab mo nakatunan.
1: Yes, nakatunan.
0: Sa atong mga gisgutan karong adlaw kabahin sa peace and order, legal awareness o public safety. Patayon kitang magtinabangay alang sa usa ka malinawon, luwas o progresibong Northern Mindanao. Ako ang inyong higalang pulis, Juan Carlos.
1: O ako si Patrol Woman Jane Rose Bohol.
0: Nga nag-ingon, no, bagong PNP para
1: sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Kini ang inyong programa, Higalang Pulis
1: sa Radyo.
5: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: DTX 500 Health Alert!
8: Hello, hello, hello! Ay! Azagamahim sogon, mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom! sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita agyod kanunay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag naabay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila na sila mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
7: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
10: Parang pila na may mong sugar?
9: 136 na lang. Naami inidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
8: O ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uman, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay o gin ay pinaka hate na ko nga klase sa utan, ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin gindi mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agad siya daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukao na pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malangkita sa klinika mga higala ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya. Gihimo na itong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients, and the same sa itong kape, sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito ka-klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy ta slawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag kapsul, herbal nga kapsul, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, wal ga-inom tag herbal, kagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
11: Adriano Sabi, 70, Valencia, Iniguan, X. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, tuwiya kayo niya. Dili ko ganaan mukaon. Paggamit na ko ani, ganaan na kumukaon, ganaan na kumutulong. Nagi, puruan nga, magkuhan na kong lawa. Sala sa akin, asma. Asma,
12: tadi yan nakagamit na kag DTX 500?
11: Wala na. Ang ako istorya, katong wala pa makagamit, magamit na kaya rumusuloyan. Dili po kumiingon nga. Mamaayo sila basta kay ang ilaw tuluyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatid.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
10: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.